0: kaya pala?
1: No.
0: Ang buhay naman na ginagusto mo, may matabo, nabing mga bagay, nabing mga... May presensya, nabing mga active shooters during the festival, no? So, kag hindi sa ginagusto, katroparwing yung matabo ina.
1: Right, right, oo.
0: Ka-delikado.
1: Delikado kayo. Kabuhi niya mo.
0: Kabakulod, pamansahan din na yan.
1: Up.
0: Ang bakulod si Tino, nga muna pala, may natabo ka mo ng bagay, may natabo ka mo ng insidente. Pero hoping na hindi lang kahit da-rely man kita ka-Farwin sa ato ng 60-50 with the BCTO mo.
1: Oh, ako so, yan.
0: Matingo alang man sila ka-Farwin yung mapabili na ganyan nila ang safety sa Kalinong Sangtanan, no?
1: Anong hadlukan ta sa ganba na?
0: So, pamatihan pala si Police Colonel Eugene Redonia at ang City Director sa BCTO ka-Farwin.
2: Ay kung amon ang recommendations ang city government sir respeto naman ang amon to is only recommendatory mo kay more kami sa prevention ka deterrence ang amon ang nagrecommend kami nga kung PD magtutagan ba kita by starting October 15 to 9 noon ng 19 2026 amon naman na siya
3: okay pero si DT ano ni man do you think do bastante man ang presence ang aton nga personnel kay because nga amon na bi wala ganban.
2: The same lang man Japan sir mo ganda nga mo to galing nga gina-recommend is more na sa preventive na batiyata naman kung ano kakatabo sa bang sa other regions.
3: Yes sir.
2: So nag-recommend lang kami kung kay kami abi wala kami isang power nga mag-recommend sa national headquarters for ganban it is the local executive. So ginaulat naman ang final kwa ni mayor kung anong desisyon ni mayor but ang ako na ang statement is ginarespeto naman.
3: Yes sir.
2: Ang amon is recommendatory naman to.
3: Kagi sa padahan CD, ang concern pa gid sir, wala dahil sa signal jamming, basi konti, wait ka balo, no? May mga plano bing iban, hindi ba ayaw, may ba CD?
2: Ginahandaan naman na nato, we'll be doing some side mix. Amo na nag-recommend kami kung ano ang mapamayo sa ato niya activity during sa Mascara Festival, mag-lesson ang trabaho sa atong kapulisan.
3: Okay, sir.
2: Kung nakadeklare kita sa total ganban.
3: Sige, sir. Pero CD, ano gid bin ang, ano ni, na decision na no so bilog nga festival ya wala gid sa ganban CD magamuni no
2: wala pa ko naka-receive sang official nga coming from Honorable Gregas Sataya no siya lang man nabing maka-request sa national headquarters
3: hindi so si Mayor Greg na ginaulat gili sir
2: yes sir kasi siya lang abi magpwede mag-request sa kay GPNP nga mag-request for ganban kami abi wala o bigin recommend lang man ni RD kag sang Pro-layer, kami mismo sa Bacolod City.
3: Ay, sige. Pero CD, may mensahe ka lang, sir, sa public, sir, and also for the safety, good balas ang maskara go-worse pala, sir?
2: At the same, ang gihapo, no, sir, ang amon niya, ang mensahe, pero sa kapon, sa mga messages ng ato niya, mga bisita, nga, i-enjoy nato ng maskara responsibly. Magsunod kita sa mga ginapatigal niya, mga ordinances nato, anong bawal, kag hindi bawal during sa activity. Mag-enjoy lang kita, ang kapulisan, kag-gather law enforcement unit, ara na magabantay sa ina, while ga-enjoy sila.
3: Okay.
1: Tiyo mo na eh. Kabay pa katropang France, ngayon may matabo nga malain. Aga, apuray para yun lang mga katropa. Because sa pagtipon-tipon, ang huwag takabalos ang lagad ng utok sa katao mo. Kung may armas kayo, basibla, magpasundayag ka na. This is not a question nga may lisensya o kung wala. Ang ato lang di is, sa panahon sa mga activities, wala sa may nagabit-bit armas da. Notwithstanding kung barang o official ka sa sudad, notwithstanding kung alkaldi ka, no? May exemption man da? Pwede ka man ka-apply exemption? Katropang France?
0: Magandang katropang Arwin. Ang punto talang yung race, this is for, ano eh, we are talking about the general public, no? Why man talaga labot sa sinuning ng mga ganuners sa kalisensyado sila?
1: Pero
0: ang importante dito rin ka pa Irwin, kung lisensyado, kagali, anytime, anywhere, during the especially sa festival site, pag-ibigay mo yan sa hinangiban mo.
1: Pagpakita lang ba lang na...
0: Sino man namin na-threat sa imo na?
1: Hindi, ang ilan ay mga landong. Ginadlukan sa landong nila.
0: Yung galaw ni papaneng eh.
1: Okay, ga-sunod sa ila mo. O, kabay pa magbulag na ng landong slawas nila.
0: Ate, amo nang dako na nga pa, mga kasi Farwin, kasi sila ginating dako nila nga mga kadra sa sininga tiyon man, no? So, siya mo nang update, na country sa siyudad sa Bacolod. Katro Farwin, idulong sa nga to man ng mga OJT from UNOR, ang report na to.
1: Oo.
0: Sa siyudad sa Bacolod Public Plaza.
1: Oo.
0: Pipa, ang mga kiosk, dire, and also, ang reaction connection ko sa Parvin sang publiko angon sa way pagid ni nga tapos-tapos ang Bacolod Public Library.
1: Nalabyan nyo?
0: Ari di, pakitbak, pasa ta ng picture.
1: Tinami man.
0: Ati, mga katili ka na lang yun nga, nami ba na? Nami na lang eh.
1: Nami pa nagiligiran ni sa Chesao?
0: Ah, tayo mo na da. Si pa-report na karon kay Katropang Jan. Oh, kay may mga komento na din publiko sa ilaw. And also, kay Katropang Chen, Katropang Irwin, ang kita sa mga first night sa maskara.
1: Oo.
0: Oh, sa mga kiosk renters, diri. Oo, oh, nagkapalibot sa mga mayor ng dalan sa kapalibot sa Bacolod Public Plaza. Katropang Irwin naman nga dito patrol sa ilawas ni Katropang Franz Andro Burgos sa mga bukol-bukol sa lawas ng Samaras ng Santo Lasbon. Para sa nag-aubil ng Pilipinas, Pilipina, XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Franz. Ang gunban, simple man lang ni Kayo, pinaka-objectives naman. Wala man tagna, wala man gina-strip off ang mga public officials naton sa pagbitbit sa armas nila, because we understand that they can always file exemption, no, sa pag sa mga gunban, no, for some reason, no, plus tan nila reason nila eh, nga makaano sila. Pero para sa mga tanan nga nagabit-bit sang armas, take note mga katropa, ang mga shooting nga ini naghalin ni sa mga legally acquired firearms, no, may mga lisensya ini, ha, ka mga government workers ini, ha, nagaobra sa gobyerno, nakabakal sang armas, may lisensya, ha, ginbit-bit sang bata nila, gingamit sa paniro. Ti kita ya complacent ta Japan. Nga hindi school man lang to, hindi man ay matabo guro sa maskara. Diri sa ato niya mga peace loving people man taya. Ang insidente abi gakatabo sa wala ta ginaexpektaran nga mga panahon. Ang oportunidad lang karon paragawon mo to bata mo sa maskara site. Naga-expectar ka nga ma-enjoy to ang bata, nagalaom ka nga at least safe to ang bata, no? What if kung may matabo? Sino ang madabat? No? Sino ang madabat? Kagtingala kita, ang desisyon niya mga katropa solely for executive, no? Ang ining desisyon hindi lang ni sa sanggunian panlunsod, ha? Nga kabalo man ta mga konsehalis ta, may ara da sa may mga armas, ah, nga daw nahadukan mga dulaan armas kilid nila, guro for some reason makita na kag nagabukol-bukol kilid nila, hadukan tao sila guro muna. Pero tani, kung gabit-bit ka mo armas yung mga public officials natun, anong kaklase public official, ah, naga nag-advocate ka sang kalinong kakatawahayan, pero ikaw mismo may ara metal skillet mo, may ara ka armas skillet mo, no? Hindi ka mabuyans ni ano ang level of threat nga may ara sa imo. Wala mo makikategoriya ni mga katropa mo sa media, may ara na, no? Kami mga katropa binyo, we opted not to acquire firearm. Why? While it is for my own protection, it endangers people people around me. Why? Why ta kabalo sa mga circumstance mo? Ang mga triggers bala nga makapaminsat ka gamiton mong armas mo, gamiton mong ining hinganiban mo para para magtiro, para maggamiton mo para sa depensa mo. Ha? Kag practice niya sa Bacolod ta, no? Sa Bacolod, dali sa una, may ara sang gunman, ginapatuman. Ha? Kanubo sila ka mga panahon. Ha? Pizza Kense, Tub-Tub Disnoybe. Nga ang armas ta, taguon tanay. Hindi ta magdala. May mga exemption man. Ha? Para sa mga gun owners, depende sa level of threat sa kabuhi nila. Kag ang ila trabaho. Ha? Kung nakita da nga may anugid rets kabuhi mo, or basi gusto mo lang mabit-bit-bit-bit yakay para mapakita katustaw. Ha? Gusto mo lang mabit-bit-bit-bit armas yakay para daw isog ka. Ay, sir! Mali na. Ha? Kamiya, ang paglantaw namon sa mga tao na nagpakita-kita sa armas nila, tarantado. Kalawan nga. May armas ka para ano? Para abanse ka? Ha? Para kulbaan tao si mo? No? Hindi mo na. Hindi mo na plastada. Ha? Yung kisag praningkoy eh. Ha? Ang hadlok bla, aras ng kugo, aras sa agtang. Huwag taganig hambal nga. May mga media personalities nga may aras ng death threat mga katropa, but they opted not to carry firearms. Why? Because kabalo sila. Nga ang pagbit-bit sang arma, it comes with responsibility and accountability. Kabalo ka mo mga katropa nga ang ining mga sitwasyon importante sa mga activities nga munit. Nga pulis lang aton nga may armas da, nga mga bit-bit da. Ha? Kay wait kabalo eh. Ha? Sa nambal naton, atong mga armas nga ginggamit sa palupok to sa mga eskulahan, those are legally acquired firearms. But what have you? Nabit-bit to? Ha? Nakwa to? Ha? Sa mga bata nila? Amutong gamit paniro? Di ka ba naman ta kung ano depensa sa mga lain man to sila, ya? Hindi ta pag-apply ang tanong mga circumstance sa sitwasyon. Ha? Mas karaman niya. At eskulahan to, ya? Gani. Ha? Nga, ha? Tahon mo, damo tao. Kung magpinalupok na sila karun. Ha? O, ti, basta mo na. Kung hindi ka mag-approve si Mayor Greg, hindi mo na mag-approve. Sang ganban, ti, depende na sila. Ya, why mo na yung problema? Okay man lang na. Pero point lang is, mga katropa, you should be accountable sa matabo ng mga insidente sa panahon sa maskara. And we treat the situation as a different situation compared to the previous years where shooting is imminent. Depende ni sila yan, no? Depende ni sa pagbasa nila. Kabalo man tas ang rason nila. Harap man da polis. Ah, bantayan sa polis eh. Ah, kamo mismo murag hambal gani nga ang ratio sang polis, ah. Dako-dako kayo. Isa ka polis pero kabilog na gilabantayan niya. Ah, kulang polis ta para magbantay sang tagsa-tagsa da. Oh. So what will happen? Matabo ang insidente. Muni. So well siya, no, basta may kilalang tao man sa Korea Padusod ta or aton syudad, o tal kaldea nga pamaagi para ipasiguro ang kaluwasan kag safety sang aton nga mga maskara goers diri sa Bacolod City. 8:10 mga katropa, avoid ko nga aton mga obligasyon, balik kay ta pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
5: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
6: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, doon naanad na lang ka mo.
5: Pero hindi man botang balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
6: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Oo. Sige na tuwag o factor nga makapayo sa aton sa ningalawas.
4: Southern Plus Gold.
6: Bisan ano ka nami sa imo sa ringa pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karoon, why man na-align sa imo sa ringa ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sa ringa pagtulog.
4: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
4: Santhon Plus Gold.
6: Tungod sa mga sangkap balas ng Santhon Plus Gold, Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
5: Sample Plus Gold. Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
6: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
5: Secrets of Health. Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
6: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung laga tumara kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton na vitamin C, Sir Josil.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy kay inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang paniglang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus

0: jab dayon, wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Hala, ka-exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Magtipo na sa mga entries
5: para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katrop, aras 8:19 na sa aton nga palatuntunan. Ang pinakamakutunan ta, morning lang gaya sa aton nga mga katropa peps, no? Nga naka-online, thank you gaya, salamat gaya sa pag-upod. Sa mga members of Moms Balas Bacolod, no? Thank you so much, salamat gaya sa pag-upod sa aton nga palatuntunan this morning. Ariyo ah, no? Basa ahon, taba si malipat na blaw. Ma'am Lental Day, good morning, gidula-dula signal. Yes, to ma'am. Gabulubis-subis-so, abi kong kisa internet ta. Sige lang, okay lang na, no? Good morning. Gena patigayo na subong ang ganban kay may okasyon o kon festival ng inaiwat pero temporary man lang. Ginabawal na karon ang permit to carry. Yeah, o dapat. Ma'am Lental Day, may aga, salamat gid sa pag-upod sa atong palatuntunan. Shout out ko man dira sa Mambato chapter, dira sa kay Jomar, Jeneline, Nenfa, Bulading, Mera, Reynold, Piculoy, sa kay Wilita, sa kay Roderick Jason, Meridian, Bebot, sa kay Ninong Rico, no? Thank you, salamat. Mga class members naton, thank you. Southern Negros, may aga. Nagkamonitor lang kami sa radyo kag mayong aga man ah, no? Thank you ah. Okay. Ari pa mga katropa, Ma'am Mary Jane Balio-Alio, thank you. Happy weekend, no, sa mga katropa naton. Sir Lloyd Navales, thank you. Si Sir Lloyd guro nagkadto gini sa ano mo sa plaza mo, nagtambay dito sa mo, no? Kay dugo countdown si Sir Lloyd Navales, oh, sa Mascara Festival. Oo. Pero wait pa man sir, highlight lapit-lapit pa man ah, no? Oh, lapit naman lang ang highlight gid. Sa highlight ng table agaw, yeah. Okay. May na sila Dora Dumipig, no? Sa members ng Mams sa Bacolod, sa Punta Taytay. May aga. Sa kay Gerald Carisma, Gloria kag kay Nelly Mams Barangay 1. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Thank you gid. Sa kay Ma'am Lentalde, sa kay Jelwin, tapos na dulong sa eskwelahan kag Teachers Day subong. Sa mga manunudlo, mga estudyante, naghatag na sang ilang bulak. Sometimes, pansalamatan taman natin yung mga teachers. So, pero sa unab na mga katropang, amon nga mga manunudlo, amon nga teachers ya. No? Grabe, kastrikto, tutuod, nabalunta ka mo. Ha? Kon, sala, kaya tindog kayo mo. Tindog ka, pinaka minutos to. No? Daw penalty, bla. Pero daw okay man. Why man sang kunano pang epekto sa estudyante daw ga panuto kapayigani. Ha? Oh. Leo Gorlin Garke. Shout out lang sa mga taga Banago. Kay Boss Daniel Garke, happy listening. Wala gid tsansa ang itlog sa plaza. Why, good chance ang itlog sa plaza. O, karoon ni Sarianta para karoon. Ay, naku, oo. Ramiel Mamilia, mayong aga, good morning. Watching from Kapihan sa Overflow. Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga. Happy listening. Happy Mascara Festival. Thank you. Sa taga Bacolod, nami tani lagaw, galing mahal ang pliti. O, tutuod, ma'am. Daw, gadlagan na 250. Pliti, halin na kabangkalan, baka turis Bacolod. Diba, comfort, kinanglan mo 500, ma'am. Oo. Plastic, kung magkanto ka di, ipreparar mo ang pitaka mo. Kaya para may ara ka sang budget nga, ipanggasto-gasto sa paglagaw-lagaw mo ni Bacolod. Oo. Tristan Yat Gulay, may aga. May na sila Dora Dumipig. Thank you so much. Salamat, Gid. Junior Alegria. Kay Ma'am Lentalde, shout out sa members of class, chapter, Perez Mayang Mimi. Thank you. Mary Jane Balio-Alio, happy first Friday. Yes, first Friday, isang October, no? Ma'am Lentalde, okay, sige. Thank you. Why nako utang ha? Kompleto. Kompleto na sila tanan. Na monote na. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bullseye mga katropa. Ang plaza pabay inyo lang dablanay. Relax lang kamublanay. Kimi oras gina. Tara kayon tara dugay-dugay mga katropa ang plaza. Nga daw gin. Ano ba ta kun anong ginhimo sang tiyesa di? Anong ginhimo sang sang ining kumpanya sa mga historical landmarks ang Bacolod nagmatumatos la iya ang naprobahan mo ni galing mo no ang ulo itlog itlog na naprobahan mo na mo may kilala ko to si Ngambalya sa una way man na itlog da do ko okay man lang pero mas mayon lang na sang sa wala itlog. Mayon lang na ako na sa wala itlog at least may itlog pa nga nabilin may ilang taon na taon pa ta ganun ba sa mga kabataan da bala magkanto na ka mag slide slide sa itlog ate sa jag na
5: toon ka bala pa.
4: Kag mag enjoy enjoy na sa itlog itlog da chat mo to hambal sa isa ka nagkakomento siya paano lang na yakaroon kung mag-ulan. Mahigko man na Japon, no? Dogin pa anan nang ta Japon sang itlog itlog da nga naga-consume man sa kuryente. Gin pa dalan-dalan ta sa itlog nga naga-consume sa kuryente kung kisa duga binanggianay bala kampanya naton nga aton syudad naga-conserve sang energy sa kuryente. Pero sa mga lighting sa aton nga mga plaza, ti okay lang. Why man niya problema? Basta nag-consume, basta nag-asiga, na okay eh. Pero how long isa matabo? How long isa ma-panami? O kung ma-maintain? Sa aton syudad? Kung gintlasta na ang syudad, abi sa ang aton plaza nga medyo... May iban ba lang ang mga motif naman? Lain naman nga design ba lang? Kasulumod abis ang itlog-itlog niyo? Tuod ba lang? Anong representation sa itlog niya sa aton niya kultura kag pangabuhi sa Negros Occidental man, sa Bacolod noon man? Galing sa mga ano guro, sa mga nagakalatabo, sumama, may style-style naman aton niya mga alkalde ah. May style-style man aton ng mga officials gobyerno mapa-ano sila, mapahimo sila sang daw ala tubo nga tower pero ang gasto triple. Daw halos ng mga alkalde no sa syudad sa Bacolod mga katropa, may mga kontrobersiya sa mga presyuhan na ibla sa mga proyekto pero well, way labot ah sa tiyasa niya. Kiti national government niya nga budget, yan ika Department of Tourism. Kag dapat ang Department of Tourism, mga katropa, naintindihan nila ang kultura, kag ang history abi sa aton syudad, no? Nga ma-sibo ba sa kabuhi sa Bacolod nun. Ang itlog way ko kabalo kung di ninahugot nga... nga mga inspirasyon bala sa pag-design sa plaza ta? Di kong kisay mo, an ka man lang niya. Tutuod na mga katropa, ari pa, ginbutang niyo pula? No, di namin pula. Orange dapat. Ay nako, Ma'am Maricel Largo ang bago lang ka-celebrate sa birthday. Happy birthday, belated ah. Good morning sa nanay nga galuto sang feeding diri sa balay para sa bata nga malnourished at Sherigin Villacampo Kagrika Vasquez. Salamat gid Ma'am Maricel Largo. Thank you ha. Morning sa kay Jen Inot. Thank you man. Salamat gid kag members sang katropa sa Southern Negros. Thank you Dan Shear. Thank you gid Ma'am Maricel. Oo, thank you. Regards lang da sa mga katropa natin. Amo na bala, balik-balikan tini mga katropa ang plaza kag ang aton BCGC ho. Abi nyo ang gasto naton sa proyekto ta sa BCGC sa unang new government center is 300 million man. Grabe na ang kontrobersiya man. Sang una, tinubo-nubo pa tong value sa mga construction materials naton, ta. Pero kung ikumpara mo, isa na ka sa una be, isa na ka new government center ang ginbudget sa national government naton nga 300 million pesos. Sa karon, ang 300 million pesos naton gingasto ta sa pagpanami lang sang aton nga plaza kag sang aton nga BCGC. Nga hindi naman naintindihan kung ano klase pagpanami ni nagnami bala o kung naglala pa. Ah, kay sang una daw ko okay pa iya. No, sang una daw way man ta nagano kay ti, you know, ang gasto da grabe. Taran nga mga kaldi may style nga ila para panami-ami o nang ila nga ang plaza. May ato pa tong ambot lang. Butangan po, million man gasto eh. Utangan mo tumakulod. papintahan mo to, butangan mo sa mga Christmas lights, no, million man ang gasto, ha? Daw nabutang niya ang aton niya plaza nga galastuhan lang perte sa mga incumbent public officials naton. Tani naka-exempt na di mo. Na libre na tani si Mayor Greg Gasataya nga hindi na siya maggasto pa para magpanami sang plaza kag sang BCGC, ha? Kaya dako ang budget mga katropa kung may 300 million pesos. Kung ipagwa mo na sa students makulod, kung dako na yung budget para sa atun, no? Di, since the national government ang nagasto sini, di na okay eh, di ba? Daw ka nami man, daw malipay ka man, kay ang kwarta, wala naghalin sa imo mo. Naghalin sa national government. Ginhatag sa tiyasa, para panamion ang aton Bacolod City Public Plaza. Pero ang natabo, yeah, ambot lang, kunami ni siya. Huwag ko kabalo. No? Di isang una, naghahampang-hampang padalas plaza da. Kakadto-kadto padalas plaza da. Tambay ka. Isang una, dara sa Borloloy Gym, la, mga katropa, summer job kami mo, no? Dara mapermiya matipon, tikadto kadto plaza, enjoy ka. May mga bulubrig yata, no? Kag mapapicture ka sa plaza. No? Landmark sa Bacolod mo. No? Damo istoryang plaza, mga katropa. Halin sa manicure, pakadto sa chess, pakadto sa panitsitanay, da sang mapaburger, papaburger, mapaburger, dira sa plaza. Damo sa nagkalatabo, da. Mga activities, mga rally protesta, ara sa plaza. Ginahimo sa plaza. May makapautwas ang aton mga Bacolod nun tungkol sa mga problema, ginatubang naton, dira sa plaza. Ginahiwat naton na aton Mascara Festival, dira sa plaza. No? Oh. Dog, amo na. So, look at plaza now. No? Are you happy with it? Sang wala pang Bacolod City Government Center, wala pa ni Mega World, ang plaza, amuning sentro sang aton nga entertainment, kag ang pagtinipon-tipon naman ng plaza. Ti karuno, daw kinamadahan lang. Daw kinahampangan lang. Anong tutuod? Abi, i-presentar nyo ba yung tutuod nga, nga Planos Plaza? Ano gidya ang plaza? Kay lang taunta ko na, mi eh. Amo ba ito ginambal ni ma-commercial ko na eh. Haboy ko na eh, akong nga, ano, nga, amo ba na yung, pakita nyo ba lang plano, no? Dintong plano sa Plaza B? Kay kumparata, kung amugid man ni, kay ba si ito naghambal man siya sa bla? Ang improvement sa 80 million pesos, amo lang ni, no? Di na to, anak kabalo to, mga opisyal man na natin sa gobyernos, makulod ka ng Department of Tourism eh. Oras ta mga katropa, 8:34. Dugangan ta pa ni. Balikan ta aton mga talakayan pagkatapos sa mga panunta. Mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist. Consult your doctor.

0: exciting, bro.
1: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse

0: Plus.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Ang Bacolod City Public Plaza, Monitoring Centro, karon sa pinakamakuturan, istorya, karon kontrobersiya dali sa Bacolod, mga katropa. Ako, it's a national government proyekto. Mga katropa, sa mga flood control ta, grabe ang atong reklamo. May mga proyekto nga naglabot sa 96 million pesos, no? Ginalantaw ni Dres Bacolod, may mga flood control project eh, no? But this amount, lapit sa tungas bilyon no ang gina o ano ka naton wait ka baro kung paano gin pasulod ano ang mga credentials ng tiyasa ni wait ka baro kung ano performance ni may mga record ni ano ba anta lang ang isa sa mga nagpanag iyada si ano mo si Mark Lapid ang bata abis ang action star kagkaroon si senador mga katropa Lito Lapid ti wait ka baro kung paano gin plastar ini paano nagdaog sa bidding kag paano na fulfill ang kontrata sa atong national government sa atong Department of Tourism mga katropa no but since nga 300 million pesos hindi basta-basta ni grabing budget ni no pero antes black history antara mga katropa because we're keen to knowing anong plastada anong sitwasyon nga natabo mga katropa nga mismo ang tiyasa naghambal dugangin nyo may budget namon kulang budget namon wala kami budgets no oh. Anyway arikro sa linya naton si katropang Jun Angon Jan okay si katropang Phoebe Jan Ongon no sir mayong aga welcome sa programa Jan Ongon sa linya XFM Live Reports. Katropan Jan, may aga?
5: Katropan Wayne, may aga?
4: To? Kaya nakakanto ka to?
5: Katropan Wayne?
4: Nakanagaw ka to? Sa plaza?
5: Kagina lang sa aga, Katropan Wayne.
4: Oo, ti...
5: Pero kung nabi, wala lagi juro?
4: Dumayo man?
5: Tung lang tawang nakagina sa aga, Katropan Wayne. Mayo na lang.
4: Mayo kung mayo? Ano... Pero pag lantaw mo, okay man ang taon mo. Udo na mo itlog, ano mo na mo itlog. Muda mo isang, ano ho, bola-bola.
5: Amo na ganyan ka pa pang wino, yun ang aga, yun bungad, patas ang damo, pagin yung mga dinosaur ng itlog.
4: Mm-hmm. Oo.
5: Kaya ka pa pang wino, sa nakita na ito, hindi lang sa may tubang sa Mercy, tubang sa Jollibee, na ka pa pang wino.
4: Mm-hmm.
5: May ara, pagin ka pa pang wino, nga nakita sa may tubang naman sa itong bongbong, may damo, pagin sa mga bula sa dinosaur na, mga itlog sa dinosaur na itawag nila, ito pang win.
4: Uy,
5: wala pa na pamutang.
4: Aris,
5: nakatago sa sin.
4: May ara pagidugang?
5: May ara pagid sa mga wala mong butang.
4: Ah.
5: Oo, mga pagulang siguro halin sa nanay guro nila guro. Wala pa na kumplastar.
4: Wala pa togo. Oo, nagigibilin man isang dinosaur ng itlog nila man.
5: Di, maya kiginobra kita nila sa incubator.
4: Mm-hmm.
5: No, ang ating plaza, ginagawa si mga dinosaur incubator ko, no? Ang kadaman sa ating mga kasinanwa.
4: Ay, ako lang ka nindog, braybo ko.
5: Basta magdako na sa mga highlights ang
4: maskara.

0: ngayon, ate, ayawan kita na.
1: Pero, Neka, ano nga mga bahin sa plaza ang gina-improvement? Kung ikaw ka pang kuton, be. Nakakadto ka na before pa, no? Katropang dyan. Nakalagaw ka da.
0: Yes, katropang
1: win. Nakita mo na da. Ako nakalagaw man ko da. Gapungko-pungko. Gaon fishball. Garantaw sa mga... Pero why ko yung debate, ha? Garantaw mo na. Chess ako na. No? Ang plaza... amo ni Japan plaza, no? Ang changes, guro, nakita ko da. Atong ilang daw fountain. Ginbutang tos buho-buho. Tos ang... do chessboard natin nga ano da performance area kag ang itlog
0: yes sir Bangwin
1: ano pa gid niara pag itsa ni bagwa
0: bali sa duwa na sa area to Bangwin no ining water fountain kag niara sa malikod sang those stage dito nga so may ara man sa tubang so ara din sa pinakatunga gid ni area so ano na gan ang tawag sa nila ka Bangwin is duwa ka interactive na floor fountain
1: interactive floor fountain
0: fountain. Okay. And aside sa dira, makita, tamahan ko na bang win, no? Actually, sa kada quadrant, sa aton nga Plaza Subong, hindi na amat-amat man sa kayo.
1: Okay.
0: No, ang mga duta sa aton nga mga quadrants da.
1: Sino na kayo?
0: Manakita to.
1: Chiesa o Consulad?
0: Ang mga taga-city man ko
1: na
0: bang win.
1: Taga-city, hindi na Chiesa. Kay di ba, upod sa ano ni, sa pag-improve is ang landscape.
0: Yeah, kita bang win.
1: May nakita ka to nga landscape?
0: Actually, kung ginagawa bang win, may... Oh, may ara ka to bang win. May ara kami ko sa gina, nakita, ng mga sako, na, akin kita naman to, katropang win, sa dugamay nga tiles ang grass na patch.
1: Oo.
0: Dumaya mo na ato bang win, dumay kami to kagamay nga sako, nga nakita ka gina.
1: Oo.
0: So, pang amat-amatong to nila, ibutang, no, sa mga pathwalk, no, sa pathwalk. Islandro nila ang mga... Wala na bala sa hilamon sa pang winaw sa amo sina.
1: Butangan hilamon. Butangan hilamon. Oh. Okay.
0: Kaya mo na ako pang win.
1: Ano pa si ano pa makita mo tong improvement bi kumpara sa nagligad to sa naglagalagaw kamuda. Luwas sa luwas sa itlog, butla sa interactive fountain, luwas sa ginkalkalda nga mga ano da. May mga tanong-tanong man to.
0: May araman eh, ang sasalugin siguro, ano bang wino?
1: Ay!
0: Ipitahan nila sa ano, pula.
1: Pula, no? Ako kay Mayor Gray, mga kagos ni. Nga pula, gadya, hindi yung orange siya.
0: Amo na gano'n, ano, nagdurag sala. Siguro doon na-darker lang, doon ang use ang color orange ni Mayor, ano bang wino?
1: Basit sala. So, basit sala na may mixing, ne? Kaya ako nag-mikos-mikos na kita sa plaza, ya. Ambo talaga dyan, mga kalibutan. Sus na, no, tabos na di yaman. Pagkatapos, okay, sige, go ahead, katropang dyan.
0: Tapos, ano na ka na bang win? No, actually, ang pagpinta nila sa mga taso, wala pa siya natapos.
1: Oo.
0: No, sa atin nga nakita, ang napintahan lang siguro nila ang ara balag sa may side sa BDO.
1: Oo. Sino nagpinta?
0: Mr. DIY, Birabal.
1: Sino nagpinta?
0: Wala,
1: syudad?
0: Kita ka kita ka to pang win kung sino nagpinta pero most probably siguro mga taga-syudad na siguro nagpinta.
1: Taga-syudad man. Hindi na Chiesa, no? Kahit ang Chiesa, ang balsang Chiesa, natapos na mo.
0: Sige na disponering naman lang siguro sa aton yung mga...
1: Para magta-home lang?
0: No? Sa ating...
1: Para mag-okay lang? No?
0: Kaya doon ka, honestly...
1: Kaya doon ka lang, okay, good? Tuntua, eh, ambal bla. Yang balbla?
0: Kada sa pointing, kada sa pointing din dito mamay no.
1: Hindi ah, lang balbla. Laway ko hindi.
0: Laway. Laway din ako mamay. Gusto. Hindi pa dali, ano gid ang obra.
1: Oh, sige.
0: Ay, asul ka mamay.
1: Ah, teka, anta kaya chance ka turupan diyan nga magpa-atwa siya. Ah.
0: Hambal sini.
1: Mm.
0: Oo, may na-interview kita kag gina ka turupan mamay, na duwa ka tawo.
1: Oo.
0: No, pamatian na to sa dugay guy. Nga base sa ila komento. Kung i-comparar mo ang plaza sa una, kag ang plaza Subong, te, may naghambal na laway, may naghambal man nga palpak.
1: Ah, okay. Why, may naghambal nami?
0: Wala. Sa luwa natin gininterview ko, tamang ito, wala kita may nabatian nga nami.
1: Oh, sige. Ah, dyan ito ba?
0: So, ang mga rumang men, pumatian, ano, ang isa sa gininterview pa, no, si Nanay Rose, sa iyang napahayag sa ining mga renovation sa ating plaza.
2: Kuminta nga ang kasa, hindi nga mo, mas karalang mga sosyon.
3: Pero puti ko sa imo yan, ay ano yung mga kuminta ito.
2: Pero siya na po man, di una kompormisi niyo. Di paano ko rin mo yung mga bisita o mga sosyon sa kasa. Law ay di gaya eh.
3: Kaya, ano yun ay, ano ang imo yung mga kuminta nga, di, ikasuhan din sa tapo sa ratun nga syudad? Malapit,
2: malawag na siguro. 200 million eh. 100 million eh. Ang budget eh. Ang budget. Kasi nga nga
3: ba
2: mo lang na yung suba-suba na oh.
3: Ano, ano
2: niya. Oh,
3: si
2: Pusipo yan
3: na
2: yung
1: okay na ng mga suba-suba
2: na oh. Ay, hindi eh. Okay na malibot nila na pinturat eh. Masi parang namit man sa mata ng tao eh.
1: Ay, tuod yun.
2: Kasi nila na pinturat. Pudre, wala pagigaw. Butang na pinturat.
1: May point si ma'am.
3: Ano yun ay yung mga mensahe nasa mga nagpapahala sila nga renovation bilang makulod nun yan. Tingin ang pinakaraman ko rin magmaskara na yun. Ano yung mga mensahe sila?
2: Dapat din prekural nila niya siyang timprano kaya eh. Ang tao malipay mga pag-abot sa mga bisita malipay. Manti anong istasyon sa buong eh. Hindi lang dabo nila ka kung yung nag-commento niya nila yung bray.
4: Parang hindi ba nang plaza sa maskara
2: sa hindi. Lain dito sa una yan.
1: Na.
2: Kayo lang dito katama.
1: Na.
2: Damo, hindi na ba komentar sa inyo lagi tulos ang plaza?
1: Naan?
2: At ano, naplos ang bakulod dito nung wala. Tulos, pinirades ang mga banwa.
1: Thank you. Tiyo, balay sa hindi ginamay ya, katurpan dyan. Oo.
0: Oo, kasi, wala ka naman sa balina na wala gito na pulos.
1: Oo, wala gito pulos ya. Tood na, gagkomento sa blasing niya daw, patsyo. Lantaw ko tulo. Do patsyo. Lala pag yung komento ni nanay ya. Tingnan daw, masulod ka sa plaza daw, patsyo. Di, kulang na ni ah, pancho no.
0: Tutu,
1: areo picture o katropang dyan o, kung tao mo sa todo, todo daw, patsyo, todo.
0: Oo, kaya yaman ako rin no, wala sangka design, puro lang duta. Tulang nila mo si Leo katropang win.
1: Ang ano, tinchak to pa kay may arat sa mga ano, ano ganito, wags na nga, mga fall, mga landmarks ba? Ay, arat sa suluna. Kulang na pa.
0: May mga portal na ito katropang win.
1: Ay lo, anong ginihimon yun sa bakulod man, Chesa? Chesa, anong ginihimon sa bakulod man? Ang hamon na lugar, ginihimon yung hanapangan?
0: Oh, pagkita siguro, katropang win, ang, sala, siguro nga na-oblad, kahit subong lang yung katropang win yung maskara, naging update. Na yung wala pa maskara, wala yung ginabalik-balikan. Nami, tanit siya niya katropang win, no? Araw mga September, palang bala, or mid-September.
1: Oh, na-plastard
0: na. Gina-check up na diya, tami.
1: Okay.
0: Oh, hindi yata yung mga September 30, ito yung gina-check, eh.
1: Oo.
0: Yan mo ginasang resulta, katropang win, eh.
1: Not good. Nantawon ko sa piya. Why pa rin makuha ang mga ano, no? Mga black, mga ano ganito, mga ginatabon, black?
0: Oo, oh, mga scene, gina-color blue. Wala, pag ito sa nakuha, pag katamo-damo, pag ito sa mga post-tech, ano, mga post-tech, of course, nag-support siya ng mga scene, na wala, pag ito nakuha. So most probably kada pumuwente kung magsulod ining mga bisita naton ining mga manuglagaw naton.
1: Oo.
0: Ang makita nila sa likod sinang mga ginakan-an nila kada pumuwente mga inasalan, ng mga stalls. Ang makita nila hindi plaza kundi sin.
1: Oo. Abi mo katurpan diyan kung kinuwa ni nila itlog ni ginbo isla nila mga lights da or una no man nga mga ano da nga mga butang tapulungkuan or design nga makihamba ka ba okay ido ka ang standard o ka international or ang motif niya daw dito ka sa iban nga pungsod la. Kita mo tari dira ma daragin butang nila. Okay na tani mo, no? Why man kita ma-appreciate man. Basically bisan diin ta lang taon nga bahin bala. Tigi dyan nami yung plastada sa plasa, oh.
0: Actually, katamuhin kung nanitani kung isla na lang sa bilahan ko. Kung mag... Pareho sa mga bata ko, kung but nyan sa mga bangko, kasi mas mahipos lang siya sa aton yung mga manuglagaw tani.
1: Oo. Oh. Ganun ti,
0: basi... Kasi, siyempre, dilagas
1: mas basi bangko naman nga nagasiga?
0: Ay!
1: Hindi ka naman, ay gapungko na yan. Gapungko na katropan dyan. Gapungko na, kapadulom-dulom mo.
0: Ay, hindi na sila kapadulong-dulong mo ito, Win. Nagigal na mga dinosaur, mga itbog na.
1: Oo. Pagkatapos, Aryo, ang why man lang sang mga design ang landscape ta. Hindi ko makita ang landscape na. Ang landscape nga...
0: Actually, very blank pag ang landscape.
1: Oo. May mga tanom na tani. Naka... Napunaan mo na sa mga... mga flowers.
0: Kasi amo na siguro ang gina ang ginamat-amat ng ganoon nila katropa ng Win. No, amo to ang mga nakita ang mga patch ka hilamon na inog tanong mo kung pakod nila. Pero nakakita mo katropa ng Win mga pictures na kung gabi may mga lights na nada.
1: Ah. Katropa ng Jan.
0: Like, mga LED lights.
1: Ano ni Bio? May ngalan no end.
0: Nan, amo gina ang kanta ko ng kating alahan.
1: Ano na?
0: Kung ano raw ang butuling noon sa Noen nga.
1: Noen. Ano ni?
0: may araman nga hamba ka naman ko, no? May araman nga hambal nga Noen, pre. May araman kung may hambal nga Negros Occidental, Negros Outdoor Incubator something. Dama na, parang ko yun.
1: Ano ni? Kamugambal niya, may guno gambal na.
0: Ah, kaprobable niya. Kaya galad, talo kayo sa mga komentar sa atong yung mga tigpalamatikan natin.
1: Alam niyo,
0: ano, no?
1: Ginapalala niyo pag ito. Ano niyo pag ito. Ano na, ayun na na yun. Jesus, hindi na yun na yun. Hindi na na yun. Hindi na ko na yun.
0: At pinakalain pag ito ka naman, Wayne, may naghambal pag ito, no? Nga ang meaning ka noon, no engineer.
1: Ay, galit! Kay puro lang ay oo base puro lang ni Purman ang nagplastars ni
0: wala sila girl guide that good engineer
1: budlay pagkid ko na butang dad nung earth no earth wala kalibutan.
0: Kaya mo ginagin naman ba sa kate, grabe na giniaguro yung halit sa kung no earth.
1: Base na yung mga na-construction, yung mga no earth man bala?
0: Bunata kasi na yung katropa ngayon, yung ginahingaga man nila sa buong eh.
1: Oo. Pero kita mo yung Chiesa, the way na yung pabayaan is Chiesa. Why na?
0: Makita mo gina katropa ngayon, pinabayaan gina nga ito, pinalangga nga plata.
1: Tani mga national government, national figures nato, makita ni nila, kaga makaangkod man lang sa isang pagpangunauna, nga dapat imbestigahan. Kay budget nila ko dako kayo.
0: Kasi sa pagkikatrabang wente, ining plaza, isa din sa pinaka-landmarks, no? Kasi siyempre, ginapag-binabalik-balikan, din natin. No? Kung hindi magkikita, ang mga... kasi manuha natin lang ala sa Guate, look forward din sa maskara at siyempre sa look sa atin ng syudad. And Plaza is one of those mga, let's say, mga monuments, no? Din look forward din nito lukod. It is very disappointing man kung makita nila nga mo na, ahay, bukan nung gunting nila nga puli.
1: Ikaw ya, katropan dyan, nagambal ka as not reporter ha, as bakulod nun. Nga...
0: As bakulod nun.
1: Nga nakita mo na plaza, subong. Gadugo ako tingi pusoon sus lugar pa man sa una nga gapalibog ko sa una black katropang dyan no ato na ato malay way na may kapamati di sa atun din nagapungko-pungko ko na ang kwarta ko paglantaw ko kwarta ko 1.5 di 1.50 ang plitihan mo no may katuad ako ga problema ka ahay, nagadton lang ka sa simbahan, may nagpulam si mo, at least nakapuli ka pa. Ang damo sa mga nagkakalatabo de Ras Plaza mo. May gadita sa una, no? Makita mo daw kasadya man, no? So, una, grabe pa na da ang Dibatihay, no? Plaza, grabe nga mga...
0: Grabe mga
1: nagkakalatabo sa plaza da. May ara pa na gabaligya, Berge, abaga pa ngayo, Berger. Katilaw ka na,
0: ako katulad
1: ngayon. Oo, gamba.
0: Wala siguro ako makakita.
1: Pero kapalapit na, kapalapit si Mobla. Sir, Berger, sir. 500 lang.
0: Amo na siya dali. Ako katulad ngayon, ako ay kapalapit yung una sila at possible.
1: Pamberger lang, sir.
0: Pero ako yung katulad ngayon. Ang pinaka, ginalook forward, yung ako gina, ang pinaka mumrito, yung katulad ngayon sa plaza, sa isang una mo. Ang mga gadgets, ay miskin din inaday ang bahay niya sa plaza, ang mga gat sex talaga.
1: Oo. Aha.
0: Kasi sa mga daw, medyo na-close ang ating plaza.
1: Why not?
0: Wala na sa tambayan.
1: Oo. May ara pa gada, about kita mo da ang mga iyot?
0: Oo, kada bang win, sa mga maniniyot para doon sa muna.
1: Maniniyot, ara manda, nakapapik, awin nyo na guro, nagyan pa.
0: Ay,
1: na
0: ako katulong ngayon.
1: Nakapapicture ka?
0: Nakaagin mo pa picture. So,
1: one by one? Oo. One by one? Hulatun mo na pagkatapos ara ng imo picture?
0: Oo.
1: Dito ka pa picture sa likod sa CR?
0: Oo, wala mo ngayon. Ako na po doon. Ang siguro sa mga 25?
1: 25?
0: 20?
1: Oo, 20, 20. Na,
0: picture?
1: Basta pa picture ka. Habal mo, pa-ID ko, sir. Ingat yung pusing to. Dinta, sir. Na, dira skilled sang CR.
0: Nah,
1: anong term nyo? Bula-bula na yun.
0: Do eggs sa tulukon.
1: Do eggs, ha?
0: Balay na inside. May dagpo, may gagmay.
1: Oh, sabagay. Ang tao ay mag-alalangay.
0: Pero ate, amun na, katulungin, no? Kag-matawag naman siguro ang eggs. It's because medyo fragile ining mga bula ngayon, eh.
1: Oo.
0: Okay, then basi isa talang kalain na giyos na basi magubak na dati, halalungan ta. Ikaw naman takabalukan, nasuga ka na sa sulod. Basi madamage lang suga. It is fragile at some point.
1: Oo. Lines ang gini-gini sa plaso.
0: Ama na ito kung ka, kitulukun. Na ang ginalagawan mo sa una, doon din na magkalamo. Oo, gina-picture-picture, ano doon sa una.
1: Tambay-tambay ka pa da, lagaw-lagaw kay mag simba ka, malabay ka na bro. Simba ka, kanto ka sa plaza. Kung may mga
0: bakal ka bing ka
1: skilled o kung sa sulod ka bakal
0: may araw ka namit na kabing ka sa kilid.
1: Ah, sa kilid, good. Oo, may lain na kabing ka, sulod mo.
0: Amo na ka problema, no? Amo na ang aton yung mga nakita nga improvement somehow sa aton nga Bacolod City Public Plaza. Kasi kita nagalao man, kita ng mga Bacolod nun na kabay, matapos ni siya no, before ang main event sining aton na maskara, no? Kabay nga before sa highlight, matapos na yung improvement magid. Sa
1: TSA, isang atong naranwa. Dito sa BCGC, huwag ka makalagaw to?
0: Sa BCGC, wala ako kalagaw, katrabang win. Pero nakalabay lang.
1: Nakalabay.
0: Pero
1: may sarado man Japon. May closer man Japon.
0: Covered man to kasin.
1: Timakot mo maskara. Chesa! Anong ginobran nyo? Aminin daw na huyan niya. Ma-enjoy patatani ito sa BCGC, kaya diba, katipon-tipon man tala, may mga activities da.
0: May mga, ano pa rin, may mga events na akong ginawa, katapang win. Kaya ang fountain, yun, bawa mo ginang gina...
1: Oo, okay.
0: Ginalok po, bawa siya mga tao, may picture-picture na fountain da.
1: Synchronize ko nung fountain mo. Galing pa fountain to, galik man to.
0: Kaya wala ta kabalo ka naman ngayon, kaya wala ko naman matapos. Hindi tayo makita kung functional man din sa bala, kung design lang.
1: Ay, sige na. Anong ta, Amoni? Anong ta kay Ara na na? Pligban na nga na mayo. Oo. Huwag man tayo.
0: Tuntan lang yun ang tapos na.
1: Pero ang buta ng Chiesa ni, Chiesa ta ni, ma-flag ni bla? Ma-blacklist ni bla? Ari yun, pinaturapak ng ubra nila di. Sige lang ah.
0: Amo na, kalabang yun, no? Tapakit niya, nabatihan man sa Chiesa ng ato ni mga tingog. Tapos na nila sa insaktong oras.
1: Tapos na ni? Ngayon pa gani budget dugang?
0: Ahay!
1: Oo, tapos na ni.
0: Ay, grabe.
1: Galing, i-turn over sa sudad, hindi mag-batons, Mayor Greg.
0: Ay. Siguro si Greg at mga ito, kalawaan mo na siguro nga lain na masugod, tapos ikaw matapos.
1: Oo.
0: Basta na-idea kung sila rin ganito matapos. Siguro si Greg, amun ang ginrumisa nila tapos.
1: May lang mo na makurintis, Mayor Greg. Kung binato niya ni iba, ang tarang niya basol, siya niya mo.
0: Na si Dodge sa bullet ka bang wena.
1: Oo. Sige.
0: Nati hindi kita siya ang ano sana.
1: Sige. Fire.
0: Sige ka trabaho.
1: Kaya
0: muna ka trabaho no ang aton niya tribut-libo sa plaza halin sa patrol. Inisi ka trabaho po bisan ang on XFM News. XFM
1: Live Reports. Na palaan ko pa si katropang dyan nga interviewee. Report sa gili. Pero mga katropa sa plaza ni Blaga kanatabo sa aton nga mga major sites days Bacolod. okay man nga naghahambal ta gapautwas ta sa aton nga mga nabatsyagan. Pero mas mayo gid may balaan ta anong hugot, anong daloms na di, no? Paano na plastar ang budget? Paano na himo ang budget? Ha? Paano nahatag na awards sa Tiyasa? May mga engineer sila, may ara sila sa mga designers da. Ano ang plano sa una para sa ano kay hindi ko magpating wala ni ma-presentar, why ni mapakita sa aton syudad kung anong plano kay ginaacceptar man sa aton syudad, no? Ang improvement sang aton nga mga major sites dire, no? Ang plaza, ang BCGC nga okay ni guro sa mga public officials ng plano to, no? Kay sa panahon ni sang proyekto ni upod na di si Mayor Aldi Benetes man mo. Sa iya pa na itali termino ho. Subong na galmang alkalde. Hindi ko yung mag-battles na. Pasensya na. Bisan din talang taon. Kaganong mga sitwasyon. Hindi gid nami ya. Kita di. Si Mayor Gregani hindi makambal. Hindi pa na inami ya. Hindi nami. Kita yung numabal. Kaya yung laing kita. Ay, naku, ho. 905 mga katropa sa pagpangaragad ta. Sa aton palatuntunan, Dries Bullseye. May ara pa? May isa pa? Why na? Okay. Sige. Oh. Anyway, tiyamo na, no? Mga katropa, ihaboy ko ang aton mga obligasyon. Kadto kita sa mga topiko pag-istoryan ta. Sa Bacolod, mga katropa, isa ni Amoning Plaza nga gusto tatutukan gini mga katropa para buotan sa mga insyans gobyerno nga may ginhibo kamulis Bacolod nga hindi kaaya-aya, nga hindi insakto, nga hindi nami sa mata sa tao, mata sa mga officials gobyerno naton kag dako-dakong budget na diri, no? Amorita ni ang mga official naton sa gobyerno magwa na disla mo para mapamangkot paano ang budgets na di. Ang estimated nga ba budget mga katropa ang kuha naton, no? Anong ginahimo man sang ato mga insurance gobyerno para i-check i-flag ini ang Chiesa, no, sa mga proyekto nga nahatag sa ilang mga katropa. Oras nato 9:06 mga katropa, balik kita sa pila ka mga ginutlo pagkatapos sa mga panumdom. Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Plus Gold. Sunfone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gigmak pangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sunfone Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Sunfone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sunfone Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
6: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang garang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing nga mga komentaryo.
2: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
3: Further, nilag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
2: Pangayon ko naman katurasan sa atang mga kapulisan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pampakaraga naton. Ang testa magkanto sa pinakamatupi ko, Mr. Orienta. Ang latest mga katropa sitwasyon sa mga kiskoto sa Mascara sites naton diri sa Bacolod, no, sa plaza. Amot kung na plaster na, pero may tatlo ta ka mga sites usually, no? Giniwatan sa aton nga Mascara Festival. Ang plaza, ang aton nga BCGC, ang Lacson area, Lacson Strip. Amo ning ginakantuan sa mga kung ginihiwatan sa mga activities para sa Mascara Festival, no? Kuwaon tanay kun may ara na sa mga Cusco nga na plastar mga katropa, mga abyan dito sa plaza, no? Or sa mga Mascara sites naton, no? Ari karon sa linya naton mga katropa si katropang Francen Queso. No, sa aton nga rin niya mga katropa para sa mga latest development, latest update dito sa Mascara sites. Katropang Francine, may aga. XFM Live Reports. Katropang Chin?
1: Katropang
0: Harvey, may aga.
1: Kagina, no, nag-bisita kita dito sa Bacolod Public Plaza. Kaya ginlantaw natin dito ang mga kiosko. Bala mo nakaplastar sa kalibot dito sa plaza. Kaya katropang Wino, nang kagapon, amo ni ang first nila nga pagbarigya gin.
0: Aha.
1: Kaya aton man tol nila gin pamangkot no gin labo, gin hibalo. Ang kung anong sitwasyon nila dito kagapon kung damot sila may nga binta or kung dutay lang tong tao ano kadto no.
0: Oh, sa dinhi nga area katropang Chen.
1: Sa may plaza lang gid katropang.
0: Ah, plaza. Arvin. Okay, sige. Mm-hmm. Oo.
1: Nang may harap kita dito ng interview si Nanay Ninya na isa na siya ka inasalan vendor kiosk, no? Nang nag-occupy ni siya katropang Win sa duwagid niya ka kiosko. Si ang isa daan ka kiosko 25,000 kuno katropang Win.
0: Oo, for the entire isa-isa kabulan? Sige.
1: Yes, oo. Nang tiduwa niya, 50K ni kuno iya nga na kwa. Tis ba, sa pag-interview ko siya kagapon ka... Ah, kagina, katotong Irwin.
0: Oo.
1: Ang iya ko na nakita, iya kagapon na 10,000 ko no, more or less. Tapos, katotong Irwin, no, gin-interview taman siya kung damo ba na tao, ti, ang sabat na nila, sakto man lang ko no, kay first day ba lang?
0: First day pa lang? Ano, ng, first week? Di pa muna ka damo?
1: Pag, hindi pag damo tao, kay siyempre, mga tao ya, malagaw naman ya, more mga highlights. Yes, katropang Irwin, no?
0: Malagaw na sila kami, mga artista, Goros Plaza, magamang tao
1: da. May mga events, katropang Irwin.
0: Pero sa opening...
1: Ang atong tabala, katropang Irwin?
0: Oo, go ahead, katropang Chen.
1: Atong tala pagamatian si Anes Ninya, katropang Irwin, no?
0: Oo.
1: Ibaloon tang mga na-interview to sa iya.
0: Sige.
2: First day kagahapon na baligyan ay
3: Labigaw ba manggit ha?
2: Lutay pa lang ang
3: Diyo. Lutay pa lang tao. May nakabinta kay kami Jasmine.
2: Jasmine, sa isa ka tao. Isa po na namin or
3: Gamay guru?
2: Nang bangmak sa inyo, maring tapo na sa Diyos. Ano na siya kahit ang isa kayo na siya kadaad daw dito?
3: Isa lang. Isa ko mo di ko ay amang guru ikaw balik balik sa akin lahat di
2: kita dapon yun ay ng tayo tayo ng mga tao no? Yung din yun ay sa dilog na maskara kita ay maano na ng madagsap mo ng tao di
3: oo ikaw isang nagigay kabinda ba kami machine meal ang highlights
0: ah di okay man
2: ano na lang yung mensahe ba na yung gusto mo nagpumoke na sa iyo na
3: gusto niyo mag-ando sa plaza, kanto ka muna sa Sweetness Inasal. Sa ito ba nga sa Unita?
2: Mga presyo niya na ito
3: 25 ang inasal na ito sino?
0: Oo.
4: Mga presyo niya na yung Alirice.
3: Oo, Alirice man. 99. Ginadeliver
0: niyo. Alirice na?
3: Ang ginadeliver mga presyo. NGCBIR mga. Don't deliver lang ang kadadlaw, luto na mo ng patawasan. Sobra man. Eh, oo.
2: Pina-expect mo ka muna yung damot ako.
3: Damot mo kakaduli, ha?
2: Kapi. Mga, kung gabi.
3: Oo, kung gabi. Kung adlaw.
2: Pilaman ka, kibo na yun.
3: kadadlaw 80.
2: 80
3: kilos, kinaya. Kadadlaw, hindi doon yung sa balay.
2: Kapag ginihara?
3: Oo. Diri ay na-deliver na lang niya. Dugay-dugay ba, inanikulang pag-ani.
5: Oo, mayo eh.
3: Oo, sa gabi naman kami.
5: Mayo eh.
2: Bilang rin pa niyo.
3: 5 babalam. Kapisto.
0: Katropan Chen, klaro ho ka lang to, 15 ang tusino. Ay, 25 ang tusino. Only rice, pila to? 99? 99. Yes. Okay. Only rice, ha?
1: Only rice, nakatupar. May paa na nga.
0: Ah, may paa na. Okay. Yeah. At least, huh? Barato na. Pinsa ko, only rice. Galing ti rice lang.
1: May sundaan yung sabi
0: ko. Napasundaan? Only rice lang?
1: May ara man.
0: May ara. So, pakete na niyo.
1: Bit lang ko ng sundaan.
0: Sige. Anyway, nag-ambag to sa ba? Sige, only rice lang, rice lang. Tikun, why ka sa, why ka abis sa manok? Nga, simutan mo lang itong asos manok eh.
1: Oo, oh, masimut ka, kanila. Kaya sinagi sa baka to for real.
0: Sadya mo naman. Sige, pero the okay man kita nila, no?
1: Oo, katapangin ang bali ni nanay niya, no? Na okay man daw, naka 10,000 man sila ko nung sa pag-apon.
0: Ati, mayo na, mayo na. Makuha na nilang 50 mil, ah.
1: Oo, katapangin.
0: Mm-hmm.
1: Say, first day pa man lang, no?
0: First day pa man lang?
1: Pang ilang,
0: Pisco. Mm-hmm. Pila pa ng kadlaw, hula toto nila, mabawi na nila. Importante, yeah. Ano lang, hugot niya pagsalig.
1: Kaya kung gabi ka to po, Erwin, damo man ginadaya sa plaza.
0: Gakadto da?
1: Oo, damo. Mm-hmm. Kaya kung magkadto ka doon sa plaza kasi po, Erwin, no? Beside uh-huh. you, dito sa may plaza na gibya. Uh-huh. Hindi pa lang yun sa may Araneta.
0: Uh-huh.
1: Lopos Araneta. Damo na lakyos. Kaya damo na na permiga kadto ng mga tao.
0: Lopos, okay. Sa Lopos Araneta, may Araneta. Huwag pa ko kadto bla.
1: Yes,
0: gusto rin yan ang takaturpansin. Huwag pa ko kadto bla. So, sige, imagine ko lang, makadto ko to. Pagkatapos, manyaga.
1: Sa may, dabala ka to pang Erwin. Uh-huh. Old Capitol.
0: Oo. Damo na sa mga kiosk ko.
1: Damo na da. Kato pang Erwin, no?
0: Pero puno so, man, ang kiosko, may nagrenta man tanan, may mga nagrenta na gidman sa mga kiosko.
1: Oo, ko to power win.
0: Mm.
1: May iban, tig, tatlo, apat, gid ka, kiosko, ginano, kay doon apat, bala, more.
0: Uh-huh.
1: Actually, nang ano na da, termi ng mga inasalan, tagko, ginadaila, ginaoccupy.
0: Oo. So, sa mga kuturan ta, magkantos plaza, may aras ang 99 pesos only, unlimited rice, with
1: paa.
0: Chicken paa. What are you waiting for? Come, celebrate. Mascara.
1: Pwede ka na mag-mumu.
0: Pwede na ka? Pwede na?
1: Pwede na.
0: Sige, palimtan-limtan. Ito lang ito, plaza to. Okay naman yan.
1: Pero, kato pa, Erwin, no? Nang guide lang sa ato ng mga maglagaw dito bala sa Makulod Public Plaza.
0: Uh-huh.
1: Ang mga kiosk ko nga nakatastar sa may replika uh-huh. ng BTGC.
0: Uh-huh.
1: More on na mga inasalan, mga pagkaon.
0: Okay.
1: Sa may, dito naman sa Tubang sa Katedral,
0: uh-huh.
1: mga souvenirs naman, mga katupang Arwino.
0: Mm.
1: Mga gamit, bayo.
0: Uh-huh.
1: Ang kita mo na katupang Arwino, ang t-shirt na bala nga may maskara nga design.
0: May ara na. May gabi
1: na.
0: Niyara
1: na da ka tumarin. Yes,
0: mm-hmm. Sa mga souvenirs, pwede makabakal da.
1: Yes.
0: Mm-hmm. May mga baligya na itong maskara. Why pa?
1: Katumarin?
0: May gabaligya na itong mga maskara.
1: May ara ka tumarin. Pero wala. Pag ito yung display.
0: Ah.
1: So, Kaya usually, yung mga amo na, ng hapon, na sila gabastar kung duhandong na bala ka tumarin. Kaya parito-parito na usually mo ilang ginagawa.
0: Oo. Daw na rolling lang niya. Pwede naman tulod-tulod. Sige.
1: Anyway.
0: Oo. Sadya man na so far, no? So, daw maskarama ng feeling. Magkadto ta to?
1: Pi, kung subong agad, oo, wala pa eh.
0: Oo, kay kumagadto ko sa maskara site, sa mga kiosko, at hindi daw maskara agad, pero magsunod ka sa plaza, daw patsyo, kuno mo.
1: Basi, no, kung ginato na interview, gina ni Katropon dyan, ang mugid ka sa Corwin.
0: Oo, daw patsyo, kuno. Ay, hay. Sige lang, ha.
1: pero patsyo pa, Corwin, no?
0: Oo.
1: May araw pa kita isa nga na interview.
0: Oh, sige,
1: pero be? Saan naman niya? Nang vendor naman ni Saya sa mga sapatos, mga sandal. Mm-hmm. So, papatian natin siya katukar.
0: Sige.
2: Nang kamusta ka naman kita niyo kaya kung mo kay first day?
6: Oo, oh, pero man siya. Nang rotera tawa. Pero okay lang naman.
2: Nang kapaman niyo naman kita?
6: Sa 200.
2: First
6: date
2: pa
6: nila lang, hindi mo mas ang dami pa nila kahit yung patong tao. Dali, kung... Okay, kay... Ang siyang
0: dote tao, okay naman yung mga... Sige,
6: pa. Basta makalina lang mo siya yung ginagwera.
2: Punta, punta mo. Punta mo na
6: break yan. Mayara man ba yan, pero... Okay naman, basta mabakla yun lang. Manera yung mga mabay tao sa mga alas 12, alas 11.
0: Alas 10 ang aga, gabing medyo mayabak na naigali. Damo, nagkadto kong gabi na ba?
1: Yes, that's
0: right. Mm-hmm. Okay. At least, though, una pa lang kami na daw, may ara nakita. So, much more, sana nagpalapit highlight. Mag-okay-okay ang kita sa mga quiz ko na tundra at katropan siya na. Alright.
1: Yes. Katropan Arvin, no? Mula ng update sa Guinness Patrol, and si Katropan Francine Cateo, XFM News. XFM
0: Live Reports. Inyo na ba ito mga katropa, si katropang Francine, sa mga update, latest update nira sa plaza. May ara na sa mga kiosko nga naka-plastar to, pwede ka nakakanto, pwede ka nakapanyaga, pwede ka nakapanyapon, pwede ka naka-white up, pamahaw eh. No, may ara na kulo-kapi-kapi, di ba? Ang plaza na ito mga katropa, sa una, amuning pinakasadyang lugar. Panahon sang maskara. Ara da tanan nagabaligya. Dara man ginagyan sa mga maskara dance naton mga katropa mga diyan, no? Well, there is plaza ya, yeah, ang aton nga mga improvement sa aton major sites mga katropa, mostly di ang aton naman mambal tani. Hindi lang ta magbangko sa aton istorya nga questionon ta lang ang ini nga mga proyekto sang tiyasa, no? Base naghulat man ang tiyasa sang perfect timing man para mapabalo kung anong natabo sa budget nga 300 million, no? Kumpleto ba lang na bayran ang tiyasa nga nag-construct sini? Ano ang punto sang tiyasa nga nagapangayo sang dugang budget, hindi pabla igo ang 300 million, nga budget mga katropa para sa tiyasa, para magpanami sa katun mga major sites din sa Bakulod, no? More and above mga katropa, dapat imbestigahan, dapat may ara na sa mga endorsement para imbestigahan ang tiyasa kung paano nila gina-deliver ang ilang mga commitment sa kontrata sa atong gobyerno. Kaya kung maghambal na lapit 300 million is 300 million mga katropa, no? Dako ni nga budget halin sa ato national government, gapyait tagani sa mga flood control eh, no? Nagapyait tagani sa mga proyekto nga ginporsentuhan eh, ha? Sa mga ara nagapungko sa gobyerno, ha? Base may inugambal man ang tiyasa, ha? Base may ara man sang inugpautwas ang tiyasa nga hindi mahambal tungod sang maghambal ni sila base may ara naman sa malapakan di ah, pero mas maayo tani may imbestigahan amo ning oras para sa mga opisyal naton sa gobyerno para magduso sang insakto nga imbestigasyon no hindi lang niya sa insak sa itsura ah, budget kwarta sang gobyerno ang nakasalalay di ah, kwarta naton mga katropa nga ipa nami tani sa aton mga heritage site diri sa Bacolod pinagi sa tiyasa ah, base may arap nagkakalatabo nga wala tapang balaan base may arap na dapat manabat sini mga katropa sa mga proyekto nga ni no hindi kita gusto nga makapankapa naman lang ni mo no makon mo tara abla tsura sa nga aton nga plaza i-turn over mo amo ning tsura ah, i-turn over mo sa syudad amo ning tsura sa BCGC Subongho ah, anuman ah, ano matsag sang tiyasa, bulag kag bungol mga opisyal, tayo hindi ka baro maglantaw sang nami kag hindi. Ha? Ah? Nga mapintindihon lang sila nga, okay, amo ring iguan ah, sang inyo 300 million nga budget, ha? Ah, kwarta nyo. Amo ring naiguan sang nakadtuan sang inyo nga kwarta, ah, 300 million kulang to. Ha? Ah? Di ba ngayo pa kami? Oh. Ti sadya ni nga mangayo pa kamo dugang budget sa syudad ah, para sa construction para sa pagpanami sang ano ni sa mga major site sa mga sites naton di tani ginplastar man abi ang plano base tuod bala mga katropa amo man ning commitment sang tiyasa sa pagbutang ulo itlog itlog da sa plaza ah, kag pagbutang da sang inang ano interactive nga fountain kuno no oh tagpila na sa anong cost sina no baka rapot wala 80 milyon pesos ang budget sa mga ginbagbag o dras plaza ta happy ka mo ba na sa mga ulo itlog itlog nga mga nga design sa plaza ta may point to kagina nga aton gin interview mga katropa nga balya sige pagsulod mo to wa ko na makita pero ginbuksan niya utok ko ha nga magsulod ka to matyagan mo daw patyo ang plaza ta titanawla ang ginimo nyo oh budget yes ang kwarta ni budget ang publiko ni hindi man sa mga opisyal na to sa gobyerno mo ah, hindi man ni kay congressman mo budget ni sa Department of Tourism nga nagkanto sa tiyasa kag dapat mismo ang Department of Tourism mag-execute sa investigasyon nga amo lang ni ang na-deliver diri sa Bacolod ah. Pag dapat aksyonan sa national government ini mga katropa, ini mga bagay. Ha? So normal natin, hindi pwede nga magkumod-kumod lang ta. Hindi pwede nga dira lang ta, okay, mahambal ta lao ay, mahambal ta nga wala ma-deliver. No? But because may accountability man mo, no? Ang tiyasa sa commitment nila sa kontrata. Pero first, dapat mabalaan anong kontrata, anong plano ha? Nga nakabutang dito sa nasambit nga proyekto ah, kay base na tuod amo man lang ni ang inog deliver ya inog hatag ah, sang tiyasa pagkatapos why na question of integrity sang ina mga proyekto ah, question sang materialis nga gingamit no ara ba na sa standard ni ah, nga game deliver man sang tiyasa ah, insakto ba na? Oh, maghambal kita sang interactive fountain mga katropa pila gidya ba na? Ang interactive fountain kung i-construct ni mo ah, may ara ay han sa mga engineers nga maghatag komentos ni ah? Oh. Pero ang integrity mismo sang tiyasa sa pag-fulfill sa mga proyektos gobyerno ah, sa amo ni nga mga performance sang isa ka firm katropa mga abyan makasulod pa ni sa atong gobyerno sa pagkuha sa mga proyekto no dapat gina blacklist na ni dapat gina ano na ni na gina gina why na ni kita tagaan sa mga proyekto eh ha kaya amo malang ni amo malang Japon ni mo nila ha anong naghatag sang isog sa tiyasa nga maghambal sila nga okay fulfilled na kami bisan lang taon mo bisan din nga bahin mga katropa kurang-kurang ilang proyekto ha Oh, may mga tao ba lang na-involved din? May mga tao ba lang na-beneficios ni nga proyekto? Oh, dapat mo na ginahambal ta, kailangan mo na investigahan ni tanawon kung sino, kung anong budget nga nabakal, nagamit. Ano nga mga pila ni ang budget sang mga ginpabakal di sa mga itlog na lang niyo? Ah, sa fountain natong dala mga katropa ha? Sa sa BCGC. Ah, pila ang budget sina da? Ah, kagun lang taon ta, dapat mga engineers natong may ara sa mga komento. Ah, sini, kung pila gin may iguan ta. Why man ta kabalo kung pila tuod mo? Basi tuod ba na? Naging kulang gin man ng 300 milyon pesos naging budget sa DOTR ang Department of Tourism ni? Oh, sige lang, no? Pura tonta, ang lain niya mga katropa subong, sa panahon sa Mascara Festival, kaya tapos na ni Tani, dapat mo, no? Ligad pa ni tuig, dapat na tapos. Galing ni hindi ang atong sudan, kaya hindi gidya. Bisanado din ng taon mo, kulang-kulang gidya mga katropa ang proyekto. Bisa na ano ka lang ng taon mo, ah, hindi ganyan sakto ang mga himo sang ginplastar, no? Sang kiyasa para dilis makulod mga katropa, mga biyan, no? At one point, we share the sentiment sa ato lakalye nga ang ining plaza, damo da sang mga istorya, damo sa nagkalatabo, that's why kinanglan niya panamiyon, no? Pisubong, nanawabla, kung magamit pa ni magamit siyempre magamit, no? Pero tanawab lang mga katropa, diin to ang 80 milyones pesos nagkanto sa plaza ta basit na scam ta. Kaya kung pabayaan na lang yung mga katropa mo rin aton nga ginalantaw, rin pabayaan naman na makumod-kumod naman lang ta, madula naman lang yung mga issue ni mo, ha? Naanad naman at sa makulod nga okay, istoryahan ta, awayan ta. Ah, pero pagkatapos amo nanto kumud-kumud na maranta. Why man sang may nanabat kay mga official gobyerno sa mga proyekto nga palpak. Ah. Oh, di kinahangkat na mga aton nga syudad. Do something. No, kita nyo gili kulang ni. Kita nyo nga hindi insakto, ah. Ano man komento sang aton Department of Tourism? Angot sa ni proyekto. Kay nanugid nato sa mamaya. Ang tiyasa, ay bakulod, hindi kita magbaton to. Sa nga proyekto na known is layaman, sir, why kita day? Nagusaran nyo to, babe. Wala mo naman ang tunos na da. Oh. Ay, naku, ho. 80 million pesos para sa plaza. A total of lapit 300 million. No? Nga budget para sa pag-improve sa mga sites na tundari sa bakulod. Under tiyasa. And we receive less sa mga proyekto ngani. Oh, may na benepisyos na de, may nagbaton sila de, sino proponent sini paano natapos ning ano? Pero ako bla gusto ko makita tong plano bla, gusto ko makita abi presentan yung plano bi di na to, ano gid man ang plano bla tutuod sang diri sa BCGC kay sa plaza ta, amo gin man ibang itlog ni base bla gin lain ang design pagkatapos igin implement lain man. Oh, pagkatapos mga kumud-kumud lang ta or base insakto man, sa commitment dito sa kontrata, itlog na man ni butang ta, kaya okay naman ang guro, dogin gago tayo sang tiyasa kung mag-amo ni no? Amo na gina-standard tayo sa sudad ta mga katropa nga pa-incendihon ta nga amo na yung fulfillment namon sa kontrata, amo na yung namis version namon nga bisan na nun lang taon ta. Ay sus, 9:35 mga katropa, commercial ta na eh, haboy ta mga obligasyon ta, nabalik kayo ta pagkatapos sa mga problem. Standby
7: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at

Balik kita mga katropa sa pagpaparagan natin. Amo man ni mga katropa, tundang intention. Huwag naman tabi sa nano, ligid-ligid. Tabi sa nano nga, palakpalak ta sa problema sa sitwasyon sa plaza natin kag sa BCGC ta. Huwag naman tabi imo, ako magkumod-kumod naman ta, no? There should be accountable sa sining mga ano nga mga proyekto, no? Dapat may ara ko tutun tadi, may ara tadi sokton di, no? Sin o, dapat ang Department of Tourism man mahatag mga komento, ha? Hindi ni madala lang sa imbitar-imbitaron ta lang sila para makita din nila, oh, no? O pagkatapos kin panami ta pa, basta maghando man ang atong Department of Tourism, mga oh, gwapo ta home gali, ang proyekto. Okay lang ni, oh. Ti amo na yung chakto, gidman. 300 million ang gid budget na ito, mga katropa. Nga ito naman ay punto di. Mo yung pinakasimple lang gid kayo sensitive ta sa issues ang korupsyon subong. No? Gusto natin, we wanted to find out if there's corruption happened during the signing of contract, the implementation sa programa, sa proyekto, and who benefits over it. Ta? Sino nag-benefisyo? Sina din mga katropa. Since nga ang aton nga gobyerno, naghahambal naman ang aton nga sudad, nga hindi kami magbaton, sini, no? Until nga hindi nyo may kayo. Pero, dali lang, naghulata, 2025, hasta sa maskara sa 2026. Gintagaan ta, liwi ang tiyasa, para kay Uhuni. Naglabot pa maskara festival, wala man Japon. Simple lang ang mensahe sa mga katropa, hindi kaya kayo hon sa tiyesa. Bisan ano lang taon ta, hindi mag-deliver ang tiyesa. Sa ginapangayo sa atong gobyerno. Kag sino mangin, sino manabat sa nadi? Sino manabat? Ako on tan lang? Ang balon tan lang? Okay, sige na lang niya. Kaya ari naman lang ni? Pero dari ka, ang tao nagbayad to sa kita, nagbayad to sa taxes ta, nagbayad to sa mga obligasyon ta sa gobyerno, pagkatapos, mabaton lang ta sa mga hindi insakto ng mga proyekto. Ariya, para ni sa atin yung mga officials gobyerno, no? Para ni sa atin nga, ano? Sa atin nga public officials natin, no? Nga man ikasog man para mangayo man ta hustisya, mangayo man ta sa insakto nga delivery sa mga proyekto, tayo kung ipo-ipo-ipo-ipusan ta malang ni mga katorpa, ba dula na malang ni mga tutuod? Dula na malang ni mo? Hindi na malang ni pagsapakon sa ulihi. Mangin party na malang ni sa mga isyo, address bakulod nga nabutang na lang sa limot. Kunin ninyo pagsukton ti. Galing takto tambal ni Congressman Albie Benitez niya, balan mo, grabing bureaucracia sa atong pungsod. Damo sa mga nagkakalatabo nga kinanglan mo pa mag-agi sa mga pasikot-sikot tuod na. Nga sa pasikot-sikot ni, daw kinatakaan at nga mag-sukot na lang kag mahambal ta, by ina lang na. Daw mo naman no, makadtos punto. Nako, oo. Subo lang mga tropa, no? Sa nagkalatabo ni. Anyway, be it, no? Whether ano may sitwasyon sa atod ng mga sites diris makulod, ang Maskara Festival, mag-luntad sa Gapon. Amo na mga gurong atod mga consolations, no? Sa atong syudad, nga sa Maskara Festival, may kantuan ng tao, may ara sa mga nantao ng tao, nga sa pila kami inuras, nga ara na sila sa selebrasyon, malimta nila ang problema nila sa panimalay nila, kag makakulo kadlaw-kadlaw, ba na may sensa sa maskara mo, no? Nga, hindi ta ma-stuck ba na sa mga problema ta sa aton nga, ano, sa aton nga pamilya, sa aton personal, no? Kwarta, kag iban pa nga mga problema, at least, may ara sa gamay nga nagapalimot sa aton, no? Pandula ang site, pandula sa mga pulbas ta, pangabuhi ta. Pero nonetheless, mga katropa, lang taon ta ang resultas ni hindi ta pagpaanaron ang mga firm katulad sini mga katropa nga babuyon na lang ang mga proyekto nga ginhatag sang gobyerno. Dapat respetuhon nila, dapat may ara sila taas nga paglantaw sa nadi nga dapat ma-deliver nila on the highest standard, no, sa mga firm nga ni ang ini nga mga proyekto.

0: Not just ka dara nang ta masetol. Not just nga okay na lang ta. Kaysa pag okay natin mga katropa, naghatag na isang higayon sa mga firm katulad sa Chiesa nga liwat bawi himuon ang ining mga ginhimo nila sa siyudad sa Bacolod. It's a question of integrity, it's a question of delivery sa ilang promesa, commitment sa kontrata. Kung may kontrata gitman. Dito na unta libi kung anong plano nyo, ano ang nami nga na-convincer ang mga public officials naton nga patandog nila ang aton nga mga heritage site diri sa Bacolod. Anong nag-convincer sila? Ato ba lang design? Ato ba lang budget? Or ba si nag-hukay naman na kay T? Ay, may ara eh. Di ba? So, lang taon ta mga katropa, dasun, no? Kung madula ni sa tibot silingon, tapos na to. O, ang lain sa mong ating sudad, mga katropa, nagpanikasugman para magnami ni. Gapagwa man tayo budgeta para at least mag-okay-okay naman ang, no? Ay, nako. Oras naton, 8:44 na sa pagpakalagad naton. Istoryahan ta. Kadali, mga katropa, ha? Dali lang. Kay ti ang El Nino phenomenon, mag-sugod kuno October mo. Ang pinaka-highest peak nila ma-experience at December until the first quarter sang 2027. Okay? Ang ining long drought, mga katropa, first nga sa level niya nga pinakalala ang init nga ma-experiencehan naton diri mga katropa. Why pa man nakatag sang insakto nga forecast ng atong pag-asa kung ano gid ka init mga katropa. But one thing is sure nga may ara sang init pang maliwigon nga init drought diri sa Negros Occidental kag magresulta sa kakulangan sang pagkaon. Paghubas sa supplies ng tubig kagposible magresulta man sa mga health concerns natin dari mga katropa. Ang aton gobyerno gihimo man sa ilang nga pamaagi para maintindihan initaran, no? Ano ang matabo kay medyo malawig-lawig ni mga katropa. Ang El Nino naglabot sa ligad to tag tatlo ka bulan mo kita mo mabukid ta sang una naga-green-green pa pagkatapos kita mo na niya naga-alain ang itsura ha. So dapat preparahan. Timing man milling season diri sa Bacolod nga naghambal ta mas okay-okay nga pagkabuhi at aton sitwasyon pagkadto sa December. Kay may ara sa mga bonuses, may ara trabaho sa mga kampo, may ara trabaho sa may tapas, no? Ang pirak mga kuturan ta at least bisan gamay, may ara kita makabulig-bulig sa mga gastos pamilya ta. Okay? Pero ang istorya sa produksyon, no? Sa Negros Occidental ginahambal ta isa kita sa kita ang sugar bowl of the Philippines. Grabe di ang produksyon sa kalamay ta, no? We supply as much as 60-70% sang supply sang kalamay diri sa bilog nga Pilipinas. Naga-export pa ta sa mga sa mga produkto naton may kota pa ta gani, no? Sa Estados Unidos nga kinahanglan naton ma-deliver pero ti ang pinaka-recent tong istorya ta sa mga planters sambal nila nga i-defer anay dulaon anay ni, no? Unahon ta ang aton local consumption, no? Kay kun ma-stock kita sa mga kota naton sa guwa sa pungsyon mga katropa base magninit pagid ang supply naton sa kalamay dari sa Negros Occidental. So, amo nang ginaplano sa mga planters karon, no? Pero gusto man ato mabalaan kung anong epekto to sa mga proyekto ta para sa mga ginpatigayon tang mga spraying para mapatay ang ining infeste nga nag-ot-ot sang aton tubuhan. Kung okay ba na nakabulig to para ma-lessen, mapataas-taas ang aton production sa Negros Occidental mga katropa mga byan, no? Ang aton pinaka-concern kid mga small planters naton nga hindi nila kayaya mo nga maggasto para sa spray para sa pagpatay sa mga SSI ato ang aton mga biocontrol to ang mga ginakabig naton pest mga insekto nga ginboya naton sa mga tubuhan ta nga i-expect na naton mga katropa nga mo to mapatay sa RSSI. Gina-expectaran ang hambal man sa mga planters ng mga katropa nga marubo pag gina aton supply into 12% probably, no? Pero ina nga supply mga katropa, pwede man na ma-cook-upan mo, no? Sa mga supply natin sa guwasang pungsod, no? Let's talk about sang ano naman, sang importation, no? Kay ti ang aton nga paminsaron dayon, once nga nagnubo ang supply, we need reinforcement, no? Sang kalamay diri sa Negros Occidental. Ah, kag amo ra gina panindugan man sa mga planters naton nga hindi kita mag import sang kalamay because gakapatay ang aton nga mga planters tungod sang oversupply, ah, naganubo ang presyo sang kalamay sa merkado kag gakapiktuhan ang mga planters naton, no, nga sa next cropping nila kinahanglan nila magtabon sang kapital dugang rather than mag-income. So istorya pamurdoy, istorya pamirdi sa mga planters ta. Okay? Pero direkta na balaan, ang importation digli mga katropa, mga planters ta, hindi niya desisyon lang niya sang SRA gali, mismo ang mga planters naton naghatag man sang ila go signal kun pila ang importation nga matabo sa Pilipinas. Ang aton SRA nagapatigayon man sang ila nga mga consultation pa sa mga planters gani para aprubahan ang sugar importation diri sa Pilipinas gani, no? Nga kung ang taon ta, ang mga plantadores nato sa Negros Occidental, away-away, hindi maglinong, no? Hinapakanay sila sa ilang lotak, ho? Ah? Pero kung sa ginakabig ta sugar importation, sila man ang nag-approve kung pila, sila man ang naghahatag sang approval kung pila ang proposal, ang proposed nga sugar importation. Nga kung kisa makita natin di daw ga lalaba ginaliog nila nga nagapamatok sang sugar importation. Pero at the back of it mga katropa, sila magli nag-endorsos ni, no? Amo ra sakit na. Oh. Ariya, way problema sa mga daggo nga mga planters, pero sa mga gagmay mga planters sila ninyo mamamaan. Ang mga lago, ang mga plantadores, ang mga katropa, makapangita, manayas ang pwede nila haboyan sang supply nila sa kalamay mo. Pero sa ato mga planters, mga katropa, dito ka lang niya mabrigya. Sa merkado nga, there is nga marapit sa imo. Nga ang baklanay da sa pagkabarato. Amo na niya itong dilema sa karon, no? Ibaraon ta lang karon, daso mga katropa, ang pinaka mga makabig na itong preparasyon naton sa El Nino, because humble naton medyo bulubaskog-baskog ni siya kaga may epekto gid sa aton nga pagpangabuhi mga katropa mga kapya, no? Oras naton 9:51, wait oras, thank you gid, salamat gid sa pagupod sa aton tatuntunan. Kit anay naman kita mga katropa sa Domingo, buwas Sabat day naton mga katropa, buwas. So we'll see you all tomorrow, we'll see you all on Sunday diri sa aton programa Bullseye. Sakay Jelwin, sakay paring Vincent, sinya ang El Nino phenomenon bahin naman sang agrikultura. Yes, so mapiktuhan gina sa Bunbura Costa mga aga. Thank you sa pag-upod sa palatuntunan. Ma'am Lia Lobrado, pobre man, ang 500,000 per tigid ka, okay. Sige. Ma'am Lia Lobrado, mga aga. Jessica Gonzalez, done, like and share. Thank you so much sa pagpamati always, no? Sa ngalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Judy Rivelicano, sa atong station manager Mr. Mitch Lita, sa atong CEO President Dr. Ray Melito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, sa kapaalam Domingo naman, no? God bless mga katropa. Boy.
1: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay ka

0: Thank you, sir, ha. Nabusog ako sa atong panyaga.
1: Good. Kinabusog ka man. By the way, di ba commerce graduate ka, no?
0: Yes, sir.
1: Nice. Kay damog ito all around sa shop. Nga need ang imo expertise. Kunin mo tarang galing si Carmina. Guwapa man siya. Kagamis pang ibanit. Kaso lang, kulang lang sa panghusay. Tama ka simple nga babae.
0: Ma, sir? May higko bala ako sa guya? Ginaimutaran mo gid ko haw?
1: Wala. May ginapaminsar lang ako.
0: Sir, basi lang nang sa pensar mo ha. Minor pa ko wala. Joke.
1: You know how to joke, ha?
0: Sometimes lang, sir, ah. Ba? Sir? Sabton pa na yung call, ha? Yes, Jake? Anong malagad ko sa imo?
2: Nagtawag lang ako. May gusto ko mapatian ang tingog mo.
0: Aragay, ari naman siya. Ambot sa imo da. Tawag lang liwat. Ari pa ko sa gwa. Upo na nga kon, boss. Nag-lunch out kami. Ah, sige. Bye.
1: Boyfriend?
0: Si Sirio. Wala ko yan, amigo, ya. Kababata ko lang to, ya. Medyo kulit ng abi, eh.
1: Ah, okay.

0: ba? Palabay ako sa room ni Sir Rico? Mm-hmm. Bukas diyo tayo yung portahan. Aber, malili ko, be. Ano na? Ay, kabayo! Hindi, si Sir Rico? Do, hindi naman madrawing itsura niya, ho? Nag-away naman sila siguro sa Bruhilda nga to mo.
1: What are you looking at? Get lost!
0: Grabe, man siya kung maka-get lost ba? Pero, in fairness, kagwapo sa imo, sir. Kaso, puwerte kagadya ka suplado.
2: Oy, Carmina, bosos ah, babatian ka gani ah. Tapat ka naman.
0: Sala ko na ba na ya? Kay abro yung importansya ng kwarto niya. Dayon, wala pa siya isang pang-ibabaw nga panapton. Kay, kundi nang tulog, kuya eh.
2: Ay, abaw ah. Oy, Carmina. Nugay na sang handom sang kun ano pa ha? Dako bala kaayong antad sa pangabuhi ninyo. Handom lang sang pareho sa imo, okay? Advice lang ina ah.
0: Noted po, manang. Alam ko na na ah. Kag hindi ako makatupong kay Miss Triana sa tanan nga bagay.

0: girl. Kita mo to kahapon?
1: Ang ano naman? Machika ka na lang, gid. Bitin pa.
0: Kahapon, gintiklod ni Miss Rihanna si Miss Carmina. Pero umayo lang kinasalaw siya ni Sir. Ikaw wala. Ay, nagkaya-kaya agad siya sa floor.
1: Uy, tuod ka, ge? Uti, nakita ni Miss Rihanna?
0: Mayo lang kay wala. Tapat naman tani si Miss Carmina. Eh, pero kung ako lang, mas bagay si Miss Carmina kag si Sir Rico. Compare kay Miss Rihanna nga 32 at kagwapa. O galing, wala naman sa batasan.
2: Ano ang siling mo?
0: Ma'am? Wala, ma'am. Gastruya kami din sa ginalantaw na mga Chinese drama bala nga ang boss na develop feeling sa iya secretary nga buot.
2: That's fairy tale. Kag hindi matabo ina sa matuod nga kabuhi. Bugtaw.
1: Gani man, ma'am.
2: Ako nga siya.
0: Ang iya tsura daw ang hell, pero ang batasan daw sungayan.

0: buksan kong portahana.
1: Rihanna, gintampa mo kuya Hao? Gaano ka di sa opisina sang boyfriend ko?
0: Sekretary ako ni sir. May gindulong na ako nga file.
2: What the hell, Rihanna?
1: Rico?
2: Pwede pala? Untatan mo na ang pagbinata bata mo? Magpakayo ka sa pasaylo kay Carmina. Ari ka sa office ko. Magpakita ka sang respeto sa akon, kag sa mga tawo.
1: No! Hindi ka pagbuhaton, ina! Naugot ako sa iya! Doon na sense ko na nagapagdikit siya sa imo.
2: Ang mayo pa. Karika, malakad kita. Carmina, mag-off-day ka lang, anay. Go home and rest.
1: Wow, ha? Go home and rest? Da!
2: Stop it, Rihanna. Let's go.
1: Umandam ka lang sa akong Carmina, ha? Makita ay pakita liwat.
0: Ano man yung nasudlan, Kuya Man? Dutin na sarili lang sa TV ba? Pero, nagpulagi dyan kuya ko sa tampas ang bruha ba?

0: wala ah. Nag-make up ko sa isa lang kaguya ah.
1: No gayan ako gani ah. Kita ko kaina na nagawaras naman si Maldita. Ay, si Madam Rihanna galik. Napaokpan ka naman sang away sang duha ay.
0: Ay, ambot man gani Mars ah. Mapirmi ako yung ginadiskitahan niya man. Wala siya nga pensar na tuman kalayo na maluyag sa akon si Sir. Isa pa, guwapa ko haw. Pigado lang kuya. Mismatch kami, bisan diin lang ibutang. Guwapo si Sir pero hindi niya matabo, Mars. Lakata! Manyaga, taguro. Mabusog pa ta. Let's go ah.
1: Ay, oo, gali no. Inugpanyaga na gali. Ta, gali na.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko.

0: Sanford Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: si Joel, ho? Ang sa maintenance team, bala? Kaina pa na siya bala nagatulok tang nagayuhom. Hindi ko sure kung sino ang ginayuhuman niya. Ako o kung ikaw?
1: Itinda man. Hindi ko kakilala sa ilang mo. Atong naka-white na may dimples?
0: Oo. Siya na. Ay, wait. Sa ibongin siya nagatulok na yun? Tindog siya sa lamisa. Upo sa niya abyan. Dana ang ila pagkaon pa kadto diri.
1: Ulo oy.
2: Mga miss, pwede ka join.
3: Pwede ka join sa inyong table?
0: Sure. Why not? Hindi wala Carm?
4: Sige, no problem.
3: Ako gali si Raul. Kagsya naman si Joel. Rektahon ko na ha. Single ni siya kag nagapangita panobya. Miss Carmina, may amigo ka na bala? Pwede ba maka-apply ang amigo ko? Shy type ni siya.
2: Miss, ako gali si Joel. Madugay na ko tani nga masapag si mo apang nauya ako magpalapit na si Maki Gablaw.
3: Ara, aragit.
0: Tipos bala. Dinasapar mo gidyang migo mo. Paano na sa karon makaistorya kay Carmina, kay kagahod sang baba mo?
3: Ati o kaya? Mahipos na ko. Ikaw manda.
0: Hulo. Suplada na ginang itsura ko, ha? Wala man ko nagapangagat, no?
2: Pwede ko bala ikaw nga maad sa iti? Wala lang. Chat-chat lang.
4: Ay, wala ko galing naga-FB. Okay, wala ko time mag-social media.
2: Ti, saan ko number na lang eh. Basi niyara ka man siya.
0: Mua? Dosig ba?

0: masyado nagainit ang ulo ko sang makita ko si Carmina na may kaupod niya lalaki sa kantin. Nano ko man?
1: Sir? Ari ng iced coffee mo, oh. Kasandag ko. Hala? Sorry, sir. Mukha ko tissue paper. Pahirang kuya bayo.
0: Enough. What are you doing? Okay lang ko.
1: Sir. Sorry, good sir, ha? Hindi ko hungod.
0: I'm okay.
1: Hala? Kinuyatan ni sir ang kamot ko? Taginbutong ako sa mahinay. Palapit sa iya. Ano? Grabing ko ba kubas ang tugaan ko ba? Napatsagan ko ng ginawa niya. Sir, dali lang yun, sir, ha?
0: Nanubla ako. Gagagulpi ko lang siya ginuyatan. Nagdaluyag ko siya nga halukan.

0: ko. Kalainsan ko ba kubas ang dugan ko ba? Hindi na ako makaibalo. Kanagamix ng ginabatsyag ko ang kulba na may gamay nga kilig. Apang, ano ni man?
1: Hoy! Naalo ka naman! Nga nagkapalamula, kakagdaugay na pamalhas. Nag-jogging ka wala sa office ni Sir Rico?
0: Mars, nakulbaan lang ko. Bossy, wala na kobra, boss.
1: Ha? Naahaw?
0: Naulaan ko sa Sir sa iyang iced coffee. Wala man siya maakig. Pero nakulbaan ko. You know naman, alabuton si Sir.
2: Armina! In my office now!
0: Oh, Diyos ko! Mauros ko, Anay Mars. Basi amo na ni.
1: Kalumahi lang, ah. Hindi magpakulba.

0: come here.
1: Uy, kabayo! Tabunan ko mata ko. Wala bayo pang ibabaw si sir.
0: Oh, nga nga nakibot ka rin. Pero may man ako nagkakakitaan nga nagaubas sa balay. Nga nakibot ka rin subong sa makita mo nga wala ko bayo. Sinong may sala nga wala ko bayo, ha?
1: Sorry lang, sir, ha? Hindi ko to yahood.
0: Kuha tong bayo kong aspersa akong kabinet.
1: Okay, sir.

0: Carmina.
1: Bah, si Madam.
2: Ah, yes, ma'am. Ara na.
1: Ay, buksan kong portahanan.
2: Madam, good morning. May isugo ka ba lang sa akon?
3: Ah, wala. Ihatag ko lang ini sa imo. Ari, oh.
2: Ay, kwarta?
3: Oo. Tagua. Spare money mo, ina. I know nga ginasweldohan ka man sang husto ni Rico. Pero, base bala, may gulpi siya ipabakal sa imo? At least, you have extra cash on hand.
2: Ay, kadakugod sina, madam. Eh, hindi man si sir pala bakal sa mga kung ano. If ara siya sa shop.
3: Ah, sige lang. Tagua, ina. By the way, nabalitaan ko nga ginaway ka ni Rihanna. Matuod bala, ina?
2: Ah, okay lang ko, madam. Ah, misunderstanding lang, permi. Pero maayo lang. Kaya si Sir Rico nga nag-asaway sa iya.
3: Okay. Pasensya lang si Rihanna. Tagdako nga spoil sa iya ginikanan eh. Ah, sige. Dara ka na. Ah.
2: Ay, isira ko luwat ang puwerta. Himusan kong kaugalingon ko. Kag magguwa naman diri sa kwarto.

0: Exciting, bro.
1: Yes, to hell.
2: The secrets of hell.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya nga pagtulog.
4: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa, gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel, para nga aton sininga pagtulog, mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
5: The secrets of health.
4: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gidang ila sining tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The secrets of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The secrets of health.
3: Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The secrets of health.
3: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
5: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold.
2: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news.

0: Kolot probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa buong bayan sa kalibutan, welcome na dito sa pagpalayag sa ito nga palatuntunan, ang Sentro. At lawag kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Oktobre 2, 2026. Kag, subong aga, ang inyo direk kaupod si katropang Franz Andro Burgos. XFM News. Mga katropa, kita rin mag-inup na humali na last just si media tungto balas dos isang uto agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa. Ngayon na rin tutukan talakayon kag-diskusyonan sining adlaw sang Biyernes. Sa mga nag-monitor na subong sa aton, mga katropa, nag-upod na sa aton, tamiyawon ta sila blana isang maayong aga.
1: Eh, di na ka mo?
0: Oh, mga katropa, update nyo na kami sa inyo darang mga radyo. Yara kita sa FM band kag sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM sa Sagay City naman mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag ang XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. And also mga katropa, may hara man kita sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7. And don't forget mga katropa, may hara kita sa Facebook kag sa YouTube at nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube may hara man kita sa XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, mayara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines nga inyo ma-download nga libre dara sa inyo nga mga Android phones. Pagitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dara ninyo mga katropang 53 on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, mayara man kita sa text line o kon hotline sang XFM Bacolod sa radio sa ato ning dial number. O palikod dial sa 0915-628-7926. Hotline number na to 0915-628-7926. Alas Jess 44 na mga katropa, atong padulungan ang mga headlines. Katong diri tutukan kag diskusyonan sining adlaw sa Biyernes. Diri lang sa atong palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, padulungan, takaroon si Councilor Jason Villarosa ang hotribla mga katropa sa kaiti sa iyamaning komitiba under ang celebration sa maskara. Ano ang pwedeng himuon? Kaiti mga katropa, for more than a year na, ngawaay gid sa Gyapon, nasasa ang Bacolod Public Plaza kagang EGC. Wala pa gid na tapos-tapos. Iti mga katropa, ang problema dire kahit ang syudad sang Bacolod daan, kung lang tawon ta, every time nga mag-celebrate kita sang Maskara Festival, naandan sang tawo nga magkadto dito sa may Bacolod Public Plaza. O mang Maskara tas Bacolod, diretso to sa plaza nila. Kaya nga mga katropa, based on our, kahit siyempre kita na diring nag-star sa Bacolod, tatalo pang dantan eh. For how many years na kita diring mga katropa nga natubuan na sang buot, panimuot, every time nga may celebration sang Maskaraya, ang tanan mga katropa, ara sa sentro sa syudad, which is sa Bacolod Public Plaza. No? Sa kada celebration niya, ang tao, yung mga katropa, gapanultol sa plaza mo. No? Pero ang dako nga pamangkot, nga ang Bacolod nagsalig sa sininga proyekto, mismo si Tieza. Sino to administration sa una, kundi kay Mayor Albie Benitez sa una. Diba? Tisubong ng Inlong District Congressman na, mga katropa. Tiyan mo niyong pamangkot, subong. Ang ining administrasyon sa pagpamuno at pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya, tiyan mo niyong subong mga katropa ang naglaot sa kay Tiesa. Eh, hoy Tiesa! Ulikdan niyo ding ipot. Ay, ipot. No? Ulikdan niyo ding inyong agi, ho? Kay tip, ang pasalig na daan sa Tiesa, mga katropa, dapat last year pa na mahuman ang plaza. October 2025 pa na dapat. Humana na. Sentro. Okay, October 2026 na kitaw. Tigok Gyapon, no? Way sa Gyapon may nahuman to. Napasulabi patong do mga bula-bula to. Nga do, hindi na to gani. Masiling tong ano ning kapulos-pulos. Dara sa Bacolod Public Plaza sa amutong ang mga bula-bula to. No? Di sino man nabikarondang malipay, da magkadto.

0: plaza ay yung plaza o ay gigapon. Dupilan na nakatuig na ganing plaza lang ang ginasikaso na pero doon sa gapon na ano improvement to? Ang itsura sa plaza mga katropa do kaagi bagyo bla. Do kaagi bagyo? No? Do binagyuhan tapos pabayaan lang way blagin sunod himos. No? Do gin ano lang? Oh. Gubon ta pos pabayaan ta. No? Do manap bla. Tiyo mo na ngambal nila karon. Ba parehas bla ngambal sang iban pa do. Oh, may ka magpanday? Kablo ang magpanday? Basi panday guba ka? Da? No, mo na bla mga katropa? No? Ti ang mapait sin eh, kay hasta sa karon tuig 2026 na ba o Diyos ko? Tuig sa gyapon, no? Imbes nga mayong nga pag-ubra, ubra guba gali. No? Pero, gapanalod subong sa kritisismo ang ining administrasyon. Kay ti mga katropa, pinsaron sa iba niya ang uway man may namasgaan o na ano man yung syudad man, pinabayaan man ni man. No? Tiyo mo lang yung budlay. Mga katropa, we are here to educate the public. Ngayon na nga proyekto, hindi iya sa syudad, kundi iya na mga katropa, budget sa nasyonal. Under sa Department of Tourism, ang TIEZA. Mga katropa, the TIEZA will be the contractor, no? To provide sa renovation, the sufficient na ano mga katropa, ano dahil, no? Manpower, construction materials whatsoever na mga kinanglan para mag-improve ang situation sa Bacolod Public Plaza and also the new government center. Te, dako ni siya nga pamangko, tood lama pinsarta ang Bacolod, why ni tood may kwarta nga may ginpagwa. Pero galing tinaperwisyo, ho? Naperwisyo, no? Pasalig nila ang amuni nga tuig, 2025, tapos na, mga tropa. Pero sa dalayon, nga istorya, nga sige lang, malao, matapos, gina, tumtum sa karungway gapon. Gimatumatuhan na lang to sa mga taga-syudad, paminta. Gimpintahan lang. But at least doon nag okay-okay lang itsura. Mga katropa, te, hundreds of billions ng budget na ginistoryahan. Te, sa karungway gapon, no? Ano nabot sa lingon sinaman? No? Doka, napiktuhan niya mismo ang subong administrasyon, mga katropa. We are not into Mayor Greg or we are not into Congressman Albie Benitez. The point na lang din, mga katropa, kung ano ang gusto, amo na yung dapat nga mangibabaw. Sentro! Diba? Take ka, oh, nag-celebrate na kita sang maskara ba si laptop pa na ganito ng December? Di na ganito, malabutan pa na ganito ko 2027 eh. Subong ni October, November, December. October, November, December. 2 months bilin. Ha? 2 months na lang nabilin. 2027 na. Ti. Ang Zadra, ano na gyapon? Na, mula na sa gyapon. Sentro. Pasugtan ng bala gyapon sa aton rin ng lokal nga panguluhan nga amulan na gyapon sa Tiesa ng sitwasyon before the end of 2026. Before the year end, mga katropa. Ti, kalain na nga. Sentro. Dugin tunto na lang tanan nila. Even though nga to, ti, budget from the national. Pero dapat ya gin ano na nila gin sigurado nila kay may naga-expect that. Takot ang expectation sa sinang nga paghimo sa Bacolod Public Plaza. Kakon ano pa mga katropa nga mga handom nga pagpatahom mga katropa sa Bacolod Public Plaza. No, tapos may mga do may mga fountain dis lang gin-install. Dira bala sa may tiles sa black and white da blanga do mga tiles. Or sa salog sang plaza gimbutangan da sang fountain no gimbutangan sang fountain kon magsulod kada bala ang portion niya na dira mismo gatupong kay may entrance sa da gatupo mismo sa Bay Center nga dalan sa dalan sa Nuwan dira kasulod lang taw kapag sampot mo da sa mga white and black nga mga tiles kay do chessboard ng tsura na sang plaza da lang taw ang dalom kay may mga fountain na da. No, nga na ano sa salog. Te, do may mga komento totong nga nabatian. Nga na ano man iman, may mga engineer man na sila pero nga agin butangan na da mo na. Sentro. Te, paano na karon ang tubig da, hindi na makadto da. No, I don't know kung gintunaan sa gusto. O kung gin research nila sa maayo. Te, we are not the expert. Sila man na diyan kabalo sina. Pero we cannot question them. Kung nga, naging butangan sina. Maybe they to... Kaya may mga suga-sugaman sa palibot. But, I don't know kung asas ano ina. Tob-tobsan o ina, mga katropa. Sentro! Kuwanta na karong komento si Councilor Jason Villarosa. And ano ang pwede nga mahimo? Kahit wala plaza, wala sa NJC. Pero sa may guwasang NJC, mga katropa, arad ang mga kiosk, mga kalanaan, mga ano na yung mga inasalan, arad na sila. No? Pero, instead nga may mga activities na very accessible for the mascara goers, kung tani, tiwai na. Ano lang nang himuon ni nila? Di na ipahamtang ang mga events na dalagkuan. No? Di na nila ipatigayun nun ang presentasyon for the, para sa mga bisita. Mga tropa, alam ang gamitan to panaan. Kaya iyaman na sa probinsya, panaan din, di ba na da pwede. Okay. Di na karoon ng butang. Mga tropa, amo ng katilingala na. No? Nga, amo na tayo ng mga lugar, very accessible na nasa tawo mo. Sa mga mascara goers. Kaya to sa plaza, kaya to sa NGC, kaya may mga dagutong mga events. Base pa lang. No, mga unannounced vlog, isang mga events, no? Magaling may ara na, no? Huwag ka kabalo. Hindi mo pagkituan. So, ito mga katropa talakayon, tani karon. And also, magapakigangot, magkita kayo sa Rudy Catedral. Ito mga katropa, ano na ni sitwasyon sa ato nga transport groups, Dries Bacolod. Kaya ito, ang isa doon may kanya-kanya yung prinsipyo, ang isa may lain man. Ito yung ilang prinsipyo sa kaya da kay isa, binuksi nga na, ito yung knockout, gid. Pero sino na ding dapat, gid mga katropa, ang husto, kagkun ano ginibing ilang panindugan, dari. Husto, gid man bilang desisyon sa isang hindi magupod? Husto man bilang desisyon sa isang magpadayon? O kung mas maayo na lang gig mag-ugyon sila nga duwa. Karon mga katropa, kuhaan tani karon si Sir Rudy Catedral, kuminto. Kahit iyan mo na ni mga katropa ang gasiling mo, siya siling to siyang piyak. Kaya nga, tani, wala ka na lang upod sa koalisyon kung mag-atras ka man lang. Oo. Oh. Kaya ginalauman nga mag-ugyon mo. Tigaling nag-atras ang isa, umabante ang isa. No? May maatras, may mabante, gid man. Importante, mga katropa, yung prinsipyo sa kada isa, firm, hugot, bala. Sentro. At kung may, ano, may pinanindugan ka kuno eh. No, pero tiko, ano na karoon komento sa Rudy Catedral, ah. Kung ano nang mahambal, ah. Kahit yung muna yung agyapon, no? Ang apiakto yung grupo, nadula na yung pagpati man sa iya. Ito yung bangod nga nag-atras, be. Di ba? Sentro. Tapos sa muna ko nobla, doon na perwisyo pa ang mga sbulutuan kaya nag-shift into online. Pero lipa ito mas dyan, te. No? Ito pareha sa nag-iapod nga wala klase. Alas 10:55 na, iba ang pagkikaroon ng mga updates and discussions mga katropa, sugpunan ta karon. Idulong taman sa inyo. Kagang mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko sa inyo. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ginalagi pa ni sa Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aus, kag spirulina. Makabulingin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man, nakon malignan. Imo nga sugar level, kag imo blood pressure, hindi na normal. Kagkon ano pagid mga katropa nga mga balatian nga do nagatag sa inyo sang kabudlayan. Are adlaw pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mera kita sang alkaline base nga vitamin C. Amo ning Santon Vitamin C mga katropa. No? Ang Santon Vitamin C mo naman ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas nga mangaranang gid sa vitamin C. Ginting obi ni mga katropa sa isa ka kapsula para makabulig ini depensa sa aton nga lawas. Batok sa cambio clima sa karon kagun ano pagidabing nga mga mga organismo nga makapatrigger sa mga balatian nga posible mag-uso naman sumo. Kag mga katropa, mayra kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman made of mga katropa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. No? Mga katropa, Makabuli gini pa healthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katul-anan kag makalikaw pa sa aton sa mga infections nga cause ang bacteria kag viruses, mga katropa. Ang ini nga produkto sa Yes to Health mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga nampandra sa Dana Lizares, Barangay 39 na siyudad sa Bacolod kag sa mga leading drugstores nationwide. Mga katropa, inyo ini nga ma-avail kag mabakal ang mga Yes to Health products. Alas 10:57 na. Mga katropa, kahit ikaduha ng adlaw sang Maskara Festival, kamustahon ta ba weekend pa, Biyernes pa, sigurado may mga weekend plans na ning iban sa aton, no, by later tonight, no, o kung buwas, Sabado, and Domingo, ba, weekend mga katropa. Pero, hindi taman gusto ma-spoil ang inyong excitement kay mga katropa, hibaloon ta kung mangin maulanon ang tiyempo. O kung imbes nga maskara, lagaw sa maskara, o kung magtiner sa balay. Mga tropa. No? Check tanay yung PDMPD. Kung ano na yung aton nga pinakaulihing update sa monitoring nila sa tiyempo sa karon. Kay bangot, mga tropa, ang pag-asa nakamonitor sang bagyo outside par, mga katropa. Upon Philippine Area of Responsibility. Magapakigangot kita anay sa PDMPD for the latest update, no? Sa lakad sang tiyempo ta subong ning mga inadla. Mga musta kita kay para sa makatropa naton nga mga magalagaw karon sa gabi o kun buwas and sa Domingo, eh, at least mabalaan ta nga ayo ang tiyempo ta maayo. So, mas piliyon ta nalang gali magtiner sa balay kay maulan ang tiyempo. Even though kayo may mga weather disturbances naman nga na-monitor mo. So, tiyari mga katropa sa karon, check na ito sa Piyaklinya from PDMPD with Sir Melvin Fiero, mga katropa. XFM weather update. Central. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir.
1: Yes, good morning. Ato pangadro. Yes, sir. Ang pangadro pa update na sa pinakauling na kasato niya panahon, October 2, kita 2026. Sa kabilugan, trap sa nga severe tropical storm si Choy Wan among nag-aapekto ya sa Visayas kag Mindanao. Ang update nato sa tropical storm nga si Choy Wan sa mga last 3 kainis ng kagahon ara sa kalayoon nga mga 2,495 kilometers east of northern Luzon. Kag may kabaskogon nga hangin nga 95 kilometro per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos tutub 115 kilometro per hora. Magagiyo ang bagyo Choy Wan, nakatunda namin na nakatunda no kon west-northwest sa kadasigon nga 10 km per hora. Maka-experience kita gyapon sa mga laptang-laptang mapaulan kag papanglat kag papanaguob nga mag-apekto sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, subuman pila man kabahin sa Visayas. Samtang localized thunderstorms naman ang nag-apekto sa pila magkabahin sa Metro Manila kag Luzon. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental na Bacolod City, maka-experience kita sa maglugalumon niya kalangitan kung may mga lapta-lapta kita mapaulan. So, bumang pagpangilat kapag panagong madulot man niya sang trap, sang bagyo nga si Choy Wan, kag mahinay tutup sa kasarangan niya uyop sang hangin, gikan sa namin na nasidlangan, ang nag-influensya sa kabukusan niya bahin sa ato niya nga probinsya, kang kadagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tutup mga bulubalod. Ang adlaw nagabot lak alas 5:36 kag magatunod alas 5:38 karon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura nasugod kita kay na 24 kag magalabot kita 30 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Sister West Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, ang bagyo sa Gwa sang par ano ni sir do maka-influence ang pag-ulan-ulan diri sa aton by starting this Friday up to Sunday sir sa weekend. Mayara.
1: So par ko lang taon nato na katropa Andrew sa ta nagapalapit sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang natuwag naton nga trapang extension nga galom niya amo ini nagapulan-ulan diri sa aton ngayon lang taon naton sa Gyapon samtang ari pa saya lapit-lapit sa aton nga par maka-influence sa Gyapon niya katropa.
0: Pero Sir Melvin, ang reports ng pag-asa until first week lang kuno sang October ang maulanon nga panahon. Kay posible nga ba si salon naman ni salon na ni El Nino, Sir Melvin?
1: Yes, katropa Andrew, na to may ara kita Gyapon, ispektaro niya mga pag-ulan-ulan.
0: Okay.
1: bisar nga ra kita subong siya sa transition period ya sa okay, atong klima into na northeast direksyon naman ang atong hangin sa subong nagakambyo-kambyo na te makatong nakita ya sa amihan yung ginatawag. So pa expectaro natong bisan may El Nino kita nga gina forecast may mga pag-ulan kita gihapon pero makabig naton nga mahina ng mga pagtupa okay. sa ulan o low average rainfall ang atong experience.
0: Okay, sige. Sir Melvin with this. Thank you again. Good morning, sir. Salamat. Yes, sir. Sentro. Alas 11:02 na mga katropa to na batian Sir Melvin Fiero from PDMPD mga katropa no. So every afternoon expect naton but another week to observe naman mga katropa kay nga base based lang sa reports ng PAGASA no based on their observation mga katropa sini kuno nga semana base kuno amulang gini kuno ang tion sang tigululan kay base next week naman sang Oktubre mahagan-hagan ang pag-ulan-ulan sa tagsak adlaw. Mo ni mga katropa no ang El Nino is under observation and also ginamonitor mga katropa sang mga eksperto for the ano no for the awareness ng publiko sa karon no Sentro. Alas 11:03 na kag mga katropa discuss kita dire kita no sa mahimo sang syudad kag sa komitiba nga napaidalom sa kaya Councilor Jason Villarosa Sentro. Sa posible pagin mga tropa nga himuon no kahit ang plaza wala ang NGC way panahuman sa ratong plaza pero ano ni ang mahimo kahit galao mang tawo mo nga tani matapos na nga way gid sa Gapon almost more than a year na no nga way Gapon na or manog 2 years na tuwa na gani katuig mga tropa eh no so kalaay man naguro mga tropa nga during the administration ni Mayor Greg why ginagamit ang plaza no dari mga katropa check na to spiak linya si Councilor Jason Villarosa for more updates agad dari mga katropa Sentro. Councilor Meng Aga welcome sa XFM sir kaupon mo subog si Katropa Andrew good morning sir
2: yes Katropa Andrew Meng Aga siyempre sa tanan nagapamati subong aga sa iyong programa good morning man sinyo
0: Councilor, thank you good no nga ikaw naman ang mag-open namon kag maano ta mapalabotan ko na nung pwede nga mahimo sa syudad especially sa situation sa karon sang Bacolod Public Plaza and Bacolod City Government Center. Pero Councilor, diri kita sir. Ano ang expect naton for this week sang maskara? Councilor before ko mag question gito sang akon nga aton nga topic. Councilor, anong mga events for this week sir?
2: Yes, so as we all know, yesterday was the first day sa aton yung Maskara Festival.
0: Oo, sir.
2: And we have several events or may nagtabo kagapon, okay. One of which muni ang opening sa Bacolod.
0: Okay.
2: One of our sponsors naton and also ang pag-open no sa or pag-activate sa aton nga activation sites or festival sites sa yes, Bacolod City Government Center kag sa Bacolod City Plaza. So it was a simple October 1 but yes, we can already feel the Maskara spirit sa aton nga mga festival sites.
0: Okay,
2: kag siyempre this week niara kita mga sporting events nga matabo kag iban nga cultural events. Sa lain-lain man ng mga festival sites naton especially this weekend no
0: okay.
2: It's the first weekend of the month of October so medyo mayara kita mga programs nga matabo
0: okay pero Councilor pilagit so far ang aton nga festival sites gani sir
2: we have the Bacolod City Plaza
0: okay.
2: We have the Bacolod City Government Center by the third week of October, we will also have the Bacolod Lacson Tourism Strip.
0: Yes, sir.
2: So, tatlo kabilog. Kag ang mga malls naton, they are also partners ang festival sites naton ng mga SM Robinsons. Kag ang Ayala Mall. No? So, each malls meron man mga event yung matabo sa ilang area.
0: Okay, sige sir. Pero Councilor, no? Dumay mga upcoming events. Pag samtang nagalakat ang inadlaw sa Maskara, we are expecting may mga big events Councilor nga ano no nga hiwaton man no
2: yes there are big events kay pagahiwaton especially there is Upper East Mega World I forgot to mention kagina one of our yes, festival sites as well meara kita mga not only national artists na okay. makadto but also international artists no
0: yes,
2: so I think this is the first time nga may ara kita sang isa ka international pop icon, okay. Such as Ayaz, yung makatudiri sa Bacolod City and to come and celebrate with us sa Mascara Festival.
0: Okay, pero Councilor, diri kita sir, no? Kay Tito Tal, we are expecting big events and nga maka-provide gid makatagsang makadulong sang kasadyahan kakalingawan for the Bacolod noon and also sa mga outsiders or foreigners ba yung mga magabisita dere. Councilor, well ano ni subong man may mga natigana na kamo na preparahan niyo na ni no kay ang Bacolod Public Plaza which is the center gid sang syudad during the festival nga do na andan sa publiko. Why pagyapo na human, Councilor? Supposedly, may mga events kung tani nga mahiwat pero galing bangod sa features na sa karoon dira sang tsura sang plaza. Why pagid bala doon na si Kaso doon na plastar pagid. Councilor, well, ano ni subong ang ato ni nga napinsaran man? May mga initiatives na kita, Councilor?
2: Yes, well, first and foremost, I think Mayor Greg and Congressman Albie Benitez has already visited do ang aton nga Bacolod City Plaza.
0: Yes, sir.
2: In which nga like you mentioned do wala pa siya na 100% sang aton nga Tieza nga project. And well, si Mayor Greg has already released his statement. So I think on my end, we will just wait for the update. Halin sa Tieza kung ano man nila mga sabat with regards to the project. Mm-hmm. But of course, as the committee chair on the Committee on Tourism,
0: yes sir.
2: Like you said man kagina, ang Bacolod City Plaza holds a very big part no sa Mascara Festival. And on the brighter side, till this Sunday, I think to nagpromise na si Tieza kagang contractor sang plaza kag Bacolod City Government Center nga i-board down na nila. No, so we will 100% see kung anong nahimo nila sa Bacolod City Government Center, okay. Kung anong mahimo nila ang nahimo nila sa Bacolod City Plaza.
0: Okay.
2: So it will be all cleared na from kung ano pa obstruction sa view, no. So by then, dara tagin makita kung ano pa ang mahimo or hilimuon nila, kag kung ano pa ang mabulig sang city para at least ma fast track ang paghuman sang boat. Yes, festival sites natin.
0: Pero Councilor Bali, ang promise ni Tieza this Sunday.
2: Yes, ang board down nila, ang board down sa Bacolod City Government.
0: Do ano na ginila? Tapuso na gid kumatapos.
2: Yes, ako hindi ko magsala kay grabe ang I think yesterday nag-visit ko kay Mayor Greg no office, yes, so. Kitaon gid ang pag-ubra no as late as 6 p.m., 7 p.m. mega ubra pada sa Bacolod City Government Center. Mm-hmm. So it means nga gina rush up gid lang kubra no kay they have a deadline nga ginhatag halin man mismo sa ilang nga deadline ginhatag October 6 this Sunday no. Mm-hmm. We will wait until nga pagkabot sang Sunday, okay. Para at least makita gin naton.
0: Okay, so okay man. Pero do you think Councilor may do kadako pagid bala sang lalauton nga kinanglan matapos? But amo na eh no. Isalig na lang gid sa tiyas sa magamo ni Councilor para matapos na ni. Sir, magamit na balao, yes, before the highlights.
2: In the first place, ang Tieza was the implementing agency.
0: Yes, sir.
2: With regards to the project, tikita dere sa local. Actually, we're very happy man kita tani, no? Sana patunan ining 80 million peso project.
0: Yes, sir.
2: Piyara diyon sa aton nga Bacolod City Government Center nga different amount nga project, no? Happy kita tani, no? But with regards to their implementation, kaga with regards to the approval sa mga tanang nga design, engineering design. Yeah. It all boils down sa Tieza, no? But there is atong city. Yes, we will just wait for the, okay, update man kung ano ang mahambal sang Tieza with regards to the letter of Mayor Greg. I think yesterday naghatag, yes, naman sang statement si Congressman Albie with regards to his visit sa Bacolod City Plaza.
0: Gani, no? Correct na, Councilor. Pero galing, Councilor, ari, no? Based on the, ano, no? Kay, sa mga events balang gin-prepare for the schedule of events bala? Do ano kita Councilor, do ay kita katalapangod kung ang plaza may ano no except lang sa street sa palibot sa plaza ay kita ang situation da plaza sa plaza, Councilor, ano ni man do ka as for the meantime tiula tontang ang resulta ni by Sunday, so kung ano gid man ni Councilor probably next week maano tani ma-expect na nga magamit si Plaza doon mo na siya or si NGC.
2: Yes, I think kung hindi ko magsala si Sir Rodney Escalon, our festival director, has instructed the personnel sa Plaza na hindi lang pagpandaron ang fountain area, no? Kay siyempre first of all ang obra nila sa Tiazan, ang contractor sa Tiazan is Gadanao, no? So para maiwasan ang mga aksidente, kaga ma-utilize ang area, hindi lang anay pagpa-andaron.
0: Yes, sir.
2: Second, I think we have lined up events dira sa Bacolod City Plaza sa tunga gid sa checkered nga salog.
0: Yes, sir.
2: In which center ginasang plaza. Mm-hmm. So hopefully by next week ma-utilize na ni siya. And even kung di ko magsalat, today ganito or tomorrow, no, kay Saturday do may yes. event na nga naka-line up. So definitely usaron gini siya ang center sa Bacolod City Plaza up until the last day sang Mascara Festival, kasi ang awarding sang street dance and arena competition will also be sa Bacolod City Plaza.
0: Okay, sige, no. Pero kasi Lord, yung tao basi bala kay bangod ng situation sang plaza mo ni. Ang concern dira is ang mga kiosk renters, no? But amo na hindi pa man gid masiling kun maapektuhan gid man sila kay amo na, no, ginalaot man nga mahumana ni si Plaza Councilor. Pero sir, nang si NGC based lang sa mga pagtalapangon dira Councilor, do kadako pagit sang olobraho, no? Kay ano na ang mga features pagin ibutang Councilor, do may fountain lang malanadang ano, no?
2: Yes, I think the major renovation ang ginhimo nila is the fountain.
0: The fountain. No?
2: Amo to do medyo gin nadugayan kay they have to dig the old fountain. Guwing guba gito, ginkot-kot. Kag nagkot-kot, pagin sila isa for the water tank, pasudlan sa tubig. Kag amo na siya ang machine nga mag-ausar, nga usaron for the fountain. Okay. So on my end, matyag ko do lapit na lang ah, kay tiga finishing naman lang to sang salog ang aton nga mga contractor.
0: Okay, amo lang gina, no. Gani man, sige. Pero Councilor, may ano ka na lang sir, basi may palabot ka blaster nga mensahe for the public kay ti syempre hindi tagid malikawan bala kun ang reaction sa publiko sa online reaction nila bala Councilor kay bangod nga muna, no, way pa natapos almost more than a year na, tuwa nakatuig nagapabiling gyapon nga unfinished ang project dara sang NGC kag sa plaza sir.
2: Yes, as we all know, nakita naman naton, I think every Bacolod noon has seen kung ano ang natabo, no, sa recently sa ato ng Bacolod City Plaza.
0: Yeah.
2: And I myself, as the committee chair and the committee on tourism, do medyo na disappointment kita. But
0: okay.
2: Of course, no, on the brighter side, we also have to appreciate ang ginhimo sa Tiesa na nagkatag di sila sa project. But of course, ang sa Labton will be on their end man kiti why pa man accept sang City of Bacolod ang completion sang project. So we will wait for the update malin sa Tiesa.
0: Okay, sige. Councilor, before kita mag-answer, ano mo na lang sir, panawagan mo basi sa mga mascara goers dira, no, para magatayo yun lang gini ang excitement sang 2026 mascara, sir.
2: Yes, Ate, as the committee chair on the committee on tourism, with regards to what has happened during the past few days, no, sa online and not only sa online, but syempre sa day-to-day naton nga kabuhi,
0: yes,
2: I would like to invite each and every one of you for the upcoming Mascara Festival, no, ang aton nga highlights will be on the October 16th to 18th dara sa Bacolod Lacson Tourism Strip.
0: Oh.
2: And of course from now up until the said dates, may ara naman kita lain-lain nga program. Ang ako ng advice is to follow and like the page of our Mascara Festival 2026, the official page, para ma-update man kita,
0: yes, sir,
2: sa happenings kag sa mga programs nga pagahiwaton sa city together with the Gugma Foundation.
0: Sige. Councilor, with this, sir, thank you very much for your reaction, no, kag sa mga tiyempo diri sa amon. Salamat gid, Councilor. Good morning.
2: Kito katro pang Andrew kag may nagaman
0: sir. God bless you, sir. Thank you gid. Mga katropato na batian si Councilor Jason Villarosa, which is ti amo to ga siling sa aton by Sunday i pour down na kuno sang Tiesa ang ilaning nga mahimo o brahon to para makatropa matigayon nga matapos na no kay ti kadugay. Duha na katuig makatropa nga ginano sa tawo nga pa gan pa ugat ang tawo no, kadugay man iman. Ni next week wala tunta ko matigayon gid ini, so we are expecting nga mas maayong resulta no sa sining maabot nga Domingo kay ti tiraho na to sa Tiesa mo. Siling sa ato ni Councilor Jason based sa iyaman nga information nga na i-provide sa ato mga katropa para matapos na ang plaza kag mismo ang sa NGC. Okay, tika lang, ayun man alam tao mga katropa, may mga international artists kita nga magadto di. Tapos mga katropa, amo pa na ang ano no, ang makita, dribla nila mga katropa. Pagsampot nila, ay nanon, naning syudad sa Bacolod man. Do ka why gid na si Kaso daw? Sentro. Do ay pagid gapon da galaw-galaw ha. Di ka lala, ay man ang makatropa sa iban nga mga bisita, no? Nga amo na bala. Pagkadto dre ayo. Do mas may na lang nga kuno why mga why na lang ako na tanigin tandog mo. Ito yung may ordinance ako na sa una na, na dumduman ko. Si, hindi ko magsala, si Councilor Anne Marie Palermo, doon may ordinance na nang napasar nga. Ang Bacolod Public Plaza is one of the historical sites there is Bacolod. Which is any mga katropa. Nga hindi na kuno pwede matandog ang Bacolod Public Plaza kay ti historical site na no diri sa siyudad sa Bacolod kun ano na nga mga construction amo na dapat tani mga katropa ang bantayan kay ti hindi na dapat matandog may ordinance kay amo na ang pamangkot sa history regarding sa mga historical sites diri sa Bacolod. May mga ancestral house kaning ati amo lang na may pintahan. O kung panday ko lang dabing kuba, no, ang fasad, hindi maliwat. Magkapabili ng Yapon nga as is. Kung ano ang itsura sa una, tub-tub sa karon, amo lang Yapon. Pintahan lang eh, para doon hindi lang bala maglantaw mo doon kadaan-daan na gitsang itsura. Amo na mga tropa, no? So, alas 11:18 na mag-pause kina for a while. So, punanta ni Karon ng pagiging mga topics and discussions, pagbalik sa sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM.
5: Yes, to help.
6: The Secrets of Health.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunay nga panimalay.
3: The Secrets of Health.
7: Daw amo ni nga klasika ginabatsyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution.
8: Kinahanglan gid ang tayuyon. Mm-hmm. Nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
7: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatsyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
8: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
3: Santhon Plus Gold.
8: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
3: The Secrets of Health.
8: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
7: Short-tempered ikaw.
8: Yes, so.
3: Santhon Plus Gold.
8: Ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
3: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh
0: mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga aton lawas sa nakulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: beauty conscious gid ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nga gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM News Central.
2: XFM Time, alas 11:29 na. Nagabalik na ito ko pala tuntunan mga katropa ang Sentro. Panay nyo tingin nga kaupon si katropang Franz Andrew Burgos, kag siningiti yun. Tingnan na ito makapakigangot kay si Rudy Kiridral. No, kay ti mga katropa, ang komento sa piyaka grupo, no, which is ti ginapangabayin lang siya, at taniway ka na lang upon sa koalisyon kung namulang man ang imo nga desisyon. Magatras kay kami maabante. Pero mga katropa, we cannot question Mr. Rudy Kiridral kung ano gining iya yung tinutulong siya. No? Okay naman, nagtaas naman ang plite. Kumporme naman ang tanan. No? Tanan nga mga drivers, kumporme na. Tingin ba gani, gasululubran ng panukots pa sa iro eh. So ito mga katropa, tingin ko si Rudy Kiridral sa nga chairman sa Bacolod City Manila. Anong sabat yan eh, no? Kaya nagligay pa kita ng adlaw nga nagatingwa ni siyang makapakigangot para mabalantan yung mga tropa kung ano gini ang panindugan sa ilang grupo sa karon mga katropa. Respect linya with Sir Rudy Kiridral. Sir Rudy, may aga. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo sa busi katropang Andrew, Sir Rudy.
3: Good morning, katropang Andrew.
2: Kaya yes, sir.
3: Sa XFM Bacolod, good morning.
2: Sir Rudy, thank you very much sa mga tiyempo. Sir, are, do na butang naman sa kontrobersyang pangalan mo kay ti amoning natabo. Nagligad nga transport strike, pero Sir Rudy, there are sa piyaka grupo nagambal sa imo nga kuntani, why ka na lang nagupod sa koalisyon? Kay ikaw yung nagatras, sila kuno yung nagpadayon sa ilani nga kausa sa untat biyahe. Pero Sir Rudy, ano naman siling tani, sir?
3: Dato pang Andro, mas mayo din no, kung nagpasalamat din pa yung tagahan niya. Iga yun, para makasabat ng kita.
2: Oh, sir.
3: Sa sininga mga isyo.
2: Yes, sir.
3: So, una din sa daan, mga katropang Andro, kung tapo na dumduman, Birnes na adlaw na nagpa-press conference kami. Ito ang tinig ko. Piston, bayan, kagawang sila sa mga commuter group naton. Ang ating naging kitahan dito, na Lunes, kay programa ina isang Manila Nationwide, mainugdanay kami sa isa ka untat biyahe rally protest. No, ang tatlo ka grupo. Ang ikaduwa, ang Martes sa adlaw iya ato programa sa Piston Nationwide. Dapat kami mismo nga bisan Manila magaupod man kami. Pero paano abi? Kay nga pagka sa Sabado pa lang adlaw, nabalaan ko sa ilaman nga mga upod na ginmitingan nila nga hindi na sila mag-upod ya sa hamon nga grupo sa Lunes nga adlaw. TDM na nga ton nga ging pag-upod dito. Eh, siyempre, intimida, gin-evaluate ko sa gusto, nag-deklarar ako nga ti mag-amon na malang ni, panindugan lang kami sa hamon. Mobra kami sa hamon programa na hindi na kami nga mag-upod sa ila. Kahit hindi mas lang mag-upod yan sa hamon sa Lunes nga adlaw eh. Si Ara sang Lunes nga adlaw nakita pagid ang ebidensya nga tuod legit ang ginhambal ang ilang mga membro sa akon nga hindi sila nga mag-upod. Ang ginplanuan nila nga hindi sila mag-upod sa programa namon sa Lunes nga adlaw. Sa Martes sila yang adlaw.
2: Yes sir.
3: Si anong isbukaro nila? Mauntap yahe kami sa Lunes pagka Martes untap yahe pa kami. Kaya para iupod sa ila supportar nga bisan ila na ito yung piston nga, no? Di nga kung doon nga gani, nga, sige, basta updan nyo kami sa Lunes, updan lang kamo namon sa Martes. Kaya para fair kita. Di, ang gusto nila matabo, sa Lunes kami mauntak niya eh, sila magyahe. Pagka Martes, madululungan kami untak niya eh. Paano kami ng ating membro sila? No? Si amo na ya ang tuod-tuod nga senaryo. Nagbalaan man na nila. Nang may nabatian pa ko nga daw ginbakal kita. Paano kita ginbakal kay Tungan makamit meeting kay Mayor Greg sa Paya?
2: Oo.
3: Kasi sila man to gani ang saging kastriya dito. Sa muna ba natin sa ang propaganda? Daw maayo lang pirmi sa makahambal sila so sila na niya ang may insakto na panawagan. Pero ginaklaro ta sa subong niya sa Bacolod, Bacolod Manila lang niya ang kapanindugan niya hindi magpa-consolidate, hindi mag-ubra ang kooperatiba, hindi mag-ubra korporasyon. Kaya kita namon kung ano ang ginpanindugan namon tanan alin sang una hasta subong amo lang yung yapon ang panindugan sa Bacolod Manila. So karon sino ang traidor sa aton kausa? Magkano niya sa mga divers? Nga ang bakod Manila, wala nagpa-consolidate, wala nag-attempt na mag-consolidate, wala nag-attempt mag-bra kooperatiba, wala nag-attempt na mag-bra sang korporasyon katropangan do.
2: Okay. Sige no. Pero, Sir Rudy, wealthy ang ining na koalisyon, which is the ang Negros Transport ang inyong koalisyon eh. So, tiyan ni Sir Rudy man, mga tayo yun, panayangiti bangod nga ang sapiak ng grupo do nag amonibing ilay ang paglantaw. Pero sir, ano na say mo? Pisar nga doon, hindi na may pagkinsindihan eh. Magat padayo lang gapo ng kausa? Sir?
3: Ang sa amon niya katropang Androya, kapanindugan kami sa kausa nga ginhalinan, halin sang una, na hindi magpa-consolidate, kag hindi namon pagsungka ang amon niya mga prangkisa, ang amon niya salakyan, kag hindi kami niya magporma sang kooperatiba, subong sa panawagan sang aton niya transport ang NTFRB, na dapat mag-ubra sa kooperatiba. Nga, mag-ubra pa kami sa kooperatiba kay kita namon, puro naman yung nag-halos na kalabang-clap kami. Ang tanan nga nag-form cooperative corporation, di katropang Andro, wala na kami mapublima na may wala na ang koalisyon nga gintukod, no? Kaya nabalaan man natin, hindi kami parehas sa usaya subong. Kaya ang usaya sa bakod ni Manibela, nagpadayon sa mga pigado nga driver sa operators, individual operators, na dipinsahan, kag hindi magpa-consolidate. Ang iba niya, palaan man ato, nagpirma kooperatiba, nag-attempt magpa-consolidate, nagpasa sa bagong mga rutas, pero kami niya nagpadayon. So, amon niya, nag-expect niya natin nga mapadayon ini nga grupo sa amon niya nga kausa. Pero wala na kita na yan nag-haom na mag-inugdanay pa kami sa pinaka mga grupo dire. Mapadayon lang kami sa pagpanindugan dire kay Propangando.
2: Okay. Pero ate Sir Rudy, sa tiyo niya kung may transport strike ya, kamuya ma, untat piyay, sila yung mabiyahe. Diba mo na?
3: At ang guhaya sina nakadipinding. Pero kung once yan mag-untat biyahe, ako yan madeklarar mga mag-untat biyahe ang bakod Manibila. Siguraduhon kaya mahawan di kang dalan. No? Kaya kausa niya sa mga tigado, ng mga operators, kaya hindi gusto mawadaan sa kalangabuyan o kung livelihood, no? Kaya nga ito ng mga tigado, ng mga stakeholders o kung ng mga pamilya ka mga operators.
2: Yes, sir.
3: So, panindugan niya namon ang masubra sa 547 units nga taga-Bakulod nga amo ang nag-depender kag nag-pangayo bulog sa aton. Panindugan kami. Kaya sa siyudad sa Bakulod, nag-apati kita nga mapadayon ang traditional jeepney sa siyudad sa Bakulod kag ang ginapangayo natin sa gobyerno nga i-rehab lang. Para amon gapon ang amon talakyan hindi taliya sa kooperatiba sa korporasyon. No? Kinaklaro tingnan only bakod Manibila ang nabilin sa Bakulod ng panindugan nga hindi madula ang palangabuyan sa pigado nga driver ka operators katupangan do.
2: Okay. So, Sir Rudy, ano ni? Siling naman sang iban, di na kamo kauntat biyay kinapabura na makamuna pasaka naman plite. Pero Sir Rudy, ano ni man kung magsaka naman liwat ang presyo sa oil products sa batason pagid ng mga semana, ano nang sabahin niyo sir, another strike ka mo or padayon sa biyahe ka may sakaplite na
3: ati katropang Andro no sa subong gilagitlarar na to ng grupo sa bakod niya na Manibela dire sa siyudad sa Bacolod sa bilog ng Negros wala ang pagpasaka sa plite sundon lang ang daan ng taripa para mabuligan kag mahatagan taman sa dutay nga kuya konsuelo ang aton nga mga commuters but kung magpadayon kag wala kita sang ayuda nga makuha wala kita sang hindi kita masubsidize sang aton nga gobyerno sa mga discount si kag magsaka ang pitihan ang aton dili nga presyo sa petrolyo si maobligar na kami nga mag-implementar sa pagpasaka sa plite no kay ti hindi man pwede nga ang aton nga mga driver and operators amo ang magasuffer ang sini nga problema sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. So, ang ginapangayo natin tubong, human consideration, between sa aton nga driver and operators, kag ang aton nga commuters, na kung mayara sa pag-18 pesos nga rupa nga plitian, bisan maghatag na lang 15, dipindi sa pag-insindianay. Human consideration lang gid ang aton nga ginapangayo sa aton nga mga driver and commuters naton sa Trupangan do.
2: Okay. Sige no. Pero Sir Roditi, anong sabay niyo pangabay niyo sa LGU?
3: Kasi sa aton nga LGU, limited man ang mahapag sa aton nga LGU. Kaya pangayo lang naton nga ato ang mga nahangyo naton sa LTSRB National na marinyo ang tanan ng mga unconsolidated business 22 to 2019. Isa lang ato sa aton nga demand bigag kung mayara na lang sa financial assistance nga kung pwede mapalocate ang aton nga local government para matagaan man kang isang paano lang ang aton nga driver and operators kag dapat yun lang taon sa aton nga gobyerno i-monitor ang tanan nga mga presyo sa aton nga petrolyo gasoline stations nga kung tani sigurado nga insakto ang pagpasaka at pagpanubo sa mga presyo sa ilang mga gasoline stations kag isa naton kadimandiri no nga dapat kung pwede mapalabot dito sa nasyonal nga ang aton nga mga oil companies maghahapag direkta sang discount sa aton nga mga public utility vehicle hindi lang sa mga TUJs kundi sa aton nga aton man buses at sa aton man nga mga taxis mga tricycle tanan nga public utility vehicle nga para sa transport sector katupangan nyo.
2: Okay, sige. Pero te, ano nang expecta ni sa inyo, sir? May kanya-kanya? Nakamuna eh? Magamuna eh?
3: Ay, bersin sa muna maginayang gakalatabo, no? Na daw, galing, kasi isang sininga pag-untat biyahe, daw kita ang gindiin. Pero at least, nagpasalamat ko sa mga preto inyo sa FM na gintagaan ni Gayon. Nga maka-explicar, mapahintindi kung ano man ang side namon kay Trupangan do.
2: Oo. Panawag kami si Muli Gad, why ka man be di ka man makontak?
3: Amin yo bisay si Jero kasi damo ang aton.
2: Damo na nga subong ka lang namo na taugan.
3: Oo, pwede ka kay Trupangan do.
2: Kiting ko ka man namo nga mataugan, galing dito ka sako, giguro sa imo wealthy at least ha. Nagatag ka man sa imong ation. Sir Rodino, salamat gid si Muli nga champo. Good morning, sir.
3: Madamo kini salamat sa Trupangan do kasi para ni Trupangan sa ni September Bacolod madamo nga salamat sa inyong alka sa kanan.
2: Yes sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba tayo si Rudy Gridral? Sang

0: pada. Oh, okay. Basta kung ma-download mo lang yung agaw ah. O kung mapabati. Ta, the first portion lang man sa video, mga katropa, no? Sangga pag-implementar na nila. Pagpatigay nila sa transport strike, nagligad lang gin. Sa mga inadlaw, no? I think that was Tuesday, no? Martes, inadlaw. Diba? At ito nagapuhag to ang bilog nga Bacolod and also the universities and colleges. Oh, wait, wait, no, wait, wait, wait, slakyan! Uy, biyahi! Mano kami, malupal, hindi man ta si Superman. Kailangan mga makarwahe ta. Sana, oh, papatita ta, ang bali mamlilian si Brano, ha? Kay white din na air mo, no? Para both sides mabalian ta, mga katropa. Ah, okay, sige. Oh, e, buto nga, para dasig. Sige, kung may chimpo, patakaroon pa sudlong tapos nakatropang Wendell Balinario sa mga balita man sa syudad. Pero mga katropa, sa padayon, tani nga topic ko, diskasyon tani, nga ang amunan din kulang sa aton eh, no? Kahit kanya-kanya, may mga prinsipyo mo. Ang kooperasyon and also the coordination. Di, may ang isaya ka, ang sa piyak niya nga bahay niya, gusto niya, amuna mo. Hindi kuya sa amuni. Di, sila ito sa isaya, gusto ko amo ni pero hindi man ko na gusto sang imo nga ginagusto. Ano gibala? Pero oh, binuksinganay, knockout ang resulta. O sige, pabati, tabi mo nga bali ma'am Lilian si Brano nga gipasabat si Sir Rudy Gadidran.
1: Po ang naguntap niya. Kaya ang iba, kuhay na gano'n nagbukot, nagdayo.
0: Katropa, nabatihan natin si Ma'am Lilian Simbrano, no? Kay do ginkaakig ni nila ang gin-decide ni ano ni Sir Rudy Catedral decision, no? Gin-decide si Rudy nga ti atras, di kay magupod. Ti sang Biyernes to nga meeting kuno nila, ila to nga do press conference pagda sinapol. Upod ang ilang mga grupo nga their coalition nag-isang ilang nga grupo. Eh gusto nila mga katropa mag-transport strike bangod sa mataas nga presyo sang gatong. Pero, ari mga katropa, ang isa gali ay nag-atras. Temo to do na disappoint sila nga dapat tani bilog ka persa, bugos ka persa, mag-upod sa untat biyahe sang tinalikdan nga Martes. Tatlo na kong tani kadlaw mo kuno mga katropa. Tatlo na kong tani kadlaw. Alas 11:46 na ako ni mga balita ni Katropang Wendell Balinario. Update lang, basi maskara update mga katropa. Aris piya ka linya. Katropang Wendell, please come in.
2: Katropang fans, subing lang yun niya aga Katropang fans no, na interview sa katapos ng media. Si Mayor Greg Dasataya, may angot sa Katropang fans. At ikaw na matabo na ini sa transit sa karoon na. Bacolod City Public Plaza kag tingi ang CGC Fountain katapang nagsabago gani ang subong sa tao ang isangid sa ginatumod dito ang Bacolod City Public Plaza kahit yung iconic yung katapang fans kag kumbaga madamo sa memories di dyan no ang natabo dira sa Bacolod Public Plaza at ilokal ay tulukong sa sakit ba siya din kung nangin ambos na yung sura niya katapang fans. So, sa mga kaya Mayor Greg Dasataya, Katropang Fans, nga ini ang

0: nya Bacolod City Public Plaza, Padayunon ini, KIO, Restore, San Chiesa, Katropanga, France, pagkatapos sa Mascara Festival 2026. Kaya, sino kayo na drag, subong ginaubra na tira, ginapapintahan, butangan sa Hilamon, para na kati, biskan ko paano, namin tulukon, bala sa ining, tigaw sa kapistahan, kasi damudaan sa mga aktividad ang draubra ko na kung hiwaton sa Bacolod City Public Plaza, Katropang France, ang ano gani, awarding ceremony daan sa arena and street dance competition sa Mascara Festival 2026 dra daan hiwaton. Plus dati ang pila pa ka mga major events sa dra man hiwaton daan sa Bacolod Public Plaza. Ti rason nga tingin na ano, binapanabi so far ang inaiya na venue. So, isa pag yung Katropang France nga ti suno kami Greg sa taya nga sa Domingo, Goro, ano, pambaliya, si Luyag niya makita, ginabalan niya ang Chiesa nga gusto niya makita ang ginamin sa Chiesa nga ano ba na, no? Light show dra sa may Bacolod Public Plaza. Kaya ti una na dra yung kaya kasi may floor fountain, yun ang mga nagasiga nga mga white balls. Kaya ti niyara, pag nagay isang light show, amun na naging pangutang, pati nila ang mga suga na dira katropang France, amun na ating pinpang-install yung underground na mo, ang pag-install. So amun na ang luyan, pag ibalang tao, yung Greg, kung ano na dabala maging sura sa light show dira sa may Bacolod Public Plaza. Kaya ti at karon, wala na kitaan gid, no? Sa pag-inspection man sa city. Yung paano man, yung pahayag man sa alkalde, nga ti, madamo, gahambal man niya, subong lang nag-inspeksyon ng city sa mga suga, dira, sa mga fountain, dira, kung sa tiin niya masugod ng mascara, ti naging pahayag naman sa alkalde, nga ti, isang time nga gaubra pa dira ang taga-Tiedra, hindi man nila madali-dali request na pandaron dira din para lang tao nila, kahit ti, supposedly, dapat na makita ini sa turnover na, you know, sa nasambit nga proyekto. Sa bahay naman, sa BCGC, kaya sa sakaroon na padayon na ito ang pag-ubra kag ginalauman nga sa maabot man nga Domingo, i-board down na ni ang mga gintang butang na dira bala na doon para sa palibot sa fountain. Agod nga makitaan man kung ano naman niya ang itsura sa fountain. Dira, pero sunok ang mayroong Greg nga kung hindi malang matapos sa Domingo, hindi lang doon ay pag-i-dali-dali o na fountain na ay basi magkala ano pag-ibala na mapadali at pag-ibala pa obra kag hindi pag-ibangin manami ang resulta. So, di, pero ginalantaw, gini ang light show nga ginalangin sa Chiesa sa plaza nga gininstall na ula labot sa so, mga tiga-tiga na bala kasi may light show pag ito nabutang na mo sa may project board ano sa Chiesa sa may light show. Kaya muna luyag ng tao ni Mayor Greg sa plaza kaglantawon man ang sabahin sang fountain kasi mas mahal-mahal pag ito gani katropang France mo adaan ang sa may Bacolod City Government Center dira tubang na fountain 220 million daan na halos ang allocated budget dira hindi na lang tao nga mangin maayo man at the same time ginsulit-sulit ni Mayor Greg sa taya nga hindi iniyaya katropang France pagbatunon no sa Piazza ining Bacolod City Public Plaza amo nang pasalig niya sa publiko no pasalig niya sa publiko ati hindi siya magsugot nga amon lang na sang Piazza ang plaza hindi siya magsugot nga hindi nila pag-i-restore dira pag kayuho ng ilang obra kay kung kumaga sakton din niya ang Piazza nga iubrahon kung anong nakabutang sa proyekto under ya sa ina nga project no, sa ining proyekto nga ti duha sa BCGC kan sa plaza pero tigin ano man no, ni
1: okay. Sige, mga katropa, no? Tulis katropang Wendell. Okay, balikan si katropang Wendell. Katropang Wendell, padayon na.
0: Yes, katropang France, no? So, si Amor na nagpahayag, yan ni Mayor Greg, daan, wala sila sa control, katropang France, sa iling, ano ba lang? Construction company na Amigo nga muna siya ang nagdaog sa bidding sa Piazza yan nga nagubra dira wala sila sa control kasi ang partnership abiya ang contract dira kontratahan na iya para sa Piazza kaya between sa ining construction na company nga niya muna Amigo katropang fans kasi wala doon siya may mahimo pero ang Piazza yan sunod sa iya ang pressure on sa syudad nga si Tarunga, ano lang niya ah, nadukaw muna daw ang parents naton, antes siyang i-batuna ni Mergar, kaya hasta hindi yan ma-satisfied ang syudad sa redevelopment nila, hindi yan pag-batunan sa nga city. Kaya mo grassroots ulit ni Mayor Greg na amunang iya panindugan. No, pero te, amali yan, ang tawon niya pa ang iba pa nga teacher sa duha ka proyekto nga sa syudad antes yang ini ang gilayon niya may turnover kag Makay o Katripang France. Pero for the meantime, sa bulan sining October Katripang France, te, mangin na ano na Japan, ito ba, amulo na sa Giyapon, i-maintain na sa Giyapon ang amulo ang sitwasyon dira sa plaza, at ipanamiyon lang niya ang mga bakin dira nga wala sa mga gintang insulan sa mga ano dira, suga, sa mga fountain, at sa mga lighting nila dira. Amulo na niya ang kayuhon sa city, limpiyuhan, napintahan, tanuman dira, di sa mga tanong dira bulak, kilamon, para ang ating magdami tulukon, pero ang deras dira, i-maintain na nga kay ipakayo na sa tiyaga pagkatapos ang kapistahan. Pero pangatang, kaya sa drama sa mga utensi no kay niyong grega sa kaya may angot po yung pakayag mo sa yung pag-pressure na sa tiyaga sa ining nasabit mo proyekto.
1: Okay, sige, Katropang Wendel. Sige na lang. Oh, eh, thank you, Ged. Oh, sige lang. Kado lang, alanggit ko. Thank you, Ged, ah.
0: Yes, Katropang Franz, natin mo na ang ato niyang, ano mga katropan, no, parita, pinigay sa Bacolod City Government Center. Kapatayang tatagida, hindi yung light show niya ako, manami, kid man, o kung, do hindi man di akon santo sa naging nabalor sa nang allocated budget niya, 80 million pesos okay. Sa plaza.
1: Sige.
0: Kagati mga katropa, ang ato siya po sa karoon, ang mainit-init naman na maginom kitayan sa Santon Vitamin C, agod nga protektado ang ating nilawas batok sa Balatian. Para sa mga ugdang ni Pilipinas, hindi si Katropang Wendel Balinario, X.
1: Madam mga salamat sa Katropang Wendel Balinario, mga katropa. Balintagi ka sa syudad sa Bacol. Yan mo itong update na to, no, sa Bacol City Government. Update sa maskara. No? Ante. Huwag ka bantay mo. Alas 11:54 na mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Mabakali ni sa Yes to Health Wellness Center. Ginapto Andres Dalalizara sa Barangay 39, syudad sa Bacolod. Kahit sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. For the greetings, good morning sa mga katropa na tondira. No? Good morning kay Josie Martisano, kay Rena Diestro, kay Melanie Martisano, kay Budmuna Costa Jelwin, Melka Makalalag, Lintalde, kay Shirley Arivalo. Ginatamyo ako galing mga katropa natin nga happy birthday! Happy birthday!
2: Happy birthday! Happy birthday to you!
1: Kay Chris, Chris Librando. Beverly Apple Remo, happy birthday, ma'am!
2: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Kahit sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, October 2, happy birthday, mga katropa. Sige! Magkabulos ng XFM Network News, sa liwa, tinis karapang France Andrew Burgos, nagkapastabad gaming auto, and God bless us all, mga katropa.
3: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: XFM.
5: FM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
4: sakit ng katawan,
5: mag Sanfon Plus
9: Herbal Oil. Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil,
5: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
14: Sa mga buki ka,
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia, di pwede pagigo

0: kaganda ka pa.
1: X FM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: ng headlines, katropa atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Ating Senador Antonio Trillanes IV isiniwalat ang umano'y 96 million pesos withdrawal at 1 million monthly bills na iniugnay sa Pamilya Duterte.
1: Headlines. Alkalde ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman sa kasong graft at conflict of interest.
0: Headlines. Office of the Solicitor General handang ipagtanggol sa Korte Suprema ang pagpapaliban sa BSKE.
1: Headlines. Dating DFP Director Jesus Fernandez nag-plea ng not guilty sa 4 million pesos bribery case.
0: Headlines. Manila Water tiniyak na may sapat na supply ng tubig, mga katropa, sa kabila po ng paparating na El Nino.
1: Headlines. Presyo ng diesel bumaba sa 3-day trading sa world market. Presyo ng gasolina at kerosene tumaas.
0: Headlines. ICC nagsumite ng amended e-court protocol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Headlines. Sa balisang Regional Defense Secretary Sonny Angara ng una sa massive faking ng mga bagong promote na guro sa Davao Region.
0: Headlines. Balita International, U.S. President Donald Trump nagbanta na matinding counter-attack sa Iran sa oras na mapatunayang sila ang nasa likod ng Fly Dubai incident.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, always yours, never mine, nanguna sa takilya.
0: At sa sports katropa, si Jesus Gabriel Yape, bronze medalist sa Taekwondo Pumse sa Asian Games.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Parang halian na po ng Biyernes, mga katropa. October 2, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumas sa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyo, mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePax.
2: XFM News Nationwide.
0: Buena mano sa mga balita ngayon. Trillanes isiniwalat ang umano'y 96 million pesos na withdrawal at 1 million pesos na monthly bills na iniugnay sa Pamilya Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: At ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y malalaking financial transactions na iniuugnay sa Pamilya Duterte. Ayon kay Trillanes, umabot umano sa 96 million pesos ang pinakamalaking withdrawal sa isang araw mula sa joint bank account ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang 80 million pesos dito ang umano'y inilaan ng isang bagsakan para sa investment insurance ng magkakapatid na Duterte noong April 2014. Sinabi naman ni Trillanes na 21 taong gulang lamang si Baste Duterte nang ipakita umano sa mga record na umaabot sa mahigit 1,000,000 piso kada buwan ng kanyang bill payments. Sa press conference ngayong October 2, sinabi ng dating senador na dati nang kinilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon niya ng mga account sa Bank of the Philippine Islands o BPI. Ayon pa sa dating senador, nakatanggap umano ang Office of the Ombudsman ng Bank Transaction Records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Gayunman, hindi kinumpirma ng AMLAC noong 2017 na ito ang pinagmulan ng mga dokumentong isinumite ni Trillanes sa Ombudsman. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni UST Political Analyst Professor Froilan Kalilung na bagamat maaaring maging nakakabagot ang pagtalakay sa napakaraming dokumento sa mga ipinapakitang financial record sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahalaga itong masuri ng senator judges at ng publiko dahil nagsisilbi itong meat at substantial topics sa Article 2. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilung na maaaring gawing mas madaling maintindihan ng publiko ang mga dokumento sa pamamagitan ng mas summative at consolidated presentation ng hindi inaalis ang mahalagang detalye at issue. Maayos naman niya ang ginagawa ng defense sa ngayon, ngunit may nakikita siyang problema sa prosecution, partikular sa kalidad ng ilang testigo at paraan ng pagtatanong.
3: Oh, you need to understand that in an impeachment prior to this, the burden of proof, of course, will necessarily fall within the prosecution. And the defense will just simply lay down their tactical defense, no, so that they could ward off any advance that would be made by the prosecution. But, you know, we're already in day 32, and so far I'm not seeing any substantial headway, especially on the part of the prosecution at the moment.
1: Samantala, ng tanongin tungkol sa pagbabago ng voting threshold, sinabi ni Kalilong na hindi siya gumagawa ng prediction sa magiging boto ng mga senator judge. Ngunit, binigyan din niyang mahalagang nakabatay ang kanilang magiging desisyon sa ebidensya at sa mga pamantayang itinakda ng batas at konstitusyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita, tinanggi mga katropa ni Daling Davao City Chief Information Officer Jeffrey Tupas ang aligasyon ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso o Gracioso Jr. na tumanggap siya ng mga maleta ng pera para kay Presidential o Vice President Sara Duterte. Sa pidabit po ni na sinabmit sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Tupas na naniniwala siyang siya ang tinutukoy ni Gracioso na Jepoy. Ngunit marin po niyang tinanggi ang mga paratang. Ayon kay Tupas, hindi siya maaaring nasa mga lugar at petsang binanggit ni Gracioso dahil nasa South Korea siya noong Abril ng taong 2019 at nasa Japan naman siya noong September ng parehong taon. Itinanggi rin niya ang umano'y pagtanggap ng tatlong maleta noong 2020 dahil maigpit ang lockdown sa Davao. Samantala, sinabi na abogado ni Tupas na si Attorney Cesar Europa na hindi makadadalo ang kanyang kliyente sa NBI Sabina dahil daw sa maikling abiso. Pero nagsumite naman ang kampo nila ng affidavit. Sa ngayon, mga katropa, patuloy pong sinusuri ng NBI ang mga aligasyon ni Gracioso.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, susuriin ng Department of Justice ang kredibilidad at motibo ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng kanyang aligasyong naghatid siya ng mga baleta ng pera sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ng DOJ ang kabuuan ng mga pangyayari kabilang ang mga impormasyong maaaring mapatunayan at ang motibo ni Gracioso bago gumawa ng anumang hakbang sa kanyang affidavit. Sa kanyang sinumpang salaysay, sinabi ni Gracioso na naghatid siya ng pera kina Vice President Sara Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Speaker Lord Alan Velasco.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hinatula ng Sandigan Bayan si dating DSWD Director 4 Honorita Bayudan. Matapos mapatunayan, nagkaroon ng irregularidad sa pagpapalabas ng 5 milyong pisong PIDAP noong 2007. Ayon sa korte, dapat 1.5 milyon pesos lamang ang unang ilabas para sa livelihood at skills training project. Habang nakadepende naman sa report at inspection ng release ng natitirang 3.5 milyon pesos. Gayunpaman, buong 5 milyong piso ang nailabas noong Marso ng taong 2007. Sa ilalim po ng kasundo ang ginawa ng DSWD at ng Unlad Pinoy Organization Incorporated. Ang pondo ay bahagi ng PIDAF na nakaugnay kay dating Pasay Representative Consuelo D. at nakalaan para sa isang proyekto para sa mga mahihirap. Sa naging ruling, sinabi ng Sandigan Bayan na ang paraan ng pagpapalabas ng pondo ay nagpakita na hindi makatarong ang pabor at nagresulta sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Dahil dito, nasentensyahan si Bayudan ng kabuuang 20 hanggang 28 taon matapos siyang mapatunayang guilty sa graft at malversation.
2: XFM News Nationwide.
1: Inireklamo sa Office of the Ombudsman si Magalang Pampanga Mayor Maria Lourdes Malu Paras Lacson at ilang lokal na opisyal dahil sa aligasyon ng graft, conflict of interest at iba pang administrative violations. Inihain ng United Filipinos Against Crime and Corruption o UPAC ang reklamo kabilang ang aligasyon ng ugnayan ng pamilya ng alkalde sa Kingsman Manpower na sinasabing nagsusupply ng mga manggagawa sa Chuang Sing Steel Incorporated. Hiniling din ng grupo na siyasati ng mga ari-arian ng alkalde dahil sa aligasyon ng unexplained wealth kasunod ng raid sa Chuang Sing noong Hulyo, kung saan nasamsam ang bilyon-bilyong pisong halaga ng radioactive bearing materials, contaminated equipment at umano'y substandard steel products. Itinanggi naman ni Lacson na mayroon pa siyang pinansyal na interes sa Kingsmen at sinabi niyang naibenta na niya ang kanyang shares bago siya naging alkalde. Hinihiling naman ang OPAC sa ombudsman na imbestigahan ang mga aligasyon at papanagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol sa Supreme Court ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections o BSKE hanggang 2028, mga katropa. Ayon po sa Malacanang, hinihintay pa ng OSG ang kopya ng petisyon ni election lawyer Romulo Macalintal na kumukwestiyon sa Republika 12326. Sinabi ng Malacanang na igagalang ng administrasyon ng magiging desisyon ng Supreme Court, habang OSG ang hahawak sa legal defense ng panig po na executive, COMELEC at ng Senado. Matatandaan na nilagdaan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang batas noong September 24 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at SK officials, at naglilipat naman ang BSKE election sa Nobyembre ng taong 2028.
1: Naghain ng not guilty plea si dating Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez sa graft case kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 4 million pesos na suhol sa procurement ng mga ambulansya. Iniarap si Fernandez sa kanyang plea sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng aligasyong natanggap niya ang pera noong September 25, 2024 mula sa isang pribadong individual para sa procurement ng 132 na ambulansyang nakakahalaga ng 485 million pesos. Ayon sa prosekusyon, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa naturang ambulance deal, kung saan umano'y nakatanggap si Fernandez ng kabuuang 14.75 million pesos mula sa kinatawan ng joint venture na supplier. Naharap din si Fernandez sa iba pang graft at bribery case sa Sandigan Bayan habang magsisimula ang paglilitis sa October 21 at inaasahang maghahain ang prosekusyon ng hanggang 9 na testigo.
2: XFM News Nationwide.
0: Itutulak po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang modernisasyon ng infrastructure at AI upskilling na mamanggagawa para mapataas pa ang productivity at makalikha ng mas di kalidad na trabaho. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan po na palawakin ang higher value services habang pinapahusay ang digital connectivity, transport, logistics at iba pang business support services. Malaki rin ang ambag ng services sector sa ekonomiya na bubuo sa halos 2/3 ng gross domestic product ng Pilipinas. Habang nakalikha naman ang IT, BPM industry ng mahigit sa $40 billion na kita at 1.9 million na trabaho noong nakaraang taon. Gayunman, sinabi ni Balisaca na kailangan pang itaas ang productivity sa mas malawak na services sector at ihanda ang mga manggagawa at negosyo sa paggamit ng artificial intelligence para makasabay sa pagbabago ng trabaho at mapalawak ang mga trabahong may mataas ang halaga.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, may mga karagdagang water sources na inihahanda ang Manila Water upang matugunan ang inasahang mataas na water demand ngayong tag-init at panahon ng El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Water Corporate Communication Affairs Group Director Jeric Sevilla na hindi 100% na umaasa ang kumpanya sa Angat Dam dahil nakakapag-develop ito ng iba pang water sources para sa East Zone.
4: Oktubre, patapos na yung ating East Bay Phase 2, no? Karagdagang 200 million liters of water per day. Meron din po tayong kinukuha ng tubig na mula po sa dito sa galing sa Upper Wawa Dam, no? Via our Calawis Water Treatment Plant na nagbibigay po ng karagdagang 18 million liters of water per day. At patapos na rin po, no? Ngayong buwan or next month, yun pong Kaisakat Water Treatment Plant natin na magbibigay naman ng karagdagang 220 million liters of water per day. So lahat po ay nang ito ay ginawa natin para mapaghandaan po natin itong El Nino.
1: Pagdating naman sa Angat Dam, sinabi ni Sevillian na regular na binabawasan ng National Water Resources Board ang water allocation para makatulong na makonserve ang supply lalo na habang papalapit ang summer.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng DTI, Department of Trade and Industry, mga katropa na sapat ang supply ng bottled water sa bansa at wala pong pangailangan mag-hoard o mag-ipon kayo ng maraming supply sa harap na inasang matinding El Nino. Sinabi ng DTI na paigtingin nila ang price monitoring at may pag-ugnayan din sila sa mga manufacturer at distributor para ma-check ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Tututukan din ang tanggapan ng mga reklamo sa sobrang taas ng presyo ng mga plastic drums, water containers at iba pang kaugnay na produkto. Nagbabala ang DTI sa mga nagtitinda na huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatarong ang pagtataas ng presyo at tiniyak nilang papatawan ng multa at iba pang parusa mga lalabag sa batas.
2: XFM News Nationwide.
1: Budget Amendments Review Subcommittee nagmungkahi ng 16 billion peso dagdag pondo para sa agrikultura. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Mahigit 16 billion pisong dagdag na pondo ang nilungkahi ng Budget Amendments Review Subcommittee para sa Department of Agriculture OTA bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pinakamalaki rito ang 10 billion pisong pondo para sa Presidential Assistant of Farmers and Fisherfolk na walang nakalabang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasang magagamit ang dagdag na pondo sa pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa harap ng banta na matinding init at tagtuyot na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain. Bahagi ito ng hakbang upang mapaghanda ang sektor ng agrikultura at mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga nasa sektor. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, bumaba po ang presyo ng diesel sa unang tatlong araw ng trading sa world market. Habang bahagyang tumaas naman ang presyo ng gasolina at kerosene. Mula September 28 hanggang at 30, bumaba ng 1 peso and 55 centavos kada litro ang diesel. Habang tumaas ng 29 centavos ang gasoline at 3 centavos ang kerosene. Ito ay matapos bumagsak ng mahigit sa 7 piso kada litro ang presyo ng diesel sa Pilipinas noong September 29. Patuloy na minomonitor ng mga oil industry player ang galaw ng world market dahil maaari itong makaapekto sa susunod na adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagsumite ang International Criminal Court Registry ng pinakabagong e-court protocol para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity sa war on drugs. Ginawa ang pagsusumite matapos iutos ng ICC Trial Chamber 3 noong September 28 ang pagbabago sa protocol, kabilang ang pagdaragdag ng URL metadata field para sa mas madaling matukoy ang pinagmulan ng mga open source evidence. Nauna nang tinanggihan ng ICC Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng expert verification sa mga open source at user-generated evidence dahil maaari umano itong magdulot ng karagdagang delay sa paglilitis. Si Duterte ay naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng mga umano'y pagpatay noong siya ay dating Pangulo ng Pilipinas at alkalde ng Davao City, kung saan nakatakdang magsimula ang trial proper sa November 13 ngayong taon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan din sumasa inyo sa iba pang XFM stations. Subaybay niyo po sa inyong lugar sa 103.9 Bacolod, 95.7 Tubigaraw, at 99.9 Tacloban.
2: Balitang regional.
0: Si DepEd Secretary Angara, nanguna sa mass outtaking ng mga bagong promote na teacher sa Davao Region. At malaking contribution po ng rehiyon sa PISA 2025, kinilala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
6: Live report. Inangunahan ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang sabayang panunumpa ng nasa total 1,814 na mga bagong promote na guro at school head sa Davao Region. Isinagawa ang mass oath-taking ceremony sa SM Lanang Premier Davao City kahapon kung saan binigyang diin ni Angara ang kahalagahan ng pamumuno at dedikasyon sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa rehiyon. Sa mensahe, binanggit ng kalihim na ang Expanded Career Progression o ECP system na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tumitiyak na walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 at mas marami pa ang magpopromote sa buong bansa sa susunod na taon sa pamamagitan ng 12 billion pesos na proposed budget ng ahensya para sa year 2027. Hinikayat din ito ang mga guro na tugunan ang learning deficiencies sa sandaling matukoy ang mga ito at iwanan na ang mga nakagawi ang sistema ng nakaraan. Inihayag din ni Angara na ang mga sesyon ng Learning Action Cell o LAC ay ibibilang na ngayon bilang bahagi ng mga oras ng teaching load at inaasahang lalo pang palalakasin ng mga bagong na-promote na guro ang paghatid ng serbisyo sa mga pampublikong paaralan sa buong Davao Region. Nagpasalamat naman ang newly promoted teachers dahil sa inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabilang banda, kasabay ng nasabing aktibidad, binigyang pagkilala rin ng kalihim ang hindi matatawarang kontribusyon ng Davao Region sa matagumpay na pag-angat ng Pilipinas sa PISA 2025 kasabay ng pagbibigay parangal sa 16 na PISA participating schools mula sa rehiyon at kanilang local government units para sa suportang ibinigay nito sa mga paaralan at kanilang mga mag-aaral. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Minor de edad, suspect sa hold-up incident sa sales clerk sa Fabia, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Suspect sa pag-hold up ng sales clerk sa Barangay Pandag, Pavia, Iloilo. Ito ang kinumpirma ni Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe ng Pavia Municipal Police Station. Hinold up ng mga minor de edad ang 27 taong gulang na babae na sales clerk na pauwi na sana mula sa trabaho. Agad namang nahuli ng mga kapulisan ang 3 sa 4 na mga suspect sado. Ang mga suspect na nahuli ay isang 14 anyos at 2 15 anyos at lahat residente ng Zone 5, Barangay Sambagaro, Iloilo City. Samantala, patuloy ang paghahanap ng kapulisan sa isa pang minor de edad na involved. Kahapon ang itinurn over ng Pavia Municipal Police Station ang mga minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development para sa nararapat na intervention. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News!
0: May bangkay na palutang-lutang sa karagatan po dyan sa Honda Bay, Puerto Princesa. At katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
8: Na nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard, opisyal ng barangay at City Health Hero matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa isang bangkay na nakita sa karagatan ng Honda Bay sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Bandang alas 12:45 kahapon ng tanghali nang naiahon ang bangkay at agad na itanan over sa Police Station 2 para sa investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay at mga pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa barangay, palaisipan kung bakit may tali sa paa ang nakitang bangkay, kung ito ba ay aksidente lang o may sadyang nagtali sa biktima. Nangangamoy at naaagnas na ang bangkay, kaya ang paunang desisyon ayon sa barangay, ililibing muna ito at wala pa rin pamilya na umaako na kaanak nila ang nakitang bangkay. Ang bangkay ay lalaki na edad 18 years old pataas. Wala itong damit pang itaas at pang ibaba. Wala rin tato sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Dalawang magkapatid na senior citizen nasawi matapos pagsasaksakin ang sariling pamangkin sa Apari, Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Patay ang magkapatid na senior citizen matapos silang pagsasaksakin ng kanilang 32 anyos na pamangkin sa kanilang bahay sa Barangay Paruto Norte, Bayan ng Apari, Cagayan. Ayon kay Major Wilmore Maliling, hepe ng Apari Police Station, nasa loob ng kanilang tahanan ang 75 anyos na lalaki at 85 anyos na babae nang pasukin sila ng suspek na armado ng itaka. Base sa investigasyon, nakita umano ng isang saksi ang suspek na sinasaksak ang babaeng biktima gamit ang itak. Pagkatapos nito, pinasok naman ng suspek ang kwarto ng lalaking biktima na nakahiga at pinagsasasaksak din. Kaagad namang humingi ng tulong sa mga pulis sa mga residente matapos ang insidente. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang suspek kasama ang kanyang kapatid. Batay sa investigasyon, nagalit umano ang suspek sa mga biktima matapos siyang pagbintangang nagnanakaw. Inamin din umano ng suspect na lasing siya nang mangyari ang insidente. Nasa kusodiya na ngayon ng Apari Police Station ang suspect at nahaharap sa dalawang bilang ng kasong murder. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaki patay matapos barilin ang kausap. Motorista naman, nasawi matapos bumangga sa nakaparadang truck. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspek sa Sitio Ibaan, Barangay Banilad, Cebu City kagabi. Ayon sa isang saksi, nakikipag-usap pa umano ang biktima na si alias Reggie sa suspek nang bigla siyang pagbabarili ng ilang beses. Mabilis namang tumakas ang suspek sakay ng motorsiklo habang natagpo ang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilala ng suspek at maging ang biktima na pinaniniwala ang palaboy-laboy lamang at ang motibo sa pamamaslang. Samantalang patay rin ang isang 25 anyos na motorista matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang nakaparadang truck sa Barangay Kulasi sa Buwan, Southern Cebu kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Junel James Trapa, residente ng Barangay Canlumacat, Santander, Cebu. Ayon sa pulisya, patungo sa Buwan mula Santander ang biktima nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa truck na nakaparada sa gilid ng kalsada at ilang araw nang nasa lugar dahil sa pagkukumpuni nito. Isinugod si Trapa sa ospital sakay ng ambulansya mula sa Santander, ngunit inideklarang dead on arrival dahil sa tinamong sugat sa katawan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone, Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, yung buntot ng tropical storm na si Choy Wan nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na nakakapekto rin sa lagay ng panahon natin sa bansa.
11: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, makararanas ng mga maulap na kalangitan at mga pagulan ng Visayas at Mindanao dahil sa buntot ng bagyo hanggang weekend.
1: Habang localized thunderstorm naman, mga katropa, mararanasan din dyan sa bahagi pala Mindanao, di ba ang bahagi ng Luzon.
11: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5.45 ng gabi.
2: Balitang international.
1: Ang balitang international, atid sa atin ang Santon Gold Capsule. Sinabi po ni US President Donald Trump na posibleng may kinalaman ang Iran sa insidente sa isang Fly Dubai flight mula Dubai patungong Tel Aviv kung saan naman ay inatake ng co-pilot ang captain habang nasa himpapawid. Ayon kay Trump, kasalukoy iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng Iran sa insidente at nagbabala siya ng matinding aksyon kung mapatutunayang sangkot ang Tehran. Nauna lang sinabi ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sumailalim umano sa Islamist Radical Indoctrination ang co-pilot. Habang nailigtas naman po aeroplano matapos matulungan ng mga pasahero ang piloto na mapanatili pa rin ang control sa aircraft.
2: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanguna sa takilya sa Pilipinas ang bagong pelikula nila Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours Never Mine, matapos itong ipalabas sa mga sinehan nationwide noong September 30. Kinumpirma ito ng Star Cinema isang araw matapos ang premiere, kasabay ng pasasalamat sa mga manonood sa kanilang suporta sa pelikula. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, umiikot ang kwento kina Apollo at Luna na paulit-ulit na nakikita sa loob ng 30 taon. Ngunit bawat pagtatakbo ay may kasamang mahirap na pagpili tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Inihiyag din ng Star Cinema na ipalalabas ang pelikula sa iba't ibang bansa simula ngayong buwan ng Oktubre, kabilang ang United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia, New Zealand, United States, Canada, United Kingdom at France. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ni Juice Gabriel Derek Yape ang bronze medal sa men's individual Pumsein and Taiwan Taekwondo sa 2026 Asian Games dyan sa Japan. At nakapagtalasa ng 9.0900 points sa finals para pumatlo at makadagdag ng medalya sa Pilipinas. Samantala, nasungkit din niya katropa ay kaapat na gold medal para sa 2026 Asian Games matapos magkampyo naman sa mixed individual virtual taekwondo. At tinalo ni Yape ang Vietnam sa straight rounds 2-0 matapos magtala ng 500-0 sa unang round at 620-0 sa ikalawang round. At sa panalo niyan ni Yape na itala ng Pilipinas na ikaapat nitong gold medal sa games at nalagpasan po ang kabuang medal tally ng bansa noong 2022 Hangzhou Asian Games.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong October 2nd na tayo. Araw po ng Friday.
11: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Facebook at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa ng halian. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako po si Brian Tipaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: X XFM.
3: FM.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Eh, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga balita, wala sa mga DJs nila.
8: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
5: may how, kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
8: XFM 103.9
10: X-Files!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaanong naras. Magatudlong man sa mga ibig kay natural yung mga pamahagi agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating naras. Gani-gani na atong kamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa pagpangalagad, yari kita. Regular nga nga balik sa sining edisyon sa aton sa pagpangalagad. Sa walay pagkataka nga pagdulong sa inyo. Sa pila sini ka mga ideya, pila sini ka mga detalye. Huwag nga pagtukib sini sa mga sikreto. Nga ko naton ganigali ini matukiban na no? Makabuligid parang mapabakod ang aton suri kalawasan na makalikaw kita sa balutian. Kaga ayhan ang iban sini nga nagasunod sa aton na damo naman sa nahibalaan sini pag-abot sa kung paano maghalong sa aton suri kalawas. At yan, aton programa mag-aserve ni pagdugang sa pag-edukar sa aton. Pagdugang sa aton suri mga nahibalaan. Para nga ma-enhance pagid no, ang aton sa nga kapasidad, ang aton sa nga ikasarang, especially sa pagpalambo sa aton sa nga lawas. Dati lain gadya, no? Kung kabalaw kita sinisang prevention, dati makalikaw kita sa nagkarin lain sininga problema, sakit ng mga balatian sa aton kalawasan. Pero kung kinahanglan nun gid, like for example,

ang kapalinsini sa mga utanon, mga bungang kahoy, yung mga utanon ganin ni halos ginakaon sa ibang sinadlaw-adlaw eh. Pero ang ibang sinin, hindi makakaon makaprepare sa pang-adlaw-adlaw, ukon sa adlaw-adlaw tungod niya magluwas sa kasakuon. Hindi man gid ang ibang sinin makauyon ng magkaon na no? Pero may araman iba niya gusto magkaon na mag-utan dani adlaw-adlaw. Gusto man sa iban sa ding adlaw-adlaw kung tani may ang palaya, may balunggay. Kagiban pagid sini nga mga sangkap, ano? Kung tiyempo sini sa mga season sa mga prutas, gusto man sa iban sini magkaon sa durian. Gusto sa iban sini magkaon sa mangustin. Kung na season niyo bala, parang reklamo lang galing. Oh, kamahal. Diri sini nagasulod ang aton sa ring mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga ginpahapos sa inyo no kasubong bala sa regular nato na pagtumar sini sa Santhone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhone Vitamin C. Iri sila may mga sangkap nga ginakaon na sa iban halos adlaw-adlaw kapin pa sa mga mahiligon gani magkaon sa utanon like balunggay, ampalaya, ang iban gani sini ang dahon sa ampalaya, unang bunga sa ampalaya, ang iban way na gani nila ni ginaluto o ang iban gani ginalisuhan lang nila sa ininit sa makadali kagkaunon na nila. Pero ito magluwas sina, may mga sangkap ang aton sa ring Santhone Plus Gold Capsule nga hindi man basta-basta makitaan na sa ordinaryo na ton nga pagkaon kong mga sangkap dira. Kasubong abisang spirulina nga complete ang yasun nga protina, dagaya ini sa mga vitamina kag mga minerals. May ara pagid sa natural phytobiotic o natural antibiotic sa nga ahos nga sa kadamo sa yasun nga benepisyo po kadamo, hindi man makauyon sa kaya ang reklamo malangto, makahang, mainit, sa lawa, mainit sa tutunlan, sa tiyan, kagkadamo, pagidsang mga rason sini. Which is, pwede nagilin na ito na pasunod sa aton lawas sini, no? Sang mahapos kagti sa mga maselan sa sabor dira, nga hindi ma saburan kati nakakapsula siya, nga kung aton siya tumaron, dito magdaretso susunod sa aton siringa, digestive system sa aton siringa, at tiyan, inugang pagid na aton dari. Ang kakulang na aton sinisang exposure sa kasanag, nagsisilak sang adlaw, nga eventually magaresulta sinisa nagkalain-lain man yung problema sa aton sa ninyo lawas kung hindi naton maagapan, ano? Kung hindi naton nabalanse lang sa aton pagkabuhi sini, more kita indoors, more kita sini sa ginatawag dira lang sa sulod sa balay sa kwarto, puro lang kita computer, gadget dira, paperworks, hindi na kita maka-expose na sa silak sa adlaw, or hindi man gani, trabaho mo sini sa gabi, graveyard shift ikaw, pagkatapos adlaw, tulog ikaw, mamisgid naton sini ang benepisyo sa kasanag, ang health benefits sini sa silak sa adlaw, which is, mabuligan kita kung vitamin D3 ang concern natin sini, hindi kita makapasilak sini sa adlaw, ara sa itong premium D3 soft gel capsule, kagiupod man natin ang vitaminang kinahanglanon gid natin adlaw-adlaw sang aton lawas pero hindi makaproducer amuni ang vitamin C. That's why ara niya ito sa Santhone Vitamin C nga nagabulig para nga ang benepisyo halin sa premium D3 capsule, ang benepisyo halin sa Santhone Gold capsule, mapuslan gid sang aton sa ringa lawas. Kasi kung nag-inom kita sa isang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, hindi na itong pagkalimtan. Iupod yun nga itong sa nga Santhone Vitamin C. Ang maning ultimate trio ganin na itong nga ginahambal. Sa kinaendan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Lulupod naman kita sa isa katupiko nga itong sa nga pag-estrayan, sa nga edisyon, sa nga itong sa nga pag-pangalagad. Sa nga edisyon, ano? Sa nga adlaw sa nga itong sa nga programa. Ayan may mga concern kamo sini. Ayan may mga palamang kutanon kamo sini. May ginabatsang sa lawas nga nagabalik balik kadugay nang nagapaanto sa inyo gusto niyo mahatagan o mapangayuan sa bilang ka mga suggestion pila sini ka mga rekomendasyon pila sini ka mga tugda akong panugyan pagabuti sa naturopathy or naturopathic medicine may muna rin i-send rin sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970 lipatin ko ha ang aton sa ringa text hotline 0950-975-6970 Zero. O kung hindi gani, sanglit na makitaan man kita sa Facebook, kay broadcast, broadcasting live kita, no? Sa Facebook, magluwas na mabatihan kita sa radio, pwede nyo mo na padala dira sa aton sa ringa comment section ang inyo sa ringa mga palamagkutanon or dira sa 100.7 nga or X

0: Sa FM, Radyo Patrol Iloilo, ang Facebook page ang inyo sa ring, concern sa ikaayong lawas. Kasi siyempre sa mga Facebook pages, sa mga XFM stations, kung dito mo sininagapamati, kay live kita, nga mabatian sa tanan yung mga XFM stations sa Bugos ng Isla sang Panay, kag Negros Island Region, Isla sang Gimaras, kag Kutob sa Marabutan, sang Aton Sini, nga pagpangalagad sa bilog nga kalibutan. Well, ang Aton Sini nga pag-istoryan, sining adlaw sang Aton Sini nga pagpangalagad, nahanungod din sa pagpabakod sang Aton Sini nga lawas. May mga balatian kita nga tuga ini sang kakulangan sang nutrients sa aton sini nga lawas. May mga balatian man kita nga tuga man sa paghina man sang aton sini nga immunity o kun aton sini nga immune system. Nga tuga iya sa ginatawag mga kagaw, microbio pathogens dira nga mahimo mag-infect sa aton sini nga lawas, nagkarinlain nga bahin sa aton sini nga lawas, kag ang iban gani sini is life threatening. Makuha lang na to, no, kung ma-realizar na to na ginatawag kung do ano ka-importante yung kabakod sa aton sining lawas, hindi malipod na, no, tanan kita nag-experience sa nagligad nga pandemic. Nga nagasala-sala ang ibansad to, bakal sang mask, nagasala-sala ang ibansad to, ang magdali-dali panglimpyo, panghugas, kung halimbawa halin man gid sa sagwa, pero makagwa sad to sang unat, authorized person outside the residence lang mo. Ang ginatawag makalagaw sad tong una, mga frontliners lang, or kung ikaw sa ring authorized sa inyo sa Bugos na panimalaya, no? Tungod nga ginaandaman gani nato ng aton sa nikogalingon nga hindi kita sini makakuha, kag hindi kita sini malatnan, kag hindi mag-suprer ang aton sa ring lawas batok sa kahalitan tugasang kagaw. Gani sining edisyon sa aton pampagalaga datong tunan kung paano pabakuron ang aton sininga immune system. Likawan ang infection, immune system, aton pabakuron. Ano ba lang aton sininga himuon para nga mapabakod ang aton sininga immune system? Pero ano man ang posibleng ginahimo sang iban dira nga nagapaluya man sang inyo sininga immune system? Kagano bala ang mabulig sang aton sininga mga suggestion karon, kasubong sa Santan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santan Vitamin C, mayra ba na binipiso ini sa pagpabakod sang aton sininga immune system? Pero ang tasina, ano bala ang kausa o kung nagabangdanan sining infection na, no? Actually, infection yan eh, mahimo nga tuga ini o kung resulta ini sa ginatawag mga parasitiko. Fungi, bacteria, viruses. Ito yung malipod nga sa una ito, pagka pagdata sa itong ginatawag o maglapnag sa itong coronavirus, bauti ang mga mask ginakulang, ang mga alcohol ginakulang man, pero kung may ara ka man yung makitaan, sorry, pero ito man kataasin ang presyo sa iban na, no? Pero dapat gali natin tutukan. O kung dapat man natin unaon nga ang aton sa nga immediate defense against infection, infection is our strong immune system. Built-in gali ni sa aton sa nga lawas. Pero nato girasaling na ang paggamit sa alcohol, ang paggamit sa isang disinfectant, ang paggamit sa isang mask o face mask, why na sing kabilinggan o kung nasing kapuslanan. Pero pinakapunto sa ni, ang mayor gid kag dapat na magdefensa sa aton sa nga lawas, among mabakod na aton sa nga immune system. Gani, sa nga edisyon, aton pagkatunan kung paano na aton mababakod ang aton sa nga immune system, kay kung gusto to naton pabakuron ang aton sininga gwardiya, ang aton sininga resistensya, dapat man naton pakaunon ang aton sininga immune system. Dapat man naton inourish. Pero ano pala ang mga ginahimo sang pila sa aton nga may labot sa pagpaluya sang aton sininga immune system o pagluya sang aton sininga immune system? Number one, kung ikaw sini ang pierme, masami ikaw nga kulang sini sa tulog, or ang masami sini nga pagpulaw. Sunod sa pagtuon, kung masami nagapulaw ng isa katao, masami nga kulang sa tulog ng isa katao, sa gabi ang ginahambal na tondriya, ang sa amat-amat nagapaluya sang ila sini nga resistensya, batok sini sa sakit, nga tuga sa nisang kagaw o kung tuga sa nisang infection. As much as possible, kutob sa nisang mahimo, makakuha kita sa 7-8 ka oras sini nga oras sa pagtulog. Hindi kag hindi nato na mabaylo ang aton sini nga oras sa pagtulog nga itulog naton sa adlaw kay mapulaw kita sa gabi. Katimi ara kita sa ginatawag circadian rhythm. May ara kita orasan susulod sa aton sini nga lawas nga built-in nga nagasunod iniya sa dalagan sa aton sini nga tiempo sa palibot. Like kung adlaw, nagasila kang adlaw, may lain iyang response ng aton lawas kay adlaw niya. Pagtunod sang adlaw, nga naganagob naman ni kagabihon, may lain naman nga response ng aton sa lawas na mabudlay na ton kung balis ka ron. That's why, no, ang iban sa ninyo kung magkados, iban nga pungsod, especially kung balis ka, bala ang adlaw o kung ang oras, adlaw bala diri sa aton, ang abtan na itong lugar dito, gabi, tamo ang ma-notice na itong ginamuno sa kalabanan. Sini, hindi ko makatulog sa maayo. Kay nga man, tiki naanad ang imo sa ding ginatawag body clock nga ang gabi, diri, amuning oras. Tiki, once nga nga naanad sa, dira sa nagabalik-balik sinang cycle, tiki, kanto ko dito sa iba niya pong sodya. Supos sa gabi, diri sa aton, adlaw to sa ilaya. Pero, lain naman niya nga kwan na, no? Lain naman niya nga istorya. Ginahimo na natong nga rimbawa nga dapat kung gabi tulogi kita pagkaaga mata kita kag mag trabaho. Pero kung halimbawa ginabaliskad naton ang aton sa ringang oras nga ang adlaw ginahimo naton diri nga ginatawag gabi gatulog kita tapos ang gabi gatrabaho kita. So tingin hangop man nato ng mga graveyard shift bra nga sa ila sa ringang trabaho ano like mga sa BPO naton ato makabulig yapon ano ang supplementation dira sa inyo like pag inom sa Sanson Plus Gold Capsule premium D3 capsule ng Sanson Vitamin C bisin pa ano sa aton sa ni mga taga BPO dira o kung mga call center agents dira kami nagagamit yung ganit sini regular yan na nagatumar pero dira hatago sa inyo nga tip kung narimbawa gusto ka mo sini nga magtulog sang mahamuok kay ti ang indi sini mahamuok o kung manami nga pagtulog sa gabi kadamo sang posible nga madulot nga problema sa aton sa ringa lawas isa diri sa aton mata sa aton sa ringa panulok kung kulang kita pirmi sa tulog manotice ang kalabanan sini kung manotice ang iban sini nagasensitive sila sini sa silak sa adlaw tuman ka sa sanag sini kung masilaw ang silak sang adlaw ang iban sini nagablur ang ila sini nga panulukan idugang pagin naton kung nakulangan kita sa nutrisyon sini kay hindi kita pala kaon sang mga utanon mga berries mga ginatawag rich in antioxidant yung mga pagkaon nga nag-nourish lahat sa aton sa ringa lawas lakip sa aton sa ringa mata dali gin mabalda ang aton sa ringa panulukan that's why no ginasuggest naton upod sa ginatawag mga technique para nga mabuligan kita nga magnami ang aton sa ringa pag tulog upda naton sa pagtumar adlaw-adlaw sang Visinex Plus Soft Gel Capsule para nga mahalungan ang aton sininga ang mata. Ano na lang na karon no? Kung may ginabatsyaga pa nga iban sa imo sininga lawas, pati imo sininga mata karon is nagalabo na o kung nagaburo na, may sensitivity ka pa karon sa silak sang adlaw nga tuman ka silaw sa imo sininga panulok. Pag serum karon hindi ka na makamurot mayo tungod may night blindness ka. Mabuligan gali kita sining no? Sa Visinex Plus Soft Gel Capsule, kami aras sa lutein, sa santin, beta-carotene, vitamin E para manourish ang aton sa ninga mata. So that's why, sa mga palapulaw, as much as possible, tinguhaan nyo nga makahimo ka mo sini sa mga pamaagi nga makatulog ka mo sang temprano. Ang isang mahimo na aton sini nga makatulog kita sang temprano kung sa serum palangadaan, nag-relax kita kag hindi kita tuman ka-stress o kung nagkabalaka. Kaya nga man, ang masami nga pagka-stress gali, magluwas nga nagap problema kita sini sa aton sa nga pagtulog, nagapahina man eventually sa aton sa nga immune system. Ang tuman kag padayon nga pagka-stress sa isa ka tao, nagapadako sang chance sa pagpahina sang immune system tungod nga makapanubo ini sang antigen nga nag-activate sang lymphocytes. Ang mga lymphocytes ngayon mo nag-aaway batok sini sa infection. Isa pagin na sang aton sini dapat talupang doon ano, magluwas nga damo pagin sini sang sanga-sanga nga problema kung masami kita stress nga nag-afecto man sa aton sini nga pagtulog. Abi nyo, isa ka tip nga mahatago sa inyo sini. Kung serum pa lang daan like mga alas 6 o ang iban ganit sini bisan alas 4 pa lang, abi nyo kung nano, ang ginapangita ka ginagamit na sini amo ang Sanson Plus Herbal Oil. Kaya nga man, nagabulig ini pa-relax. Ang iban sini no, Yung may ikasangkol sini sa pag-massage balati, may mga license sa kuan kita mo, massage therapist, imagine nga pa home service. Pero bin mo kung nano, ang ginapagamit nila sini nga balanyos, among Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya bin mo kung nano, ang relaxation massage, makabulig para nga magnami man ang aton sini nga pag-tulog. Kapin pa kung gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil, nga sa scent palangadaan sang Sunthorn Plus Herbal Oil sa iya kahumot nagabulig na nga mag-relax kita. Mag-relax sa aton sa nga paminsaron, mabuligan nga mag-relax sa aton sa nga mga kaunuran, magnami ang aton sa nga blood circulation nga nagabulig man para magmahamuok ang aton sa nga katulugon, madula. Kag mabuligan, bisan paano, mga mapahaganhaga ng aton sa nga pagkabalaka o kung ng stress naton, pinagi sa pag-amat-amat panumbalik sang manamiya kondisyon sa aton sininga paminsaron. Manan mo, diri nagasugod mo sa aton sininga paminsaron. Mas gani karoon niya anxious ka na. Kada mo na sa mga nagasalangasanga sininga mahimo negatibo nga matabo kag-efekto sa aton sininga lawas. Dira, siyempre, susunod nag-umpisa. And eventually, nag-resulta sa baratian. Pero, ariyo, makabulig sa aton ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Nagabulig pa-relax. Pero, manami pagid sini pati mga lamok, mga sapat-sapat, especially nagdala sa isang dengue infection o kung dengue nga kagaw man, makapalikaw ini sa kung makapalikaw ini sa aton kay nga man hindi makapalapit ang mga lamok sini, mga sapat-sapat sa aton kay may mosquito and insect repellent property ini nga makapalikaw sa aton syempre sa dengue infection. Magluwas nga pa-relax sa aton, nagabulig pa nami sa aton sa nga pagtulog. Kagari pagida ang isa man gali nga ginahimo sang iban o kung nakaugalian sang iban nga nagapaluya man sa ila sini nga immune system, amo ang masami o kung pierme kagwaay sa lugar sini nga pagpangakig. Ha? Hindi sala ang pagpangakig, ha? Hindi problema sa ning pagpangakig, pero waay, kung waay na gani ini sa lugar, kung masami kagway sa lugar sa ning pagpangakig, hindi ini maayo sa aton tugalingon, hindi man mangin maayo sa aton sa ning palibot. Ha? Toxic gid sa ning aton sa ning mangin toxic ang aton sa ning palibot, ano? Kapin pa kun daw ay kabala sa ning isang pasingadtuan. Ini mangod ang masami kagway sa lugar galing ang pagpangakig, ano? Masami man na nag-release ang adrenaline kag cortisol, kun masami nga emosyonal, kag masami nga akig ang isa sinika tao nga kun nagapadayon mahimo nga magpataas ini sang antigen o mahimo nga magpataas ini sang risgo so autoimmune disease kag iban pagid sininga infection. Pero bigyan kong nano may ara iyang may mood swing o mood swings nga nang irritable siya gani mapaktan subong do nami man subong dugay-dugay daw hindi naman mayong iya sa ning pamatyag iya paminsaron sa ning daw kagamo daw kadali sa meritable bangod sa hormonal changes and fluctuations or hormonal imbalances kapin pa sa kababainan na no sa ila sa ning menstrual cycle sa postpartum dira sa ginatawag naga ano pagtuwag sa ning naga menopause dira ini bangod sa ginatawag fluctuation sang estrogen and progesterone. Suriton ko labi ngayon sa mga kababayanan, ha? Gabi niyo kung ano, may isa katanong galing makabulig bulo balances sina, ha? Sino mga fluctuation sige balance sa hormones sa sulod sing lawas niyo kung ipasulod galing naton sa aton sa ning lawas may aras sa ginatawag beneficyo nga makaparelax sa aton makabulig panayanaya man sa aton sa ning paminsaron ngang imbalances sa hormone naton kung makorek na naganami man ang aton sa ning painuino naganami man ang aton sa ning pamatyag ang daw hindi maintindihan sa ning balatyagon especially sa mga afektado sini ang mas mahapos ma-control. Abi na kung nano, ang soya, gali, isa nga may amusin ang kapasidad nga makabulig, gano, para, bisan paano sa pagbulubalanse sa mga imbalances, progesterone, estrogen, hindi ba nga nyo may phytoestrogen o may plant estrogen, ining soya bean na ginatawag nga, isoflavones, nga makabulig para nga magnami ang painuino, magluwas nga nagabulig pa nami sa aton sa nga blood pressure and blood circulation, nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton koraso, nag-nourish pa sa aton lawas kay magluwas kargado sa mga bitamina kag minerals mayara pagin sa sang fiber mayara pagin sa sang protein so pwede gid ni sa imnon na sa mga tao yang masami akig masami emotional kun hormone ang aton sining pagistoryan nga may labot sa sinang emosyon o kon sinang balatyagon. Actually, may nagpamangkot, idok mabatian namun nga ang Sanson na coffee mix nga may soya, daw more sa kababainhan ang ginarecommend nga maginom sini. Pwede man sa lalaki. Actually, pwede gindi ni both gender. Lalaki man o kon babae. Actually, bisan sa kabataan, gindi 5 katuig pataas, pwede makainom sining Sanson plus coffee mix. Magluwas ang mayara sa soya, mayara pagkid sa panunggay, may mangustin, may ampalaya, may spirulina, may garlic. Kadamo sa mga sangkap sa nga beneficial gid kaayo sa aton sa nga lawas. Pero ari kita karon. Pila naman sa mga kinahanglanon nga magpabakod man sa aton sa nga immune system. Kung may ara nagapaluya, dapat may pambawi kita para magbakod balik ang aton sa nga immune system or para ma-maintain na ito ng kabakod sa aton sa nga immune system para makalikaw kita sini sa infection. Kinahanglan na ito ang nutrina or nutrients para nga matukod na ito ng mabakod nga immune system. Ha? May threat man o kung may pamahog man sa infection o kung wala. Ano bala ang mga kinahanglan na ito ng mga nutrients para magpabakod sa aton sa nga immune system? Isa diri, amo ang vitamin A, vitamin C and vitamin E. Nga man, nagabuli gini sila regulate sa defense mechanism sa aton sa lawas, nagabuli gini stimulate sa antibody formation ang ining mga vitamina. As well, nagabulig man sila neutralize sa free radicals. And generally, nagabulig sila pabakod sa aton sa nga immune system batok sini sa infection. Ang ACE vitamin. Vitamin A, vitamin C, and vitamin E. Ha? Alas. Muna ginatawag na ito nga alas kung sa kwan pa, kung sa hampang pa sa baraha. May nabalaan ko sa nga pangaslangas mo ng storya. Ang balsang kwan, balsang kilala ko daw yun namuhat ng doka. Si ako yung hari sa balay mo. Pero magabot sa balay, may mas taas pag dili siya. Kung siya ang king ko na sa balay, may harap pag siyang alas. Balaan nyo na kung siya nung alas. Na magin makarelate siya mo. Ang ACE ngayon ni, A, C, and E vitamins, nagabulig pabakod sa ito ni immune system. Ari bagid, kinanglan mo na ito ng iron. Para nga, magpabakod sa aton immune system. Tungod nga importante ni para sa produksyon sa lymphocytes para nga magpangapin batok sini sa infection. Kung kulang ka sa iron, magluwas ang nagaluya imulawas, nagalusparon ka, nagahina maningin mo sini nga resistensya. Amo man ang zinc, kinanglanon man aton ang zinc. Base gani sini sa Ohio State University Research, ang zinc nagabulig gani para makontrol sini ang ginatawag infection. Kagabi na kong nano, may isa katanom suno sa pagtuon nga ang ginatawag madamo nga sustansya nga makuhaan naton sa ginatawag mga vitamina kag minerales nga nagabulig pabakod sa aton sa nga immune system. Ang ining tanom nagaangkon sang 4 kapilo nga dugang sininga mas madamo nga beta carotene nga gina-convert sa aton sa lawas sa vitamin A kumpara nimo sa carrot. May aras ang 7 kapilo nga mas madamo sini sang ginatawag vitamina kumpara nimo sini sa orange kag may aras sa ginatawag 3 kapilo sini nga vitamina E. Kumpara nimo sini sa almonds or almonds kag nagaangkon man ni sang zinc nga mineral nga ini sila tanan nagabulig pabakod sa aton sa nga immune system. Abi nyo kung nano makita nato ni sa isa lamang katanom. Pero damo syempre nga tanom ang may amosri nga mga nutrients. Makita naton ini kag makuha naton kun adlaw-adlaw o kun regular kita sini nga nagakaon sang balunggay. Amo niya dapat kun mahimo pa lang makakaon kita pirmi sang balunggay nga nagabulig ni pabakod sa aton sini nga immune system. Kaya man suno siri sa Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences sa pagpangusisa no, sa phytochemical kag pharmacological characteristics sining balunggay para tukibon ang sining medicinal value na sapuan ang balunggay galing may ara sa ang immuno modulatory effect. Nagabulig para ma-regulate, nagabulig para ma-balance, nagabulig para ma-normalize ng immune system. Ma-uptick ng immune response sa tiyon sa pagkinahanglan, agad baratian, may angot sa infection aton malikawan. That's why, ang pagkaon galis ng balunggay, adlaw-adlaw kung mahimo, makabulig ni pabakod sa aton sa immune system. May kilala ko sa niya, ginahimo niya sa balunggay. Siya, kung doon ginahimo, why ko na naginaharos sa ginaharos ang balunggay? Sa mainit nga tubig, ginalunod ko lang bilog nga, kung sa niya, paklang. Gakalabilin na yung dahon mo. Ang iban sa niya ginimadalas, ang humok pa. Ginakuan ko man, dala ko man na usap dala kaon humbalya bla kati kasilhig pa man na saton sa ringat yan kati fiber man mo sabagay ti may punto man problem mo kung nano siya dok magluwas gini nga nagapabakod sa lawas ng balunggay nagapabakod man sa mayor nga ugat tested and proven ninyo no ang pagkaon sa isang balunggay kagabi nyo kung nano saton sa ringat tag parabati may isa kita kaginatawag ma-recommend sa inyo nga makapasulod kita sa balunggay saton sa ringat lawas sa mahap pus sa nga pamaagi kaginilang balunggay updan pagin natan sa iban sa nga mga tanon kasubong sa nga ampalaya kasubong sa isang prutas sa mangustin kasubong sa isang garlic kasubong sa isang spirulina nga nagadugang pagid sa pagpabakod pagid sa nga aton sa nga immunity o kung sa aton sa nga immune system pagin ang feed nila ang aton sa nga immune system pinagi sa nutrients nga ra sa ila ang magpagtumar sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule nga nagabuligali para pabakod sa aton sa nga depensa pinagi sa pagpabakod sa soldado sa aton sa nga lawas. Ano ba lang aton sa nga depensa? Batok sini sa mahimo sini sulong o kung magsulod sa aton sa nga pungso daw. Siyempre nga aton sa nga armed forces. Dapat ang aton sa nga soldado sa aton sa nga lawas magabantay ini parang maprotehiran kita batok sa mga kagawalin sagwa nga mahimo maghalit sa aton sa nga lawas. Kag nami pagid sa aton sa mga tagparamati para nga mabuligan kita nga ang kabakod sa aton immune system is kumpiyansa kita nga bugos ang gitawag pag-nourish ni sa ila updan pagid naton nini sa gitawag premium D3 soft gel capsule para sa aton sa nga immune regulation. Kaya ang body na ito, gina-convert ni vitamin D3 into its active form. Nagabulig yun, vitamin D para nga magbakod ng aton sa ringa lawas. Pinagi sa pagbalanse sa aton sa ringa immune response. Hindi man magtuman sa nika sensitive ang aton sa ringa immune response. Hindi man magtuman sa nika luya. Namang problema kita sa nika ron. Kung madula sa balanse ang response ng aton sa ringa immune system. Kaya ang isa man, nga nagabulig pagid kabakod o kung pabakod sa aton immune system ang upod sa isang premium D3 nga VCO or virgin coconut oil may ara sang lauric acid ang isa sa nino nga ara sa nisa the virgin coconut oil may ara inisang antimicrobial activity tungod nga ang aton sa nga lawas gina convert ang pila sa nino kag ginatawag lauric acid into monolaurin nga nagabulig para nga papason sini ang mga mikrobyo may antimicrobial activity ini no sunod sini sa pagtuon batok sa certain bacteria and enveloped viruses. Makabulig ini no para nga ang environment sa sulod siya ato sa ringa lawas hindi maging favorable sini sa pag-istar sang mga kagaw. Pero bala sa aton nga panimalay sa aton palibot bala. Kung damo basura sa imo sini palibot, gaugtas ka, damo tanga, damo langaw, damo ilaga, mga piste bla dire nga nagakuan sa aton palibot, nagalinap ta o kung nagahigo sa aton sini palibot sa termino sang iban. Pero actually, ganihimo man lang nilang ila sini nga role. Ara sila kung may basura, kung may higo dira. Bisan anhon mo na sila ka ginatawaga tabog. Kung ang basura hindi daton malimpyo pabalik-balik lang gid dinha sila. Pero testingin nyo bala. Limpyuhin nyo inyo sini palibot, limpyuhin nyo maayong inyo sini kusina. Nga ultimo gani subay, daway sing amagon gani dira. Matingala ka mo, why naman sing ilaga, why naman sing galagaw sini nga tanga, why naman sing kun ano sini nga magiging naugtasan aton nga nagakwandira, nagapanginsapo sa aton dira nga kusina kun why sing tao ano. Ini tumod, malimpyo ang palibot. Kagbakod ng aton sa nga resistensya. Ang muna nikakatabo sa sulod sa aton sa nga lawas. Once nga bakod ng aton sa nga lawas, hindi kita halos ni mag-worry sa mga infection sa sulod sa aton paribo. Teka, balo maghalong ang aton lawas sa iya sa nga kaugalingon. Malayo kita sa mga balati ang tuga sa nga ginatawag kagaw. Kay bisan ang hunta ka inom karon sa mga bulong para sa infection. Tuga sa nga siyempre sa kagaw. Kung huwain aton ma-ready ang aton lawas, huwain aton ma-correct ang aton sa nga lifestyle, dahil ang mga causes ara gyapon tungod sa aton sini hindi ang mga pangginawi gainom lang kita sa bulong symptomatic ang aton sini nga approach. Pero kung pabakuro na to ng aton sini nga lawas, laki pa aton sini nga immune system, siya nang bahala para kita sini ang proteksyonan batok sini sa infection, batok sini sa nagkarinlain ng mga balatian, especially kung tuga ini sang kagaw ukon mikrobyo, tuga ini sang virus, tuga ini sang parasite, tuga ini sang bakterya kag iban pa nga mahimo maghalit sa aton sini nga lawas. The secret of health. That's why gina-recommend naton sa aton sini mga tagparamati ang regular nga pag-inom sini sang aton sini nga Ultimate Trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C bisan twice daily lang na makabuligid para mapabili ng kabakod sa aton sini nga lawas. Kung medyo nagahina ang aton sini nga lawas tungod sa nutritional deficiency, makabulig ni no supply sang ginagmay nga kakulangan sini para bisan paano mapunggan ukon malikawan ang pag sigurado nga pagresulta sa ni sa nagkarinlaan niya badatian kung sa mga sustansya makulangan ang aton sininga kalawasan. Saan ka pinamanggot? Din ba naman bakal ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, yung Sunthon Vitamin C, at rin sa mga suki ninyo ng mga butika kay mga parmasya kad daw kamadra kay available gina niya aton sininga Ultimate Trio. Kagamuman niya aton sininga mga masustansya nga coffee like Sunthon Plus Coffee Mix. Pwede sa kabataan, suliton ko, 5-year-old and above. Pwede sa ginatawag mga tao, sining may mga hormonal imbalances o mga kababainahan, sining may mga hormonal imbalances, may ginatawag irritability, may mood swings, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero kung gusto ka mo sinisang cafe nga nag-cafe ka na, may benepisyo pa, no? Hindi lamang sinisang pagpabakod sa imusin nga lawas, kundi nagabulig man, panami sa imusin mga lutalutahan, mga joints, supportaman para sa manami sinisang kutis, kung tuloy-tuloy sinisang supply ni mo, sa sinisang kinahanglan nun, susunod sa ato sinisang lawas, nag-serve bilang anti-aging, kasubo sinisang collagen, kasubo sinisang glutathione, makuha na to ng mga benepisyo kung sige-sige gali upon sa aton sini nga healthy lifestyle. Kung kita sini nagapangape, Sunthon Gold Coffee Mix ang aton sini nga ginagamit o kung aton sini nga ginainom. Kaya man, pag inom na aton sa Sunthon Gold Coffee Mix, kasubo nga, ginapadayo na aton ang pagpasulod supply sini sa kinanglanon na glutathione and collagen sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo sini sang cafe nga nagabuligya para nga mahatagan kita sa kinahanglanon aton yung vitamina, nagaduga mo pabakod sa aton sini nga immune system, kapin pa kung kulang exposure naton sa nasasilat sang adlaw, ang pag-inom sini sang Premium D3 Coffee Mix. Kagbasin sa pagtuon, ang vitamin D3, kagang kombinasyon sini sang Sunthon, salin sini sa panit sang mangustin, nagabulig mang galiin no? Para nga, saan paano makalikaw kita sini sa ginatawag pagka-overweight and obesity eventually, kung mapabayaan ina, kaya nagabulig man din para nga may improve ang aton sini nga insulin sensitivity. Nga well aware gid ang iban sini nga kung mapabayaan ng insulin resistant, kabalis karan sa insulin sensitivity, nagkakadto ini sa full-blown type 2 diabetes. Teka na mo, pagin sa mga komplikasyon siya na dira. Kung may diabetes ka, may problema kasi mo sa kidneys, problema kasi mo sa korason, problema kasi mo sa mata, problema kasi mo sa nga nagkalain-lain nga bahin sa mo sa nga kalawasan. Muning hambal sa nisang kilala ko ba kung may problema gani kita sa imbalance sa blood sugar, may problema gani kita sa diabetes, ang problema halin sa ulo hasta sa tiil. Siguro halin sa ulo hasta sa tiil, pero sa importante do kung aras tunga-tunga ba pektado gid. Masab pa ni magin nabatyag na ba. Pero yung tingyuha niya, ano dok ang mahimo naton sini para malikawan naton? So, kung ang pamangkot naton, anong mahimo para malikawan naton? Dapat ginapensar naton nina samtang maayo pang aton sini nga pamatyak. Like for example, bisan pag sa ultimo, kag simple nga pagpili naton sa mga ginakafe naton. Kasubong sang aton sini nga Premium D3 Coffee Mix, nagabulig para nga ma-improve ang aton sini nga insulin sensitivity. Para nga makalikaw kita sini sa insulin resistance, ang aton sini nga Sunthon Gold Capsule, nagaprovide sa kinanglanon na collagen ng glutathione. Ang aton sini nga Sunthon Plus Coffee Mix, nagabulig para sini nga sa ginatawag balance, pagbalanse, sang aton sini nga kung sang hormones, especially sa kababainhan, ano? sa ginatawag progesterone, estrogen, especially sa naga menopause na. Ini mga coffee, ano, available nyo sa mga suki, ninyo sa nga mga butika, kay mga parmasya marapit sa inyo sa nga mga lugar. O kung hindi gani, kung makapamasyar ka mo sa sa mga branches ng lagkong mga butika, ano, sa inyo sa nga lugar, o kung dali sa nga susurad sa ilo, ano, pwede makapamahang kanto kung makabakaldra na sa nga tonal to Maitrio, sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy Generica, available na sila dira. Pero kung gusto ka mo sinisang kumpleto ginya set sa nga aton sininga mga product para sa aton sininga ikaing lawas, pwedeng pwede ka mo mahakad to kapin po kung diri malang ka mo sa sudad sa Iloilo. Pero ang iban sinino halin pa sa nagkarin lain ng mga kaprobinsyahanan nga nagakad to gidra sa Yes to Health Wellness Center. Kaya nga man ang rason sa kalabanan magluwas o kumpleto mabakal nila ang mga product dira sila sininga ikaayong lawas, may libre pagidira nga konsultasyon. Kaya rin nga tonsuri nga alternative medicine consultant dira nga nagahatag, kag magahatag sa libre niya nga serbisyo sa nagkarin na inyong makonsern sini sa inyo nga ikaayong lawas. Bukas na sila, no? At tuloy bisang Domingo, open na sila. Open sila haling Domingo to Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, to baras 5 ang takna sa hapon. Kag dira sa mga taga Negros Island Region, nothing to worry man, gusto makamasang kumpleto gid nga mga product dira. Kung narimbawa medyo kulang-kulang dira sa mga branches o mga suki ng mga butika, pwede ka mo mga kadto, no, dira sa Yes to Health Store, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid sang Marayo Bank. Dira alas 9 sa agad, tubto baris 5 sa hapon, halin Domingo, tubto Biyernes, bukas man ina dira sila. Okay na, pagkabarikanta ang dugang nyo sa ni nga mga health concern, mga panamangkutanon sa ikaing lawas, pagkatapos gid lamang sa pila naton sa likamalipot nga mga pahibalo.
1: Ako si John, problema ko ang

available in your nearest drugstores. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay!

0: and save. Sister Pay. Symptoms persist after transfer. Sama buki ka.
1: Pabalik ka na sa aton sa Riga Pagbangalaga dari sa aton programa.
2: The secret of health.
1: Masigili, may mga palagas ka mo sa Riga Palamukutanan. May mo nalang isend dari sa aton sa Riga text line 0950975-6970. Parang masalot-salot na ito dari sa aton sa Riga discussion proper. Ang inyo sa Riga mga problema. Ginabatyag sa inyo sa Riga. Lawas sa para nga bisan paano makabulig-bulig man nga aton sini nga pagpangalagad pamag-an sa inyo sini magkinabatsa katun ko nagbalik-balik inyo sini nga ginabatsag sa lawas. May nag-message sila sa aton so nguna ko nung ginatumar niya lang siya ang vitamin C, ang Sunthone vitamin C kay nakasahugid siya kay waay nagahilab ang iya sini nga sulok-sulok. Siyempre kaya ang vitamin C no, especially Sunthone vitamin C, alkaline vitamin C ni. So ang concern sa iban sini, hindi sila mag-inom basta-basta sa vitamin C. Kaya naghihila, bagila sila nga sulok-sulok. Ari, makabulig ng aton sila nga Sunthone na vitamin C para sa may mga amo sila nga concern sa ila sila nga tiyan. Naghihila, bagila sila nga ako nang ila sila nga tiyan kung magtumar sila sa isang iban nga vitamin C. Hindi ko na pag-mention ng brand ganito rin, no? Sa vitamin C again message sa aton. Pero ba kung nga, no? Kung nga makabulig ni pabakod ng aton sa immune system, makabulig suporta sa pagpabakod sa aton immune system ang ginatawag vitamin C, especially ang aton sa ring Sunthone vitamin C. Inibangod niya ang neutrophils, among immune cells na ito, ano, among the first nga nag-respond o kung nag-responde kung may ara sa ginatawag infection o kung makadetect ini sa infection sa aton sa ring lawas. Actually, high ini sila sa ginatawag amounts of vitamin C. Yan ang nila sa vitamin C para nga masuportahan sila nga mag-functionar sa isang normal, mag-functionar sa isang maayo. That's why, ginarecommend gin naton nga mag-inom sa vitamin C nga makabulig pabakod sa aton sa ring resistensya. Pero nga ito sa nga text, sabi mo kung anong hambal niya. Sang nabatian niya sa aton sa program, maglawas sa vitamin C, naginoman siya upod sa premium D3 capsule, kag Sunthone Gold capsule, nga mas nagnami pagidang niya sininga pamatsyag. Amo ka din na ginasiling naton. Sa mga naging po namang kot, dari, dok, pwede ko makainom kung Sunthone Gold nga akong inumon? Or, dok, pwede nga premium D3 capsule nga akong sininga inumon? Or, dok, pwede nga Sunthone vitamin C nga akong sininga inumon? Pwedeng-pwede, gid. Ya kung individualize niya ni separar sa ringan pagtumar, pwedeng-pwede. Why not? Kami beneficyo magyapon sa aton sa ringan lawas. Pero kung gusto ka mo sa isang pangkabugusan nga benefit sa aton sa ringan lawas, inumun kung tumaro na aton, upo din yung premium D3 capsule, Sunthone Gold capsule, kag Sunthone vitamin C. Nga aman, may sangkap ang Sunthone Gold capsule na kinanglanon sa premium D3 capsule na ton. Kag ang aton sa ringan premium D3 capsule, may ara man na ginatawag kinahanglanon man nga sangkap sang aton sa ringa Sunthone Gold capsule nga sa suma total kinahanglanon man para makumpleto kag hindi man dapat pagkalimtan kag isiparar ang pagtumar man sa aton sa ringa Sunthone vitamin C para sa pangkabugusan sa ringa binipiso sa aton sa ringa lawas. That's why ginarecommend na ton bisan twice daily lang tumar ka mo sa aton Ultimate Trio, amoy niyang Sunthone Plus Gold capsule, premium D3 capsule, kag Sunthone vitamin C para ha sa inyo sa ringa bugos nga kaayuhan ako binipiso sa inyo sa ringa lawas. Dok, diragid ko gabakal sang turbo sa Yes to Health. Kay may aragid. Ate, kung turbo lang imo. Ano nga turbo gusto mo? Turbo nga pampahumok o kung turbo nga pampatiga? Kasi may turbo. May turbo nga kung lutuan mo. Nga pa humok sang karne mo. Pero yung turbo food supplement na ito, niya nagabulig ni Pabaskog. Ya, Pabaskog sa aton sa niya. Lawas ka nagabulig ah panami man suporta sa manami naton sa ninyo blood circulation. Salamat ganun sa nag-message sa aton sa ninyo kanami gid sang efekto sang paggamit niya sang Sunthone Plus Herbal Soap ah. Sunthone Plus Herbal Soap naton ganun no manami ni sa kunariba gusto kita sa ninyo mapabakod ang aton sininga panit, maamat-amat pahamis ang aton sininga kutis, kung may mga katol-katol dira, kung may mga ginatawag problema dira sa aton sininga panit, tugal sinisang bakteriya. Ang inistoryahan naton, Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C, pampabakod sa aton sininga resistensya, batok sinisang mga bakteriya, viruses, dira sa sulod sa aton sininga lawas, may dapat man kita pabakuron sa sagwa sa aton sininga lawas, kay protehiran, buligan man aton yung mga protehiran na ipinagi sa husto sininga pagpanilo, amo ang aton sininga panit. Pinagi sa paggamit sa Sanson Plus Herbal Soap. Ang ini Sanson Plus Herbal Soap, may natural ini mga sangkap halin sa tanom, kasubong sinisang kapayas, kasubong sinisang balunggay, kag iban pagin sa mga sangkap, may aram magdan isang mangustin, may aram magdan isang bayabas. Tano ba lang bayabas? Usang una, kung maglimpyo kita sa taon sa nga panit, kung may mga samad kita, galaga, malagani kita sa dahon sa bayabas. Kag ang linagaan sila, ginahugas na taon sa mga katol, sa mga samad dira, kaya may aras na ginatawag antibacterial property. Ha? Ano ba nang ginahimo sa unahaw? Sa kapayas sini, ang ibang ganit sini, ang bunga sa kapayas, o kung ang panit sini, o kung ang ginatawag dahon sang kapayas, ginanusno sila sa ninyo panit para nga mabuligan niya magpahamis. Ang kibol, ganyan sang kilala ko siya, loguran ko sang kapayas. Eh, ganipis man. Natural nga mga sangkap, ano? I mean, sa gusto nga paggamit, sa gusto sa ninyo kombinasyon, may beneficio sa aton sa ninyo lawas, particularly sa aton sa ninyo panit, ang paggamit sa ninyo Sanson Plus Herbal Soap. Kag sa texter na to, na-appreciate nyo gin. Kaya ang katol-katol ko niya, sa iya sininga tiil nga pabalik-balik ang nadula na. Kag nag-amat-amat, hamis ang iya sininga panit. At rin, no, makabulig man nini na. Tungod niya ang kunang kamangdanan sa mga katol-katol ngayon na ang pabalik-balik ngayon na magluwas sa aton sininga ginakaon nga may labot ano eventually bra kung may domino effect sa aton sa nga panit mayari agad niya ako ng kagawalin sa sagwa sini makabulig para nga maprotehiran ng aton yung panit kung nagagamit kita sa mga sangkap sang sabon nga halin sa natural sini o kung mga tanom sini no nga ginkuha kasubong sang Sanson Plus Herbal Soap. Kag isa pagid isa sa alandaman naton ko nagaulan-ula nagabaha-baha sini may mga lamawan amo ang risgo sini sang leptospirosis. So gina-recommend ako sa inyo, kung nalibwa, makalusong kamo sa nisa baha, mga lamawan, abi, kung mga nabasa, abi kamo sa tubig, hindi kamo sigurado sa katinlo, sini, panghugas kamo dahil, kung may tsansa, panghugas kamo dahil sa matinlo ng tubig, kagamitan nyo sa Sanson Plus Herbal Soap. Kami antibacterial property ini. Rason gani nga sa may mga body odor, gina-recommend na ito. Nini, kati ang kamangdanan sini sa body odor, kung nalibwa, mag-meet ang balhas karoon na bakterya sa aton sa panit, nagapangalis nga ang aton sa nga usbong. Nga makabulig dira ang Sanson Plus Herbal Soap. Pero sa guya na ito, may isa ka pinasahi man. Kag para lagi sa guya nga habon, nga aton sa gina-recommend, amo ang paggamit sa isang clear skin herbal soap. Kaya amo ini ang sabon nga may kojic, may glutathione, may VCO, may vitamin C nga nagabulig ano, sa aton sininga healthy skin, especially sa guya, para sa may mga dark spots dira, may mga pinalian dira, no? Sa aton sininga guya nga nagatugas ni sa pagpang itom-itom sini. Ayan, maging apply kita sa aton sininga guya nga na-expose kita sini sa init nga nagbilin sini sa mga doon nagamapamapang dark spots or dark color dira, mabuligan nga maamat-amat tinapata panas ano kag magsalalamang kolor ang kaputi ang kahamis ng aton sininga panit. Clear skin herbal soap ang aton sininga recommend pagabot sa aton sininga guya. Actually pwede gamiton sa liog, pwede man gamiton esta sa aton sininga butkon para sa salalama sininga kolor sang aton sininga panit nga ay sininaga kambang kambang. Ang aton sininga texter naga message sa aton kung ano kung himuon niya, nga daw hindi niya maintindihan ang yasin niya tiyan, nga daw butod man. Nga hindi sa makatulog maayukon gabi. Kaya nag-worry siya, basi kun may balatian na siya. Pero hindi ba sa kabalo, kati basi lang. Ano kung himuon? Ano kung ang himuon niya para magnami ang tulog o magnami ang pamatyag sa tiyan? Unang-una, kung naliba, hindi ka sigurado sa imo sa ginabatyag ang mga symptoms, pakonsulta hagin sa aton sa nga mga practitioner o mga about sa minibalaan sa health, aton sa mga doktor, para nga ma-assess ikaw, okay nang lang sini sa mga laboratory test para sa imo sini mga sintomas nga ginabatyag. Pero mga kung na, no? Ang ibang sini nga nagabutod ang tiyan, ang ibang sini nga ginatawag daw, hindi komportable sila sini nga tiyan. Tukod ba lang ini sa hindi amo nga pangginawi mo? Like for example, gabi na kita nagapanyapon, perme, hindi pa natin mausap sini sa maayo. Mga mantikaon pa, kay mga hard to digest food pa nga aton sini ginakaon, nagresulta ini sa discomfort sa aton sini nga tiyan. Hindi kita maayos sini nga makatulog. Dinarecommend ganin nato nga dapat ang pagkaon nato if possible alas 6 pala makakaon na kita. Para nga may gap before kita magtulog sang duha to tatlo sari ka oras. Kagabi nga kung nano, may isa gali no ka ilim nun nga makabulig pa nami sa aton digestion, makabulig man para magnami ang aton sininga nutrient absorption and even makabulig man para magnami ang aton sininga elimination o kung bowel movement sini pagkaaga. Kung halimbawa imnon mo ini sa gabi, ini ang paginom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Kay Sunthone Gold Herbal Tea, ang kombo sinisang balunggay, ang kombo sinisang cinnamon bark, kag-upod sinisang ginatawag at turmeric, may benepisyo sa aton sininga tiyan, mga hangin-hangin dira, daw nagahilab, hindi ka komportable. Ano nang isa karason na iba, hindi makatulog mo hasta nga sige na balik-balik sa CR. Pagkatapos, halin sa CR, mahapit anay sa lamisa, mainom anay sa tubig, balik naman higda, tapos ugay-ugay, hindi katulog, balik naman sa CR. Hasta nga pagkaagahong kayo sa grugi, hindi mayong ilas rin nga tulog. Nagkapataas, pag isang risk goy na, sige na tawag insulin resistance, imbalance sa nga tons nga blood sugar. Kung kulang kita sa tulog. Pero ibang na, no? Mabuligan gali kita kung, like, 1 hour before bedtime, nagainom kita sang Sunthone Gold Herbal Tea. Para nga, magnami ang pamatsyag na ton sa ton sininga tiyan, mabuligan pa nga magnami ang ton sininga pamuhin pagka-aga. Kay kung constipated, pagdating sa katao, kadamo bagid sang mahimo nga complication because of that constipation. Na hindi naton ma-address o kundi naton siya ma-talupangon. Abit talawi lang, especially sa texter naton, talawi ba lang ha, mag-inom sang Sunthone Gold or Herbal Tea 1 hour before bedtime. Pero may iba nga nagpamangkot sa akon. Bakit pwede nga pagkatapos pamahaw o pagkatapos panyaga, mainom gyapon sang Sunthone Gold Herbal Tea, kaway man kung nag-inom sang coffee, pwedeng-pwede gid. Kapin pa kung nag-inom sa nga ginkaon or kung ikaw sa palakaon sang kanon, bala, nga ti kalabanan, sa imbalance, gid mo, more kita sa kanon, gamay kita sini sa protein o kung kulang magkita sini sa ginatawag kinanglanon nga fat, kagamay man ang fiber intake na ton, dira sina naga, so good ang problema kung ang inang ginatawag wag hindi balance sa komposisyon sa aton sa nga pagkaon nagapadayon. Pero basantano, makabulig-bulig ang pagtumar sa niyo kung pag-inom sa Sunthone Herbal Tea, kapin ba kung damo kaging kaon kanon, ang sugar sa niyo, isa sa balantayan, makabulig man ang Sunthone Gold Herbal Tea. Kag mayo, mas mayo, dan aton sa healthy lifestyle. Kung magkaon kita, dapat may ara gid permis ang protein, may ara sang fiber, may ara sang good fat, and as much as possible ang carbohydrates na aton, kuwaon aton sa complex source. Kung nagkakaon mo kita sang kanon, kaon kita sang brown rice, or kaon kita sang unpolished rice, or kung hindi gani, mga talangkunon, tinanok sininga balinghoy, tinanok sininga kamote, kagiban pagid sininga mga kalaruto, no? Pwede man sang tinanok sininga saging. The secret of health. Sa nagpamangkot sa ito, ano? Ano kung maayo kung ang iya sininga balikawang kasakit ibangon pagka aga? Pagkatapos ang iya sininga tuhod, budlay man sininga untayon. Okay, may ara kagali iya sang gouty arthritis. Si Ramon, Doc, ang nagapamangkot. Sa iban nga may mga amo-amo nga kondisyon na, no? Isa sang dapat naton sininga tinguhaan ang aton sa nga lifestyle i-correct gid naton. Kung may gouty arthritis ang isa katao, likawan ang madamo nga pagkaon sang kanon, likawan ang pag-inom sang soft drinks, likawan ang pag-inom sa makahulubog nga ilinon kutob sa mahimo. Likawan na, pero kung gusto niya mag-inom, pwede ya, sino kita makapugong sa inyo, no? Amo lang nagaling, guantan lang kamayas ang pasakit. Pero makabulig ha, sa ato sa mga tagparamati ha. Kung naribo ha, nag-umpisa pa malang, nagasugod-sugod pa malang, no? Ang iba tawag ha, sakit bala. May iban sining ha, nag-feedback sa ato nga nabuligan sila nga waay magdiritso sa tuman nga pagsakit ang ila sining mga joints. Kaya naagapan nila sa pagbanyos nga daan sa Santhon plus herbal oil. Pero kung hindi kid madala sa bulubanyos, pwede kita makatumar sa isang says the pain. Parang inflammation bladira. Hindi mag-linger. Kato yung problem sa ginatawag arthritis, ang chronic inflammation, pabalik-balik lang inflammation, nga mahimo mag-damage sa aton sa ringa joints, especially kung gouty arthritis, kag ang iban siniti nag-aporma na dira ang ginatawag kwansari, ang uric acid sa palibot sa ngilang sari nga mga joints. Nga pwede na to na malikawan ina nga hindi mag flare up sa masamay ko na makabangdanan aton siya malikawan. Tiginom sa nga nagkaigo nga tubig kay nagabulig gina para magnami pag-function sa aton sa nga liver, nagabulig para magnami pagdang pag-function sa aton sa nga kidneys, nagabulig para magnami ang pag-function sa aton digestive system para mabuligan na mapagwa naton ang kinanglan pagwaon sa nga uric acid sa aton sa nga lawas. Kasi siyempre, para sa pain ang pagtumar sa ni sang says the pain, para nga di kita mag-anto sang dugang pag sa niya kasakit. Brand nyo, kung na may mga sakit kita mabatsagan sa lawas, nagadugang stress na ton siya na. Ah, nagadugang irritable na ton siya na. Ah, may balaan nun. Kasi naman na balaan. Kasi ko siya na once gani nga mag-aray-aray na ang asawa, sinyas na daw yung tatay. Hindi ka magsigigahod ah. Lukpan ka da karon. Pero kung matumaran ganis ang sasdapain, madasig mo ang pawan nga ang sakit, no? Madula sa ton siya nga. Pamatya kung sa parte sa lawas ni nga affectado. Kasi nagpamangkot dili sa ato, ano? Ano kuno ang maayong nga himuon? Kung halimbawa ang iya siniya tidaw ka direkta gid sang text message ngayon. Hindi ko lang magbasahon na. In short, ang isa sini sang kinanglanon mapanami aton sa nga blood circulation. Amat-amat sa mapabalik ang himo sa nga gana. Anong hambal mo di? Ano lang mayos ni? Kabisan pitcon doon di na magbatsyag. Ay na, no? Hindi pag pit ka, karoon mahanog na. Problema kung gabaligya ka sa kwan, ano? Kung gabaligya ka blas ang prutas, wala. Hindi, pagpislita. Ang isa ka masuggest na ito, sa imo, nami siguro healthy lifestyle. Try bala tumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, para madugangan ang nutrients. Madugangan sila yung ginatawag sustansya ang kinanglanon para magnami, magbakod ang aton sa ringa lawas, mabuligan ang aton sa ringa mga systems dira. Ang aton sa ringa circulatory system, ang aton sa ringa digestive system, ang aton sa ringa immunity, mabuligan sa ringa maamat-amat na aton na pabakod. Pati pa ang reproductive system tungkol sa sustansya sa kombinasyon sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. But specifically, basis sa pagtuon, ang kombinasyon gali sang maca kag clavohuasca. May ara sila sang characteristics nga nagabulig para nga masuportahan ang manami nga blood circulation. Mabuligan ang matamat pabalik sa niyang pwersa sa mga tao na galuya nila pamatsya kada kulang sila pirmi sa pwersa. Mabuligan niya ang matamat pabalik sa niyang gana kung nagadubo sa niyang libido. Mabuligan sa niyang magnami ang focus. Pati sa panguna-una, gali no? May binipisyo gali ang ginatawag maca nga kung stress ka. Isa man sa ginatawag na sila nga action killer nga mabuligan gali kita nga makondisyon ng aton sa ninga panghuna-huna, makondisyon ng aton sa ninga lawas, mamatamat balik ang aton sa ninga pwersa, amatamat mapukaw ang aton sa ninga gana kung nga tumar kita sa isang turbo dietary food supplement for men. Pwede ni tumaron 30 minutes before sini ang ginatawag sexual activity. Kagang manami man sini, no? Kaya ang yasa nung effect, nagapabilin, tub-tub sini tatlo kaadlaw. Pero yung mabutang balon nga tatlo kaadlaw, wag ipo huway-huway, ah? Ha? Maring hambal sa kilala, blan na ton. Tabuan to sa dito nga lugar sa man. Nakamuno siya. Bakit ng langgalid ako nagaturbo ka, dapat gamama ka, no? So nga man, siya para kapahuway kay. Ang termino ko na blanga mama lang pahuway. Pero actually, hindi amo na nagkatabo. Kundi, may aral sa ginatawag sa nga pagpukaw kung kinahanglanon. Kumbaga, daw ko na. Daw Boy Scout ba lang laging handa sa panahon sa kinahanglanon? may reserba ka nga enerhiya, may reserba ka sa nga performance, may reserba ka nga puwersa. Especially pag-abot sa obligasyon sa mga kalalakihan, sa mga lalaki, sa mga bana para sa rasini nga mga asawa. Since alang-alang na naman ang ato sa nga oras sa ato sa nga pagpangalagad, kabay pa nga bisan paano may nakuha naman kita nga pinasiriban tidbits of information na makabulig ano, sa ato sa mga tinguha para sa pagpasan niyo sa ato sa nga ikaing lawas ilabi na gid no, sa pagpabakod sa ato sa nga lawas para mga balatian aton malikawan. Subaybayan na masunod nga edisyon sa ato sa nga talakayan para sa dugang pagid sininga kayuhan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka lamay ara kay mga balita. Labi sun ari bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sa bag. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9.
8: XFM.
9: XFM Exciting!
10: Sample Plus Gold.
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See Boost Stores for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee sa mga

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Live. Testimony.
2: Juanita Badaho. Taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Bean.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbaka

0: nagkanta ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayag pa, sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Mga katropa, XFM!

0: happy Friday, mga pinalangga ko nga katropa.
1: Alright, so nagbabalik na naman ang inyong Uncle Bob and Sexy D, no? Complete attendance kami. Swindobi mo.
2: Sabi na, i-bugs ko.
1: Gano'n, no? Okay lang na. Okay lang na
0: 4 a.m. palang bugtaw na.
1: Okay lang na i-bugs, basta hindi lang le-bugs. Alright, alas 2:20 na sa ngapon. Kag-X-rated man, gihapon, ang kaupo din niyo, Uncle Bob and Sexy D, dili siyempre sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre, ginatamyo ko man dira, no, ang mga nagatutok sa aton ng mga YouTube channel, no, mga people naton dira, mga katropa naton nga, nagapamati via YouTube naman niya, nga live stream dira sa XFM 90.3 Bacolod. Sa mga nagatutok man sa ilang mga Facebook, syempre walang iba ang aton nga official. Amo lang gining official tang Facebook page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page.
0: Syempre kag sa gusto naman daiya sa mga sinauna naman daiya nga mga cellphone, pwede kag diya mag-contact sa amon XFM hotline number nga 0915-628-7926 or 0950-522-2818. Kung gusto mo yang mag-advise or may ipatamyaw kada pwedeng-pwede mo gid diya ma-text.
1: Yeah, bigo.
0: Ganun ka.
1: Gangster, ging-ging. Alright, it's Friday, no? Kaloyan na uli-uli anta, pero struggle kita gapon. Kagapon, pagtukarta sa Infinity, no? Thank you so much sa mga nag-tip sa amon drama.
0: Paldo ka na naman.
1: Maling hindi ko mention yan, no? Kaya biskan na paos na ta, na-appreciate yung gapon sa tao. Sa last month to, ang president sang Royce Hotel, no? Kita yung adrang kaso ko, gatag man 3 smita. Thank you so much, Sir James. Thank you, Sir Michael. Thank you. Sir Mike, no? Gabi. Sabi ng mga people. Kasi karoon, nara naman kami sa birthday party. Karoon, no? Dara sa may dayunan. Bago na siya galing, no? I mean, is there a, something, a new cafe or ano? Kilid sang snacky. May snacky ba kulod na galing? So, una, dumdaman kong snacky. Ada, may pa ko sa silay pa.
0: Ay, lato. Oh, wala ko na inabtan, no?
1: So, ara sa tabok. Ara sa tabok sang El Fisher lang ang snacky. Kuno mo.
0: Tika, sa silay, din dadampi.
1: Sa una, dira na siya na yun sa may sa may Rizal de Blanca Tabok. Doon dira ng area mo. Sa may, basta sa down, sa city proper, aral na sa ng snacky bala mo. Oo, dadamduman ko pa na kay favorite ko gid mo. Actually, wala nagbago ang ilang recipe, no? Kaya nagkaon ko sa snacky sa Kabangkalan. Same old burger, same old spaghetti. Sila giniuno na fast food. Katutod lang, wala yung Jollibee sa una. Wala, McDo, wala. Snacky is the first fast food restaurant in the Philippines. Amo na nga ilang sabor, original gaya. May mga damo man sila mga bago nga mga product ang gina-endorso. Pero nag-grave ko, timba ko, katuang ko ginasunod. At the same time, alas 2:23 na, kag ang pecha subong October 2. 2026, October 2 na. Arena nagasugod na ang Mascara Festival diri sa Bacolod, no? City of Smiles. So, halong-halong kita sa mga pickpockets. Kaya, kung may mascara, damo man ang kawatan. No, mga bag nyo na, isipte nyo kay galinapta sila araw ng kinawatay ginadaan na basta ginotok, no?
0: Correct.
1: Oo, hindi na pagulat nga daw masunga-sunga ka daw nga dugidugay. Ay, wala na ko din na nga kung nga wallet, oh.
0: Daw, ampay, ginaninadaan basta ginotok.
1: Always ginaya. Damo-damo, ginaya. Wala ginaya mascara nga, wala may kakadulaan. Bag, cellphone, na ko din. Eh, amun na ila pangabuyan mo, ti ulat lang tayo nga magbaan. Gagi, way, mas agapati ka ba? Sa mga taong mataas na ang criminal instinct, kung na niya ga-exist ang gaba. Honestly, no, ang gaba nga word, it does, wala niya sa Bible. Sa totod lang. Ang karma nga word, it's not even in the Bible. Mm-hmm. Karma is somehow daw Buddhism na una niya. Ang buta nga gin-adapta na ang word nga ina. So meaning, wala siya sa Bible. Amo na nga wala sa kapati. Anyways, It's up to you guys, no? For me, I better do things good, Japan. You feel
0: basta
1: good?
0: Basta aware na yung mga tao.
1: Mm, yes. Yeah. No, I give everything.
0: So feeling ko, doon mo naman yung mabuo sa October na.
1: Oo, oh, mabuo ng mga... ng mga kabibihan. Damo man mabuo ng kabukulan.
0: Kaya damo naman yung mahubog.
1: Oo. Oh. Grabe ka man ba? So, bili mo pag mahubog sila, yung galing ka sila na yun.
0: So, pangal eh. Doon nilang mga ano eh.
1: Na nagliwang ikaw galing mga trangkaso, kuya. Oh.
0: Ala. Tinong pawang ka na?
1: Ang gamayang kuya ko ba?
0: Nang pawang ka na?
1: Well, ang pagkabuang wala. Alam ang Japon eh. Gamay na lang, pero... Gamay na lang nabili sa pasinsya ko. Dumuntat ako sa tanong. Alam mo, 60 days, simple lang ako nga, ano mo.
0: Nga.
1: Kung naperan mo, daw, wala na akong maiga live, wala na akong maiga post. Aray naging ko sa stage, baka lang naging ko simple nga mga pila lang ka square pot nga uma. Nga gamay-gamay lang, gid kag may manok lang ko, dabisigan sa lakabilog.
0: Ano, adulthood, nagigit siya yan.
1: Hindi, nataka naging ko puno sa frustration ng life.
0: Normal ah.
1: Honestly, no, sa totood lang ng mga katropa, sa edad ko niya, kagdalag ko ng kabataan ko, pwede na kuya ako na mabuhay na mag-isaya. Mm-hmm. Pwede naman kayo dapat, ano, kasi dalalag ko na ako, magbalat kayo ng buto. Ano, kaling kiti, nagapangibabaw sa isa kaginikanan ang pagpalangga sa kabataan. Kag, ulik, hangda ulik dan eh, biska nung matabo. Kasi sa buong araw, solo flight na naman ako sa balay.
0: Kailangan, ah, santang buhi ka pa, may pag-asa, ginagana.
1: Yeah, nagana ang banila.
0: Mayo ka pa gani kaya solo flight sa balay. Ito yung iba, hindi ka solo, ka wala balay.
1: Hmm, gani. Ang pangyay na ako yung bal kuya, ganis ko galingon ko. The reason why nga, para sa ako, ang pinaka-importante is my home. Because okay. I never had my home since I was a kid, no? May ikaw galingon mo kung balay sa una, pero hindi mo mapatsagan ang balay, no? Balay. But anyways, Ricky, Arika mo di, tiyan mo ninyo balay. Ang ato ni XFM Bacolod.
0: Correct, correct.
1: And syempre, no, sa mga katropa to dira nga nagatutok gyapon, ari dire ang aton nga mga katropang ginapangunahan ni Bunga Spotted. Good afternoon sa inyo nga duha. Pa-shoutout watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Ang banya pa request ko song ng Pangarap. Sige lang, taon ta ako ma-play nila kaysa iba nag-request doon tapos
0: Mangarap.
1: Mangarap, oh. Mangarap kang ma-play kay Gapon gani nag-request sila do I gito Japon ma-play. Okay, pero we'll try our best now. Ari si Bungas pati done like and share nako. Pamahaw ta ka moti with mais na tinanok boy nami na boy nami at gay. Ari malagaw ko ta sa Bacolod sa Mascara wa bakal na ako didaan sang tito kahampanganan nga cellphone bahala na kamuda iya. Importante, tara, inom-inom mo. Oh. Correct.
0: Grabe, correct.
1: Importante, happy ka.
0: Ang cellphone, nabihang nga, ay,
1: mulit ng may, like yung bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb
0: Naptan mo lang ang panganan.
1: Ang do. Ay, naku. Ambal di rin ni katropang Dennis, no? Bro Dennis, dira, nga pita, may nga pon. Aton na nga katropa, da nga manog kayo, o dira, sa aton na shop dira, no? Sa likod sa McDonald's, sa La Carlota, da ang shop ni Bro Dennis, no? Ang Aden's Moto Parts and Services, no? May mga accessories da siya, pwede nyo gid kaduan.
0: Yes, it's Harry Derisi, katropang Mamelani Martisano, invited. Kukam, ayari, good afternoon, ma'am. Sexy dikag, Sir Uncle Bob. Ari lang ka support sa XFM sa Sitio Lapak, Duldul Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good ma'am and sir. And invited ko kamo sa birthday ko, December ha. Tanan nga stop sang XFM, wala gi dapat may mabilin sa station.
1: Sige, December. Why ko di? Yeah, pero try namon, syempre. Pero galing kiti, hindi ta na ma-promise nung makompleto kami kay ti may mga errands kami.
0: Correct.
1: December is the busiest day for us like musicians, no, mga nagagig, mga nagaraket. At the same time, December is only the time na makapag-spend vacation with the family. So, good luck sa inyo. Alright. Anyways, but advance happy birthday to you, katropang Milan na mag-isano.
0: Correct, correct.
1: Muna tayo pa niyang bayo ko gapon. Siya ka namin isang bayo. Muna mabi ko gindayo. Ako okay na ko tanig gindayo. Siya na, pwede ko na arboron. Ay, hindi. Pwede kayo. Yung baka lang ako sawa. Amo na nga, loki ko may magdayaw sa akon. May subpon ginadayin niya.
0: Huwag ka pa sexy.
1: Amo na, amo na nga ako may do. Amo na ako dumimang magdayaw. Hindi na pagtapusan. Please. Kabalo na ako na sa subpon. Alright. And syempre, arimang din rin, no? Si Lynn and Antonio Talde, maring hapon, Ma'am Sexy D and Sir Bob, monitor lang kami. Ma'am Bato Chapter, Hima Mailan. You. Eh sa tanan yung mga nagkasaulog sa ilang mga birthday subong, happy happy birthday to all of you guys. Thank you. Ikaw may pag-greetings ka dira?
0: Wala.
1: Okay, ati ati pauhay tayo yun. Siyempre no, pauhay amo gina importante ng imo unta subong no, magpauhay kita no kay para ma-recover ang aton nga mga kalawasan sa isa ka semana nga obra no. Mo gani nga kadali gid sila Friday kay pagka Sabado wala sila obra, wala kuskwela no, so we had to take time to rest gid ya mga katropa. At the same time ari man diri no si katropang Mika Shikoto Shikoto o maayong hapon Sexy D kag Uncle Bob Aria Shorning dayaw wala sang alboron. Katahom sa inyo itsura. Oh, di ba?
0: Thank you so much, Mika Shikutu.
1: Ah, na. Dami. Ikaw pa, ano na siya. Disclaimer siya, dayo niya.
0: Pero ano si, si Mika Shikutu, babae or lalaki?
1: Spider-Man sa kuno. Daw, no?
0: Spider-Man.
1: Shikita, Shikutu.
0: Shikata.
1: Mika, Mika, Shikakutu.
0: Chikitita.
1: Ikaw membro sang mga hero. Ano ka bala, tropa? Spider-Man, pero little boy ka. Ano yung Spider-Man sa guru yan? Shoutout lang sa family Antonio kag family Perez, Lynn Antonio Talde. Watching live, no? Ari, watching live, kag. Watching live lang kami di sa Sitio Lupni, Kabangkalan City, Ricardo Dalisay, kag baby ko, Joren. Shoutout sa inyo, no? Tambal ni Len Antonio Talde, great ko lang mayong, great ko lang mayong hapon. Piculoy, Rayland, Roderick, Mayu, Mayang, Jason, Butod. Grabe ang mga ngalan naman. Salamat ka, tropa. Exciting! Ari man diri siya ka, tropang Jelwin, no? Good PM, Sexy D, kag Uncle Bob, done, share sa Facebook. Happy Teacher Day! Sa tanan nga, mga manunudlo, kag pwede makarequest sang Michael Smith na song that I Will Be Here For You. Try na to na.
0: Sige, may kantabe. Kukabalo ka naman.
1: If made of sunlight in a cold night, don't know where to turn. Ang chorus yun na, I will be here for you somewhere in the night. Somewhere in the night.
0: Hindi ko nakabalo. Habi ko ano yung I will be here. Yung ano. Tomorrow morning if you wake up.
1: I will be here.
0: Ni- Iyan ni Gary, di ba? Mm-hmm. Okay.
1: May actually hindi na kay Gary daw. May isa pa ginakaw.
0: Ah, ikaw guro. Ikaw vocal.
1: Ikaw vocal. Ito yung version. Nalipatan ko. Damo. Makubikanta mo. Babae ko, Sexy D. Karen Rose, true name ko. Bata ko na akong profile pic. Ah, okay. Bata pa. At least nakabalota ka siya ang nanay ni Spider-Man.
0: So wala
1: sa
0: pa.
1: Mga wala nakabalo kung ano identity ni Spider-Man, ara na gid na mismo nagambal. Bata ya kuno sa profile pic. Amo ni ang nanay ni Spider-Man si Mika si Kokto. And syempre no, speaking of health mga katropa, nami gitong tiyempo subong no, medyo mainit-init no, pero karon dugdugay magal naman. I don't know if there's a sudden change of weather, but I hope nga mainit lang no, kay may event kita karon. Kinala na to magtumar sang ato nga ultimate trio mga katropa. Tanto ka bala si Uncle Bob, kay ibig sabihin paano naka fast recovery gig kita bangod sa ato nga ultimate trio. Ano ba lang ato ng ultimate trio? Ining ultimate trio nato mga katropa, no? It composed of three supplement, no? Dira nagapanguna ang aton nga Santon Plus Gold, nga kabalo naman kita may mangustin. Ining mangustin mga katropa is antioxidant sa kalawasan, no? Gina-remove yung tarang yung mga toxic sa aton kalawasan. At the same time, mayara ini sa ampalaya. Ining ampalaya naman, mapait lang pero dako gid bulig sa ato no, kay nagaregulate na sa atong blood sugar kag nagapanubo sang cholesterol sa aton kalawasan. May malunggay ang rich in vitamins and minerals, may garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory, kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Mayara man ini sang spirulina, nga ang spirulina source naman sang protina sa aton lawas. Imagine 5 ingredients of Santon Plus Gold nga maka maayo sa aton lawas ang ara present sa dara nga kapsul. So this food supplement makes us healthy and have a stronger immunity. What if kung dugangan ta sa isa pa lang gani, mabusog na ang aton kalawasan sang maayo nga mga nutrisyon. Pero kung dugangan tapagid sa premium D3, ari naman yung ginatawag nga sunshine vitamins. Ining sunshine vitamins naton, kinalanon tagid nila binigay sa mga tao na kapulaw. May ara inisang malunggay oil, may virgin coconut oil, kag may sunshine vitamin which is ang vitamin D3. Ang trabaho naman sa premium D3, aside sa paghatag sa sunshine vitamins, is to remove virus and bacteria or makipaglaban sa virus and bacteria sa aton kalawasan. Amo na nga ton, nga duha sa ultimate trio naton. Aton na nakumplitohon, sexy D, dugangi.
0: Siyempre, hindi makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman niya ang Santon Vitamin C mga katropa. Siyempre, nagapadugang man paligon sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ni protektahan ang lawas ta batok sa mga balatian like sipon, ubo, hilanat, kung ano pa da nga pwede nga masakit nga magtapik sa imo. Kag pwedeng-pwede giniya sa aton mga bata, mapananay, manda tatay, lolo, lola, wala niya pili klase sang suplemento. Kag syempre may ari pagid iniisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
1: All right, and syempre mga katropa, mabakal nyo gidantanan ng mga suplemento ninyo sa mga butika malapit sa inyo. Siyempre, himuinis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth.
0: Kaya mag-yes to health.
1: Pwede nyo mangkatuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
0: Kagong tamara naman ka mo yung mag-cadocell. Boteka? Butika, pwede nyo gidya ma-order through online. Kadto lang kamo sa official store sang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na. Kag mga katropa, BFAD approved niyang aton nga mga suplemento. Kag pwede gid sa aton nga mga katuran nga mga Muslim.
1: Exactly. Kurik-kurik-kurikong.
0: Kagari pagid, may padugang pagid nga greeting si Madam Len Antonio. Greet ko man katropa Ma'am Sexy D and Sir Bob, Ma'am Bato Chapter, Himamaylan, Jomar, Janeline, Leia, Mulin, Rico, Meridian, Bebot, Leia, Mulin, Toto, Janeline, Gingging, Merlinda, Wilita, kay nagapamati gid na sila sa imo sa radio. Salamat katropa, exciting. Siling naman ni Mika Shikuto, napiran ko imo nga tingog Uncle Bob, ayo ka nagidguro sa imo nga trangkaso. Ay, the best gidya. Basta Santon Plus products ang gamit. Yes, the best talaga. Kag siling niya, maari man diri siya katropang Ma'am Lia Lumbrado, mayong hapon Uncle Bob and Sexy D, mayong hapon Ma'am, kagsalamat gid sa inyo nga pag-agi. Ari man diri si kat

0: Kaga sa mga bag-o tayo nga mga followers, imagine to sang sanu lang pila na ta subong ara na kita sa dahil lang ka hindi kita nung di sa ako no. Ara na kita sa 155k followers. Wow, nagadamo, nagidyang nagadamo. So amo na lang ginaing mo untay mapadamo na lang kita yang mapadamo ay hindi tayo magbukin pa ya. Kag kung gusto niyo yang permi mabati an nga amon chismis tinga duwa ni Uncle Bob, hindi lang niya siling yang may makuha kamo di nga mga lesson, hindi lang niya amo niya kundi makakadlaw gid kamo diya.
1: Correct, correct, correct, correct kong kaya kita magkadlaw bis kundo kisa kita doon na budayan kita magkadlaw sa mga problema tama no. Muna gani nga kita diri no kami diri budaya mong trabaho, no? Kay we have personal issues, we have personal problems in our home, but we never bring it here, no? Pero galing kay kisa tao ka lang kapiktuhan ka, yes. Amo na nga, please appreciate us, all comedians, all actors, all musicians, tanan nga mga tao nga in the field of entertainment, appreciate ninyo. Eh, kamuya, gabaton lang kamu pakadlaw, which is makadlaw lang kamu. Pero the person that provides that sometimes wala gani kumbaga wala gana magpakadlaw pero yet kapakadlaw kami para sa inyo, so para sa inyo gyapon na among ginaobra. All right, shout out to all of you guys, and once again kita na kita no sa mga events namo ni Sexy D, and I hope nga damo managambal nga makita sa pakanyo lang kami no. Sa mga hindi masapakanti, pasensya gid, it does not mean na suplada kami sa personal, but sometimes kumbaga wala gilibot ang kalibutan naman, yes. Sa isa sa inyo lang, okay? Amo na always tandaan nyo. Kay may mga people no na they do not understand what ang trabaho naton bilang vlogger. Mm-hmm. Nung ka wala wala gi ko niya na nung for example no ka
0: abi nila ginasnab ka muna
1: for example tinga siya wala giniga panghatag, so dapat sa vlogger manghatag dayo yun,
0: yes.
1: So bitang tabi ti ko sa presidente be dapat manghatag dayon do mo na hindi nyo paglakutan sang label ang isa ka tao, yes. I can be a vlogger without giving anything,
0: yes.
1: It does not make me bad, right? So it does it equalize us kumaga. So si vlogger binga ay mayo to siya kay biskang gamay lang to follower ka pangatag. So would that make the person na may dako nga follower malain kay wala siya nangatag? Or you just say that para tagaan ka mo. 'Di ba? Sometimes it's strategy. Hulat ka muya kung tagaan ka mo no. Problema sang ano nakita niyo gitang Ginoo nagpanaog da aging hat gidaho sa inyong kwartaho. Does it make him a bad God, di ba? No? Di ba? So, amo na bala. You do not have the evidence in physical na nagatag siya sa inyo, no? Mm-hmm. The only thing that we know that he did is kimpang ginatag niya yung bata sa aton, which is Jesus Christ. Right?
0: Yes.
1: Here in this world, we focus too much in getting something, no? We're focusing in getting something. Why not start giving instead of getting something? Muna ba lang ba nila never gig ko nag-asang kapalit sa mga ginaubra ko nga kayuhan, even sa mga kabataan ko. Kung balikan ko nila, then that's a wonderful thing to feel. But if not, they're on their own, no? It's not an obligation of a child, no, na buyo niya parent, unless Filipino tabi mo, nandanta. It's never their responsibility. Their responsibility is to study, to have work, and to build their own dreams. Swerte na niya kung balikan, tanong mga katropa. Shoutout rin, no, kay Joy Maestro Campo, no? Pa-shoutout, Uncle Bob. Wow, namin niya. Doon ako, ano, sa Lakawun? Ari man to Ma'am Lia Lumbrado, ha? Liho, greet si Ruth Avandiano. Happy, happy birthday. Thank you very much. Happy, happy birthday.

0: Sila yung pagiging Ma'am Lendan, share na like and katropa Ma'am Sexy D and Sir Bob Exciting. Thank you so much.
1: Yeah, Gita. And shoutouts to Sir Junjun Abreva. And get well soon, gali, no? Kay Tol Marby, no? Nga,
0: get well soon.
1: Get well soon. Tol Marby, thank you so much. Love you, sis.
0: Kaya doon ka nakita ko, ginapangita, iya ko.
1: Oh, ginapangita.
0: Get well soon, dahil payo lang daan, nai.
1: Namin kaya support lang sila through emotions
0: thank
1: and everything,
0: so much,
1: no? Thank you so much,
0: Gita. Oo. Siling ni Lia, ho. It's better to give than to receive.
1: Exactly, yes. So sometimes di gina maintindihan, no? It's the attitude of a person is a very hard thing to understand, no? Amo na nga may kanya-kanyang way, no? Amo na nga ako, katropang Sexy D for example, may style kaya paano padakoon mo kabataan, hindi mo gigi ko yung mabatian na maintra na yan. Because you have your own style. Yes. It's what you call respect to its ability as a parent, no? Ni, uy, amun mo ni Blas. Amun na galalain mag-advise sa mga tao sa akin because no, hindi ko yung magpa-advise. Because again, oo, pamatian ta lang kaya. But the end of the day, I will be the captain of my ship. Ako man dyan po na masunod. Pamati lang kayo si mo yung advice. At the end of the day, I have my firm decision. Amun na yan, akon. Amun na nga, somehow, no, nabilib ko na sa mga Duterte family. They're so firm in their decision. Tuka firm blow na kita mo doon na believe gi ko sa ila although mambalda mo gambala mafia family whatever no pero para sa ako no if this kind of people no ngambal yung mas kaladlukan kag mas amoni ko amo man lang sila makatag future sa Philippines sila na lang gusto ko di ba isa naman formal tapos wala man Japan do diba? Shoutouts to Jackie Espatero. Shout out kay Sexy D. Ah. Oh, shout out.
0: Hi, babe. Upod ka na sila sa Cash G.
1: Hi, babe.
0: Ano ba, babe? Kada iya, babe mo na.
1: Sige, abig ko wala niya. Babe mo. Ikaw nagtawag siya.
0: Jackie. Jackie.
1: Hi, Jackie.
0: Babe.
1: Hi, Jackie, babe. Ay, nako. Anyways, alas 2:48 sa ngapon, mga katropa. Mamati kita na sa malipot yung painom-dum kag musika kasi aton pagbalik. Magadrama na naman kami. Pinagi sa istorya nga ipagwa ni Sexy D. Diri lang syempre sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob and...
0: Sexy din nga magkapainit sinyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipatan.
1: Syempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
0: Exciting.
1: We'll be back.
2: X-Rated.
3: XFM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Tuman yan ang importante, Sir Josel, yung matalupangod na to na nga ton sa niya kurason, kag aton sa rika ugatan, kay imagine na bala, Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Josel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Josel.
7: Ang ibang siya wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka-hypertensive naman siya mo.
6: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Josel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason, kaya nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL, kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh, nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amogadya ang manubo, so ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol, ako na aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: The Secrets of Health.
7: In the absence ng mani, abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dokle.
6: Ang isa, Sir Josel, sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon, lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Santhon Plus Gold.
7: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gani Sir Josel, kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ringa lawas, Sir Josel. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
5: Santhon Plus Gold.
7: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
6: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Anti-accident. Anti-aging.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
5: Premium D3 D3 Coffee Mix.
7: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini. Nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
5: The secret of health. Supple Plus Gold. Supple Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Visio Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: System.

0: pain, fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: X XFM FM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Mix FM.
1: And we're back! Alas, stress na sa ngapon, mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo sa katulong paborito nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix nato, mga katropa, hindi lang ni basta-basta nga kape, no? Kay ining nga kape, nagapa-healthy sa atong tanan. Mayari ini sang moringa, soya powder, kag mangustin nga antioxidant nga nagapa-healthy sa aton nga coffee. Non-caffeinated, amo nang di ka mahadlok nga magpalpitate or ma-acid. Kay wala ini sang caffeine. Nagabulig man ini sa mga babae nga may hormonal imbalance. So if I were you, gusto mo lang magkape nga healthy, Santon Plus Coffee Mix na.
2: Nagdugang ang tapagid sa produkto para sa aton mga kalalakihan, ang Turbo. Siyempre, kung nagapalay-palay na daya ang iniyong nga mga patola, pwedeng padigig ka mo yan magtumar or mag-inom sang aton nga Turbo. Kaya ang aton Turbo, mga katropa, gawa sa maca at clavowasca nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So kung gusto niyo nga masatisfied ang iniyong nga mga misis, pwedeng-pwede nyo gidya imnan. Kag, syempre mabakal nyo lang na sa mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede man sa Yes to Health Wellness Center. Thank you.

0: And the same time mga katropa, Beef at Approve ang ato na mga produkto nga himo sa SWLT Incorporated. Halal certified man, amo nang pwede-pwede gid mo sa ato ng mga kauturan ng Muslim. Dugang nga shoutout rin no sa mga katropa ni Sexy D no, pa-cash in ko bigo pag guwapa nga Sexy D. Pa-shoutout man ko dagali ah.
1: To mo naman ko beb, shoutout ang dagali sa ako nga beb Risa. Sa mga upod mo pagida ah. Syempre sa imong partner nga si Mayeng. Mayong hapon lang sa inyo kan. Pamati lang ka muda.
0: All right, and sa mga katropa tanga nag-comment rin no, and sa Lost Boys ko galing nga mga katropa no, especially kay Bro Combat, Bro Julian, Bro Lil Bidonia of Good Moto Trading, maying hapon sa inyong tanan. Kay Bro Limar, kay Bro John Ray, John Thunder, kay Bro Bert no, kay Bro kay Sis Kichi, kay Tol Marby, Get Well Soon, kay Bro Rinan, Arvi, who else? Bro Noel, Bro John Ray, Bro C. John, Paul Mauricio, sino pa no? Engineer Jobs, thank you sa padala mong souvenir from China. Thank you so much, Engineer. And of course, sa ako nga kumpare dira, at the same time, member of Lost Boys, Bro JR, no? Tara sa barko subong nga sakay. And to Bro Joey and to Miss Nancy, no? Shout out sa inyong tanan. Eh, dari na, no? Mamati kita sa mga kimpadala nga sulat kay Sexy D.
1: Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang indi na makatulog tungod sa utang. Dear Sexy D, tawagan na lang ako nga Lito. Indi na gid ako makatulog sing maayo tungod sa mabugat nga problema nga ginapang-atubang ko. Ang akon mga balayran sa akon mga credit card, Sexy D. Nagsugod ini isang nagamit ako sang card para sa mga wala ginapaabot nga gastuhon sa balay kag sa mga emergency. Abi ko, Sexy D, kayang-kaya ko lang ina nga bayaran sa kada bulan. Pero tungod sa padayon nga pagsaka sang interest kag iban pa nga mga charges, ang minimum amount due na lang ang kaya ko nga mabayaran. Gani, imbis nga magnubo ang akon utang, nagdugang pagid kag naglawig, Sexy D. Pamatsyagan ko, daw naipit na gid ko sa isa ka sitwasyon tungod sa utang nga daw hindi na kumakagwa. Nahuya man ako sa akon pamilya, Sexy D. Ano ang dapat ko himuon para maatubang ko ini nga sitwasyon? Para hindi man maguba ang akon nga lawas, pamatasan kag ang akon nga pamilya. Saliwat, tawagan na lang ko sa pangalan nga Lito. Madamo gid nga salamat.

0: Hindi na kayo katulog, gaw. Mahal lang ba ako lang isa lang ito, Od? Pero hindi pwede. Dapat pinupuli ko. Kaya sakto yan na ako lang isa yaka itong Od. Kung di ko katulog, mamilit man tindi matulog ang iba na. Kaon ko libla ako nga sawa bla. Bugtaw da. Gipili mo gini ano nga kabalo ka nagid nga duwa di tapos isa lang noon. Bugtaw da. Sorry ha ko hindi ko katulog.
1: Ay na ano ni sayaman. Ay hindi kaya katulog ang gina-insomnia ka?
0: Wala ko gina-insomnia, gina-insuma ako.
1: Insuma sa?
0: Gina-insuma ako ang tanan niya mga balayran do. Do suma, suma total do, mahikog na ko sa nga muna nga. Nagkataas ang kataas ang interes. Hindi ko na mga bayran, ikaw mo to binagpilit, pilit sa ako nung magkukuha ni isang credit card ni.
1: Aba, impasibangda niya pa kuya. Biskan gimpilit tapa ka, kung ikaw man ang iamabayad, di aram niya po si mong desisyon kung makuha ka?
0: Di, may salubuhan ka. Subungan mo na salubuhan nga stripe nga doon si Wednesday ka. Abi mo, di na kaging swipe ko na. Ha? Ang lipstick mo ginagamit, subungin swipe ko man na.
1: Wala kuya, wala nang sugo sa imo nga pamaklan mo ko niya para mangutang ka. Di lang tawa bala ka, gwapa tuod sa akong, pero tinga kung ba na yan, nagkalubog-lubog na yan sa kautangan.
0: At least, di ba, nagwapa ka sa kautangan.
1: Ikaw ya, wala ka katulog tungod sa kautangan.
0: Di na, may napatas na bala. Ang ipaminsar ko lang yang kayuhan nyo. Sa ato kabataan, muna nga, kinkuha-kuha ko man kay Mibes nga, mas nami kaya nga, magbakal para sa inyo mga gamit. Kay, provider man ko, pero, amo na galihugas kamay ka mo din pag binalay nanay. Wala na lang buligay, no? Amo ning ginatawag mo ka pamilya?
1: Ito yung gusto mo?
0: Ang gusto ko, bayran ta.
1: Paano mo kabayad kay housewife man ko? Hindi ka mamapasugot mo bra ko. Kaya pangimon ka man.
0: Eh, uy, kuya ko pangimon. Uy,
1: kuya. Di bala, nagambal ka sa akon nga. Pagambal ko sa imo nga, mangita na lang ko biubra. Ano ang bal mo sa akon? Anong gusto mo, hao?
0: Namangkot ko ano gusto mo. Pero it does not mean ya, namangkot ko ya, nga hindi ka magubra. Ambal ko ya, anong gusto mo? Mabaton ka lang. Di ambal mo, oo.
1: No.
0: Di subungari, ikaw ang taga-baton sang sweldo ko.
1: Natural lang inalito. Iti asawa mo man ko. Alam nga sino mong pabatunan sa sweldo mo, tupad balay ta?
0: Pero, tani man lang, wala mo ginagasto maayo.
1: Pero tuod bala, rason, tungod ginban sa utang? Kaya ba si Imi ginapaminsar ka nga iban, mo lang hindi ka katulog. Hindi pa si Bangdan na lang ang utang.
0: Di ikaw na lang sulat.
1: Ako na lang maminsar. Pero ang balaan ko.
0: Amo na ang ginsulat. Party sa utang, amo na ang title, liwaton mo. Oo, isa nagalupad ang paminsaron ko bangod sa mga problema may ara kita diri sa Panimalay. Pero isa ning utang nga hindi makapatulog sa akon, ti, pabayaan mo na lang ko sa ere? Ha? Sino nagsugo sa imo nga?
1: Sa ere? Ti nga, gano ka galupad ka sa ere? Duwala man. Pabayaan na nun, taka? Ano, gusto mo ko gusto ang takabilog na adlaw para matulogan ka?
0: May utok-tok i-swipe ko. Siga, baklong ko. Inaliteral mo. Tagpila naman. Biskan mahal pa na i-swipe ko ni. Ano, bilhin nga kwarta sa credit card. Maislan lang ng imong utok.
1: Ay, Lito. Kaya dapat ikaw na minsar ka man antes ka ng utang.
0: Ginistorya ko si Marie Lilia. Yung Prado. Kagamula ng bala sa akon. Amo ginaiya kong mangutang. Palipay. Pinsaron mong utang dapat bayran, subo-subo. Sinukot ko sa, di man ko di, subuan sa.
1: Kung mangutang, lipay-lipay. ko. Magbayad, likaw-likaw.
0: Likay-likay. Ay, ang buhat na lang gid ni. Paano ni Mante?
1: Ulam na lang ko to kay ano ah. Kay Marie Riza. Ito na lang ta mabayad din. Ibayaran ko na lang na ang imong utang
0: sa... Anong kitang ubra ni Marie Riza nga mambal ka nga mga utang ka to sa iya ha?
1: Di ano ni sa? Pinansir ka kas G.
0: Di, pong utang to. Umaga mo malang nagali. Doha na lang ta. Kasi mambal sa nga pamilya pala utang ta.
1: Wala mo to gintestingan sa kay ano, Mika Shikoto?
0: Ato tabi si Spider-Man, kontra ko na sa. Kabalo ko naging nga, ako si Batman.
1: Wala, ingin mangalik mong lakati ng Logan, no?
0: Wala, gid. Pero to sige lang. Oh? Budamo pa ko. Casino Plus, Casino YB, kasi Eagles, Gold Eagle. Mga ads man eh. Sana ako lista. Pero sige lang. Kung hindi ka magbulig, kita lang ko paagi. Laganan ko na lang ni. Hindi ko hasta malabot man lagan. Kailan kayo, pasipadalaan ka bala sa Bina. Gini mga klase ng bangko, hindi gini magpautang. Suktong ka gini nila. Ka magpuli pa ko sa umata. Hindi ko ba ni Japon mabayaran? Tumaubo pa ko ya. Buligi ko daw bala.
1: Ibiligyan ta na lang to nga ton nga karabaw nga albino.
0: Ari naman ta.
1: Si blue man to iya bimilok. Kag mahal man to.
0: Si Masculados. Para naman ka. Hindi na to yung pag-ilabte. Kaya mo na lang itong precious nga sapat nga ra sa aton. Ibaligya mo pa.
1: Oh, lang tawa bala kay...
0: Siya lang to yung ang karabaw nga albino nga nagkakarito.
1: Ngayon guma ang tiil.
0: Hindi ka kakita karabaw nga ga-wheelchair. Hindi ko mabalang kung anong pulos siya ito, no, Mone Masculado. Gingalanan ta pa sa Masculado sa pagwaya. Panginding.
1: PWD.
0: Itos mo ng tiil. Paano ka kapangararo kung mismo sungad mo ang ginabagid mo? Kinasadol lang iyang sungad. Sige lang. Hindi lang na iya pag-ilabti. Mami Diyosan ko, Gidney. Mangulam na lang ko kay Tol Marby. Wala ka si Tol Marby Rodriguez. Medyo... damo man sa korta.
1: Gani, naligad nga adlaw si iyo.
0: Ginapaulam, ikisa ako ng bukid dito. Ang balya, orin niya, bikanto to. Kung nasubuan ka, kanto lang to. Saka to sa lantawan. Pila to ka binugpayag.
1: Nagambansa gani sa ako nga. Hindi tanala ka ko ng pagpatulugon. Kikagwapo ko ng yapon sa imo. Biskan mula ka tinilugan.
0: Naglaway ko gulpiyaw. Kailangan kaya pa man sa ospital. Makagawa lang sa ulamon ko yung nyabi kay makadto ko sa payag.
1: Pero tisa nung ito yung due date sa ngayon mong balay danaw.
0: Wednesday night.
1: Kay Friday pa malang sa subong may ara kapapila ka days ah.
0: 5 days na lang. Nga priso na kita yung mga bana. Una kilala mo kubuligan.
1: Makadto ko to anay bala kaya no?
0: Kasi no.
1: Okay. Madam Len Antonio.
0: Tutanan nga lang.
1: Anong gusto mo ko dinis kung kadto?
0: Ano ka mapakay umotor ko tiyon ang imo nga makinarya? Big bike ka haw?
1: Jalwe na lang be, kay dumahilig mo ni mag-request permit. Eh. Subong ako naman
0: mag-request. Wala, pag isang kantay ang aging tukar, subong. Sige, kadto na lang to sa iya. Balitaan mo na lang ko. Kumakaulam ka na para makatulog na ko.
1: Oh, sige. Sige ito, nakatulog.
0: May bagay na confirm ko nang ulam natulogan.
1: May bagay kanina. Nasolve ang problema. Natulogan ka na, iya.
0: Ay, grabe. Mabalik ka nga ito nga programa nga X-Rated, no? Madamang kaya salamat sa aking padala mo nga sulat lito. Thank you so much. Thank you. Mati ka tani sa malipot nga painumdum kag musika kay sa atong pagbalik. Talakayon ta na ang pag-advise kay Lito Kamo. Ayan. Dili lang siyempre sa X-Rated. Kau po ninyong Uncle Bob and Sexy D sa 103.9 XFM. Bakalad, katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.
2: Mga katropa.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: And we're back. Alas 3:32 na sa nga po, ang kagining oras, ginatulong sa inyo sang aton nga paborito ka suplemento pag-abot sa aton nga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na ito mga katropa, isa inika suplemento nga para gid sa aton nga mga mata. May ara inis ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin nga mahayugid sa aton nga perfect eyes. Hindi ito napagulaton nga mahulog pa sa malala nga sitwasyon ng atin nga mga mata. Katarata, pterygium glaucoma, aton nga tapnaon. Pinaagi sa pagtumaras ng Vision X Plus nga para gid sa aton nga mga precious eyes.
1: Dugangan tapagyed sang Santon Herbal Oil. Siyempre kung nagkapala nakita na iya ang inyong nga mga kalawasan or ginahangin-hangin ka na da iya mo pa kalawasan man or ulo, pwedeng-pwede mo gidya ma-applyan or mabutangan sang Santon Herbal Oil. Dutay lang gid mga katropa diri sa ulo kay ma-relax ka gid nga tungod nga kahamot sina sang klase sang balanios. Kag kung nagkapala nakit pagid ang imong mga likod, kaso-kasoan, mga butkon, tanan, stiff neck, pwede urayuma, dabi, pwedeng-pwede gigiyagyapon. Kag ang pinaka namin siya is pwedeng-pwede sa ulo sang mga bata nga may ara sang kuto. Siyempre, jutay lang gid nga amount ibutan nyo man sa ila ulo eh. Para at least, bala magkalalipong to. Siguro may ingredients ang aton nga Santon Herbal Oil nga kontra sang kuto.
0: And syempre, dugang nga pagtamiyaw diri sa aton nga katropang si Mayna Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D watching from Barangay Punta, Taytay. Lagi dito na pagpalawigon pa, advice na kita sa aton nga katropang si Lito. Let's go!
1: Yan sa ma-advice ko lang sa imo katropang Lito. Hindi iya pag kumbaga pagpapraningi or hindi pag kakapuyang imo kaugalingon tungod lang sa amo na nga kautangan. Kay tanan nga problema may ara sang solusyon. Kag isa pa katropang Lito kwarta lang ina iya. Mas makakita kapada iya sang hulamanda or ano nga makabulig si mo pero ang pinaka importante nga imuon mo is mo open up kagid sa pamilya mo, sa utod mo, nga pwede mo sang sugidan. Kaya nga, kung ugum-ugumon mo lang na katropang Lito, masakit gina iyang ulo mo. Or, kadto ka sa bangko, syempre, i-mangkot ka to or pamangkot ka ba parte na sa debt restructuring program para ma-fix nilang imong monthly installment. Kag next time, ano na ni kumbaga sa imo katropang Lito, anang do, lesson learned. Hindi ka na mangutang kung hindi ka kasarang. Kag, hindi ka na magkuha-kuha. Sang okay lang gid na iya magkuha kaya sang credit card ya as long as kaya mo siya bayaran. Di. Kung may mga utang ka pa yan nga mga pasto ya, kag tapos kong kuhaan mo pa credit card, ang guha mo gid na iya is malubog ka gid ya eh. Kahit hindi, uway ka pa to kabutwa sa isa, nagdugang ka naman sang isa. So, uti, ang imuha mo na itapusa anay. Or, lantawon mo gid ang imo nga budget or ang imo dami nga sweldo bi kung makaigo amo pagpangutang mo kabudlay sakit gid man natuod sa ulo na katropang Lito ah pero ti wala ta mahimo ang kabuhi taya gatihog sa kautangan niya subong niya sa kamahal niya sang tanan hindi iya mahimo wala sang tawang wala utang tutuod gina eh.
0: Actually no, I've been there than that no. Actually na kagi ko gani nga nag kay namanul ko sa credit card sa una. I was not aware, I was too young to understand what's credit card no. Bad credit ginaiya kung hindi ka kabalo magamit ya. Yeah. If you want to have a credit card, ginasugo kung masagad ka ta magamit, namit na siya. Pero kung hindi ka ta kabalo magamit, mga tendencies utangon mo tanan niya kinandan mo swipe swipe swipe. Kumbaga lapaw na siya sa mga gina-income mo. So, ma tendency is mapilitan ka gid nga mag ano nga mag swipe until such time yang gin-try ko na adlaganan honestly ha. Pero ginobra ko just to clear my name. nagano ko, pwede mo man i-apply si imo. Ngayo ka amnesty sa bangko, no? Mag-settle ka sa kanila nga ang balong mo nga amo lang gining kaya ko bayaran every month. For 3 years gabayad ko yan, 2,000. For 3 years ah. So imagine ang utang ko ya 60 lang pero nag 100 plus ang sige ko. Avoid. Imagine ha. Abi mo nakaluwas ka, kinanago ka or gina-avoid mo, ay wala may mapriso sa amo. Sino nagambal sa imo? Bangko na iya. Wala may nakapalagyo sa bangko, tanda niyo na. Munang pinakamortal enemy niyo, bangko. Pag ang bangko, di, niya mag, di na magdigos yung bangko, yung kung kabalo sila, perde sila, tanda niyo na. Kung iban nga apps madlaganan niyo, tistingin niyo ang credit card. Kaya biskan sa airport, hindi ka di kalusot. Hindi ka di kagwa. Tama na, wala ko yung choice, sakit eh, magwa ko yun, kinanan mag-settle ko sa ila. Wala man nasang actually may na-preso sa utang kay by the law, we're protected by law. Pwede nyo pag-abusaran, hindi porkit mambal ka mo, wala man na, pero may lagson. Kaya nga nagpermanay ka mo.
1: Okay. Hindi nga lang, pag nang-kiss, ang ginaputang pa mo pa ng maisog.
0: Hmm. Exactly.
1: Oh, diba?
0: Pero ako sa inyo, no, the reason why, ako sa totood lang, no, sexy dita, mudamo, di may gaano sa akin. Ga-message, kay bulig, gamuni, muna, sorry ha, pero it's not my thing. Kung kwartangin istoryante yati, di kita tayo magmigway, guro. Pangayuwa lang iba na bagay, hindi lang kwarta, bla. Kaya mamayuwa kita. Hinga, nadudla na ko. Nahin, na-disgust siya ko, kabukal buligi ko, picture mo na, hinding gali, hindi amo. Ayaw ka na gali, pero daan mo pa, picture, sige mo, ano, para mabuligan.
1: Agi ka na na, nakikita
0: kapila na, sa... kapila na nga, pakita yang gasgas mo na to sa ending gali may nakapanugid sa ko ayun na si lawig na last year pa na picture di sige pa nga isa ko di ba mayra man nga mo ni kay mo basta damo na daan halos ay mo na pambakalan amo ni pambakalan instead of mangayo ka bala ubra ka bala
1: correct
0: instead na mangayo ngayo ka instead na ma paluyloy ka pareho man tami kamot pareho man tami utok. Hindi, don't separate yourself from others, from the working group. Hindi ka magpahapos, bala kay kami. Ang ginapangayo mo na, ang ginahatag na mo, ipangabudlayan na namon, unfair man na iya, makabi ka lang, bungkit orot kay mo ya. Diba? So, instead, mangayo-ngayo, bala, work for it. Kung anong gusto mo, you have to work hard for it. Kaya ako ngayon kabataan, kaya bata pa sila, gawgubra na. Kasi ikaw yan, mga ngayon ka lang. Diba? Pero kung if I, no, kung ako man, mga ngayon man, bisa akong loved ones, pag hindi ko pagtagaan, no hard feelings, di ba? Pero sa akong ginikanan, pag mga ngayon ka bakalbulong, hindi ka pagbaklan, di nga abing mga akig ka, di ba? Tandaan ko lang galing. Kuya, madumot nga tao, matalandaon lang kuya.

0: na kinalan isa lang gidya ka tawo yang mo brada para sa tananaw. May pito ka member ka mo sa pamilya nyo, kagkabalo ka mo nga do kasarang manantanan, nga hindi ka mo maginamutay at magkambaganay. Nga isa din yun sa isa ka tawo. Stop those mentality, bala no, nga pahapos, patamad. Wala giniyang pon yan, promise. And then you'll blame people nga nagasaka sa ilang ano, nagatingad ang kabuhi because of their hard work, no? So let's stop this what we call the crab mentality, bala. Kaya rapor kita rakas dalom yung mamutong kaya padamo amo da. Kung saan ka masaya, ikaw lang da isa. Hindi, kami di magupod sa inyo. At the end of the day, the only obligations that we have in this world is to live like happy. Aha, live a happy life. Matandaan, ginubra tayo as creatures here in this world to live a happy and harmonious life. Kung ga-live ka miserable sa iyong mga kabuhi, then hindi kaya mangamong. Use your brain. The brain is the most lethal weapon of all. A brain can destroy a country. No? Maglagtok lang yaton yung mga leaders siya kag feel nila ya mag-declare ya ano ya. We're all gonna be wiped out. Diba, sexy day?
1: Batik ko po, matik ko pala.
0: Ganyan mo na ginaulat.
1: The end of the day.
0: Ganyan mo na ginaulat. Ikaw ang astas, ano, kumuwakal. Kabutuwa sa ako. Duwa-duwa, higing kabutuwa ako. No, grabe, ginang binoblimatan eh. Ano man. Alright.
1: Stressful, galing isang TL, no? Totod, ginaya.
0: Oo. Amo na ang balbla ni Spider-Man, di ba? Greater power comes great responsibility. May power ka man tuod, pero ang responsibilidad nga ginatag sa imo, di ba? Hindi man lalim. Managani nga ako, I'm done with responsibility.
1: Kaya wala ito, pa. I'm done. Ngayon, gagmay pa yung mga bata
0: gani, ko. Exactly. Yeah. Pero subong I'm done. Kakapoy nga ginagaan ko, responsibilidad ko, gulingon ko, sila wala. Inyo naman yung responsibilidad. Ha? Tandaan nyo, ang ginikanan niya, ang responsibilidad sa ginikanan niya, ara lang na always. Pero pag hindi ka mo yung mag-tindog sa inyo ng mga ATL, hindi nyo kabigo nyo yung ado hampang na yung kalibutan, then be it, you'll suffer more. Kami mga ginikanan, ginakapoy mga kami mo. We're done feeding you guys. No? Since gamay ka mo, from changing diapers, educating, nurturing, and everything, please, maluwi ka mo sa mga ginikanan nyo. When it's your time to shine, when it's your time to help, when it's your time to do your part in the family, do it. No, hindi ya pagdako mo hasta sa dako mo inchindihon ka pa Japon. Until when ang parents maintindi sa inyo? Until you become like grandfather, grandmother, lolo, lola na kamo? No. May hangganan ang pag-insindi namon. But it does not mean nga hindi namon palanggang kabataan namon. There's always love. Pero sometimes you have to be hard for them to learn. But you know, they take it. Maribildi pa na sila yan. They will tell you, I'm not like you. Yes, you will never be me. Because I am more stronger than every one of you guys. Hapaw pa na ginagyan niya sa ginagyan ko. Amo na wala ko niya ginatumboy sa kabataan ko. But if you know me, and kabalo ka sa ginagyan sa isa ka ginikanan, you will know how stressful and paano nangabudlay ang isa kaamay para sa isa kabata. And then you will take it for granted. And then you will say that may problem lang. The only thing na makabulig sa'yo is you, yourself. No one helped me along the way. May nagbulig, yes, oo, bulig, in a sense of word help. But again, it is me who helped myself. No, wala man sa may nagpaskwila sa ako. Na nagpaskwila sa'yo is just the money.

0: the money. Pero ikaw gina yung nagdala sa ang imo ko galingon sa eskwelahan. Ikaw gina yung nag-utok mo gina yung nagpatuon sa imo. Those money that you receive from your parents, di niya mo nagpa-eskwela sa imo. It's you. It's the matter of those money were necessary para maka-eskwela ka. No? Biskan wala ka balon, mambal sila. Wala ko balon. Ang balon, hindi niya makapa-eskwela sa imo. It's your will. Ang desisyon, ang will mo sa mind mo nga, I will go to. Kisa una, gabike lang kuya, pakadoskwilahan. Imagine na, baikon ko from DC to Alihis, pakadolasal. Because I have the willingness to study. Nag-working student man ko, biskan kapoy. Amunak pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Then I graduated and I'm proud. Muna dapat nga sa mga kabataan subong, don't be bunjing. Kadalag ko, come on, mga bunjing, come on. Sa time na mo niya, pabakod-bakod yung kabataan. Subong niya, pabunjing-bunjing. Too much of cellphone. Honestly, I'm di kuya pabor. Sorry ha, this is my own opinion na. Hindi kuya pabor sa mga gina-feed sa cellphone because cellphone is freedom to information. Tanan-tanan na lang niya. Tanan-tanan na lang niya ginalantaw. Weirdo nga mga lalantawon. You know, we give... Kita malasulon ginikanan. We give them too much freedom. Nasubong niya na labot niya sa tayog-tayog ang kabataan. So, nawala niya. Nang tabla kami kadloks, tapos ginikana nila. Adloks lagi yung puli gabi eh. Kung bakulan sila. Diba? But now, they can sleep whatever time they want. There's no discipline at all. Makasabat-sabat sa atin ng mga ginikanan, diba? They think na daw, damo na sila abilidad, damo na sila inagyan nga. They can just talk back. But no. Hapaw pa ka mo ya. You're too low. Don't think you're too high. So gid lang kamo yang alam, kamo alam alam kamo in this but you know, apply it to the world. Amo pa kamo yang kanon nga bugas. Muna always have the ability to respect your parents, children nga pamati subo nga. Because again, damo pa kamo agyan nya before maging kami. And shout out rin kay Ichi Nagam, no? Mayang hapon, Mamang and Uncle. Pa-shout out kami isang ako na BFF nga si Sunday Brillantes. Pero may kami galantaw sa inyo. Thank you so much.
1: Hi, Ichi. Mapon.
0: Alright, it's 3:50, no? Anong last word mo kay Lito? Wala na? Or sa mga ano? Or
1: hindi magkahadlok as long as wala mo ginapalagyuhan ng utang.
0: Yes. Kaya ako yung utang mo
1: ko. Ako kagi ko. Pero one time lang, gidwaila na ako yung nagliwat. Hindi tuyabang ko ako. Gintry ko ang adlawan na balaho. Gimpatagayon sa akong miga. Kati alang-alang, nagida mo ito nga time. Kag ako, mga katropa, wala ko yabatasan kis amang ulam sa tawo. Nga, ara, bala, hindi ko bigusto. Nga, ikutso-kutso, bala. Amo na pang ginahulaman ko. Gusto ko may salig ko. Kati, si hindi na daan mabayaran ng kutsu-kutsu ya. Kaya ang utang mabayaran na eh. Pero ang kutsu-kutsu, hindi na na yung mabayaran niya. Muna nga, hindi ko gusto mo na kisa. Mas prefer ko magulam pa ko kisa sa mga turko, wala ko ya kagi. Sa mga sakaan na mga 5% na why mo ko kagi bangko. Wala mo kami bangko. Kaga, tiya mo to, inagabot sa point nga nang dito ko na-realize nga kalain, gali no kabugat, gali sa feeling, nga adlo-adlo kami ginabaydan. Nga ara ba lang gina-pressure ka ba lang pagbugtaw mo, ara na dahil ang kolektor sa guwa. Dumanginit ni Kuya E. Ara ba lang wala ka pa ka kakaurungan ka na gani bago ka lang tapos pangapi. Pagkadugidugay, may ara na motor sa tubang.
0: Ika nini ba yan, Gibal?
1: Sa bagay, 200 per day man lang to. Kay gamay lamang ginulam ko, 5K. 200 per day man lang to. Then may ara pa dahil kisa nga, no, hindi man ka-inchindi. Di wala ka good choice. Ang ginimo, kung yung bayaran ko na lang gito yan, then wala na ako nagliwat. Wala na yung kuliwat-liwat. Ang kaluyan nga wala ko kaluwat.
0: Kapoy gidyaw, mas stressin mo self ya sa mga ano yun, mga bayarin niya.
1: Dumoybe, naku mo dumanago ko.
0: Manabudlay, no? Kapag pa mga 5-6, buda ko dako, no? Imagina 5 imulmon, 6 mo ibalik. Manag lang nga, hindi pabor si... Manag doon yung dula, nabla ni Duterte, 5-6 mo, kay shadow gid siya kadako, yung katama yan. No? Imagine mo, from 5, isa lang kabulan? 6 na dayon? Taas pa siya sa rates ang bangko yan, no? Diba? Imagine mo na, ito, pilang adlaw. Diba? Ang nandan nga mga amuni nga naanad sa amuni, isa kabalo nga, ila kortang yung naperdi nila. Daog ti ang nagpaulam niya kay dagodako yung balik mo. So instead nga, abi mo nakabulig. Pero, nami maniblang nga pangutang ka, no? Kasi like my father, no? Kapitan na naging kapangutang pa, di ba? Kaya no, sabat niya. Kasi sakin kung lakang utang, daw di ka mamotivate pagsakay.
1: Yes, mga dagko, mga tao, mga utang gani. Hmm. Nawala ko yung nahuya mong
0: contractors,
1: utang.
0: Contractors, businessman, tanan. Utang is part already of life, no?
1: And then may harap, pagid may harap, pag naki sa attitude pa nga, no, hindi ko nanamian sa attitude ko, balang harap lang may mangulam sa akon. Pero ako mismo, wala ko kwarta, pero ginapagitaan ko sa pagi nga mga pahulam ko sa...
0: See, because you're a giver.
1: Oo, kaya do... Harap lang...
0: Wala nakadlawa niya ka ba siya muna ko nanamian niya ko, no? Wala, tosil do. Tutuod lang bayad pa ko blatan ni Corinte sa buong...
1: Bakal po ko balagata si Toto.
0: Abago, pag-aban ni Sexy D, wala ko no. O, sige ah, okay lang ah. Ko, ana, interest naman ba? Kaya malate ka ba sa Meralco? Patungan na nila, next mo mga bill.
1: Ti okay lang na iapang, pero bata ko iapang, wala igata sa
0: Toto. Pugwaon mo na lang kaya yung nabilin dyan nga pila katulo eh. Nak, pasensya ka lang nga doon mga tatlo lang ni katulo, anay ha? Sa ilong lang ni Pagi, o.
1: Yan, natatal. O, yung James Kidd, ito ka na lang ang titi. James Kidd. Yeah. Ah, balitol, Marby mo. Once gautang ka, you know your responsibility, Gid. Kung credit card holder ka, know your limit, Gid, nga hindi maglapaw sa income mo. Yes, exactly.
0: Exactly. That's true, Tol Marby. Get well soon. Sakto na siya. Ano lang bala? Bakla lang kung anong kinanlan mo ah. No, pag hindi mo kinanlan ka, kung di ka kasarang din, ano, mas nami ang life yung ano, nga, kung ano lang ang masarangan mo. Ako sa una, hindi ba namunin kabuhay ko ah. Manang bahal ko bala sa una, nga, anong feeling na, kabilib ko sa una sa anong isang bata ka, kabilib ko, paano, grabe no, paano na, hindi lang, paano na lang gano'n, iyak kong tatay kayo sa pilakadlo, ano, ano nga ako niya nga, kaya ko yung magbuhay pamilya, kaya ko magbayad bala mo. Ang hinding gali, once ara ka na sa amo ng sitwasyon, kaya anon mo gali, kaya anon mo gibayad bala,
1: yes, itubig. Wala ka choice.
0: Wala ka choice uli, kaya gali, kaya nga, our brain were designed, tandaan nyo guys ha, ang utok ta, it was designed to cope up things. May mga ang ini mga utok taya, may mga ano ni siya ng pamaagi, ga-generate niya paagi. So kung sample bio na wala ka bayari, wala ka trisikad, di ba? So may trisikad ka na tendency, hindi ko ni kasarang down may trisikad. Kiba, sang ara na, tendency, gamitin ko blabya, pambakal ko guma, pambakal ko, nag-generate na siya. Ganyan. Kung di at the same time.
1: Ikaw mismo gahimakas na.
0: Nan, exactly. Oh, nang tabla sa una, butang tabi, mang, or katropang Sexy D. Saan tayo mga sa balay mo, housewife ka lang, alas mula ka big, ubraw lagi tanan. Di, ang imo gawi, amulo na eh, hindi ka man mga, ano, kahit kabalo ka, hindi mong kukabad. Saan tayo mga maka-ubra ka, saan tayo mga may mga rackets ka, di ba, mabakal ka na eh, kiti, niara ka na mo, kumbaga, aka, sige lang, order lang ka mo, kuha ka mo to, busiri, anay, 5,000, ako lang bala. Kiti kabalo ka, nga, kaya you know, madiskartihan mo siya.
1: Yes, so
0: amo na siyang punto da, no? If you know na nga kaya mo ya, then don't stop. We do not stop you. Go for it. Pero kung kabalo ka nga, dihado ka lang sa pag... Doon mong interesin yung may annual pa ng adaan, no? Tapos, hindi lang gali ah. Kabalo lang ka mong purpose na blasang card is utang lang gini ah. Why na sa iban nga binipisyo? Swipe now, pay later. Amo lang gina sa ang trabaho. That's it. Swipe now, pay later. So, amo na. So, dapat...
1: Papa 3 months manda or 6 months.
0: Mm. Ang nami lang sa credit card, zero interest, syempre. Mm-mm. Kumbaga, dumakwa mo ang isa kabagay nga installment.
1: Mm-mm.
0: Amo na sa... Nami ganyang credit card, honestly, ha? Don't get me wrong, ha? Kung kabalo ka magamit, grabing puntos sina. Gabaratong airline mo nga ticket, kaanong mga ano mo, your points into paying something using your points, damo kami mabaton ng mga freebies, damo ka discounts, and everything. Kung kasagad ka dahil magamit sa credit card, amo nang ginagamit sa iban, maro-maro sa credit card, kabinipisyo sila ya. Honestly, oo. Pero kung ikaw yung swiper ka lang yan, swiper means swiping, ha. Wala kaya gapay mo nung yan. Kaya, uy, bago naman itong sapatos. Kaya hindi mo naman kinanlan. Kitukod lang makaswipe ka. Tipo sa agad. Amo na, iba na yung kapautang sila, bala. Swipe, swipe. Kaya ang puntos na nila. Amo na, sa. Amo na nga, ako wala kayo kapadala ko sa Shopee. Damo sila ma-order sa ako. Wais lang kabalo nga. Ang in-order nyo na, gada ko nga kung da nga point system. So, kung platinum na ko, daw mo na bala. So, taas na, damo ka voucher, damo ka ano. So, ako yung gabinipisyo. Kaya ti, gaan ka lang 30% nga discount sa amo nga material nga baklon mo. Di ka barato, gente. Wala ka baloy, binila ya. Doon, gampang ka lang siya pisabi, pero...
1: Wala ka baloy, income kayo.
0: Oo, income, gahulam ko, daya, gaano, whatever. So,
1: hindi ako, mga katropa, kung pwede nga, hindi ko mag-obra, okay lang man. Galing kati, maski pili ni sex, hindi nga magbulig sa iyang asako niya partner. Kati kaya siya subong nice. Kabudlay, subong. Budlay ka dyan subong kasitwasyon, bahala na yung
0: helping
1: mga katropa.
0: Helping hand ka dyan, as always.
1: Ibisan siya, amuni nga damo, racket ko sa maskara, gambal sa sakon niya. Every time, yung pang alas 4, bugtaw na ko na sang aga. Then malakat na ko na alas 6, atun ako sa silay. Silay ang area ko mo. Then after na kasi maulanan po ko to sa silay, mano na, ti, pag-abot ko na sa balay, maligo ko na, pagpaligo ko na, makaulong ko na, boiled egg. Di mo na, hindi mo matingala nga sa sexy, di gagamay na, magamay na lang, gid ko yan nga, ano yan, kahit di, syempre, ako man mismo, ginadisiplina, ako man ko, galingon ko.
0: Check to na. Kanami pala sa feeling, pala sexy, di, like me as a provider, kanami pala sa feeling ang provider nga, na mabuligan mo.
1: Oo.
0: Kanami sa feeling nga, kasi ang bata o ng bahay, matag na sa may bulig siya sa ako. Maka namin sa feeling. Amo na gani nga sa kabataan, waya inamon ginobligar nga mabulig ka mo. Pero mas makabulig ka mo para sa amon precious moment na.
1: Yes.
0: Grabe ba? Dumauya man ko ba? Pero, pa ako na naman.
1: Hindi, kita kisabi nga mga parents, biska bukat bugat niya, kinanlan tagid niya, mga gano'y.
0: Oo,
1: kinanlan tagid niya nga.
0: Patigahon niya oh. Nga, mauya ko sa bata.
1: Oo, oh, oh, diba? Oh,
0: pero, amo na gani, ba't siya gana, ilam na sa pamilya? Batsaga nyo man kung doon nakaapoy na hindi nakasara ngayong ginyokanan.
1: Oh.
0: Ano man, alalay man. Kagsamo man sa kabataan eh. Kung do kita mo akong bata nga subang. Pagambal na yung kinanlan niya, ang tohabla siya doon kasuli. Kung ako yung mga bulong sa ginyokanan ko, mabaldamo pa na balibad o ano pa. Ako niya pag-abot sa kabata, way na nabalibad siya. Kaya nga, kasakit sa feeling na balibaran ka. Hindi niya kay kung ano mga klase ng issue ah. Sakit sa feeling nga daw, ano? Look at my dad. Pag nagulam ko ya sa daddy ko, maprangka na siya kung wala. At least, gimprangka ya ka. Nga mo ni, hindi ko ni kasarang, wala ko ni muna. Pero at least at the end of the day, wala ni damo, storya. Muna nga, hindi ko, uncomparable, gitang batasan sa tatay ko sa iban. Amo ni, tuntuhod magatag, wala damo, storya, wala damo, balibad. Kung wala, wala, kung may ara-ara. No other words. Anyway, sa alas 4 na sa hapon, end natin show. Happy weekend, everyone. Thank you so much sa tanan yung mga namati sa X-Rated. Pasensya, gid. We're a bit personal sa kagina. And at the same time, kung maglain mo naman mga pamatsyag. So, hoping sa next week, maging well ang everyone. Well, ang aton nga well-being and aton nga body. Ari lang gayapon diri si Uncle Bob ninyo and Sexy D para sa aton X-Rated. Diri siyempre sa inyong paborito man nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: Happy weekend.
2: X-Rated.
3: XFM.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit, di ba sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sampon Gold Coffee Mix.
11: Ako

0: Rockin' Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
3: Exciting!
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
4: Edukasyon
2: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon, ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo ang barley grass isa man ka antioxidant matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan na mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Magsugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
2: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap kayo sa mga balita. Blabas, so, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto sa Bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!

0: Plus.
1: Hola, buenos días amigos y amigas. Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-istoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sini ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sini mga arteries. No, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sa dugo. So wala sa mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, alang-alang.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agon nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa ever

0: nila nga ang asin kun intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kun approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Tandaan nyo lang, eway ko gapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas nga presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol, agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier, si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon kun na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Spinhico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamaya, nakalis mga balita, blamaya, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

are always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.